0: Mula ngayon, hanggang sa dulo po ng paglilitis po na ito.
1: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pagpapatupad ng Coconut Development Plan para mapataas ang kita ng mga magsasaka at mapalakas ang industriya ng niyog, ipinanawagan. May ulat si Alvin Baltazar.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nanawagan si Cabinet Secretary Benhur Abalos para sa mas maayos na koordinasyon at implementasyon ng revised Coconut Farmers and Industry Development Plan para sa 2024 hanggang 2028. Ito'y upang mapataas pa ang kita ng mga magsasaka at mapanatiling malakas ang industriya ng pagniniyog na ani Abalos ay nakapag-aambag ng bilyon-bilyong dolyar sa ekonomiya. Ayon kay Cabinet Secretary Benhur Abalos, hindi anya dapat manatiling taga-supply lamang ng raw material sa mga magsasaka ng niyog. Binigyan din ng kalihim na kung mas malaki ang bahagi ng value chain na maaaring salihan ng mga magsasaka, mas malaki rin ang kanilang pagkakataong kumita ng mas malaki. Kaugnay nito ay hinimok ng kalihim ang Philippine Coconut Authority at Department of Agriculture, ganun din ang mga lokal na pamahalaan na ganap na ipatupad ang plano direktang ihatid ang mga programa nito sa mga komunidad na nasa pagsasaka ng niyog. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Yan po ang mga balita sa oras nito. Ako po si Kate De La Cruz Pilutin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good.

0: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
1: To exhaust all full potential.

0: potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
1: Kaliwat ka na ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
2: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
3: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
1: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
4: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
5: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
7: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
8: Pag-ibig fund, solid kabon!
9: Iniyahan doon ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ang Government at Work. Alamin ang mga totoong aksyon at pampublikong programa na direktang nakatutok sa bawat Pilipino. Mula sa libreng pangkabuhayan, edukasyon, kalusugan, hanggang sa pinakahuling ayuda at proyekto ng pamahalaan. Lahat yan natutukan at ipinadiliwalag dito. Government at Work. Mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Lunes hanggang Huwebes. Government at Work. Kasama si May Dueñas Formaran. Government at Work. Dito lamang sa DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.

Maganda umaga po sa inyong lahat. Ito po ang palatuntunang Government at Work at ito po ang DWFS 87.9 FM Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. And this is the new sound of public service in FM radio, ang bagong tunog ng serbisyo publiko nasa FM na. Ang inyong lingkod, May Formaran, bumabati po ng isang magandang umaga sa inyong lahat. Kasama po natin sa bahaging technical, Maring Josie and Maring Otoy. Sa transmitter side, kasama naman po natin si Rodel Perlas. Marami ho tayong pag-uusapan ngayon, mga kaibigan. Sasamantalahin ko itong pagkakataon na ito, unang-una. Yun po mga programa. And pagbati po muna pala ano, sa atin pong isa sa mga nasa top 7 mo ng September 2026 Registered Electrical Engineers Licensure Examination. Nakuha po ito ng isang graduate ng SLSU sa Lukban at ang taas ng kanyang nakuhang rating 93% top 7. Ito pong si Rauj Angel Bañadera Talisik. So congratulations of course unang-una ay sa SLS Shulukban and of course sa sa Lalawigan ng Quezon. Kasi yan po ay ating pride ng ating Lalawigan kapag meron ho tayong nasa top 10, okay? So yan po ano yan ha, 10 highest places dito po sa Electrical Engineers Licensure Examination. Talagang magaganda po. Mahuhusay yun pong mga estudyante natin ng SLS Shulukban. Sila ay isa sila sa mga university na lalaan ng kanilang panahon para mag-training dito po sa amin, especially ito pong mga electrical engineering student. Pero hindi natin siya naging OJT dito. But anyway, congratulations. Ikalawa, gusto ko pong bigyan ng daan mga kaibigan bago.

binabanggit ay merong special treatment, but then siya po'y ililipat na, ayan, sa New Quezon City Jail. Actually, kahapon. So, mamaya, ibibigay ko sa inyo ang detalye niyan. Dito ho muna tayo. Ito yung mga konting mga announcement. Okay? Kasi ngayon yung September 15 sa ating mga Catholic. Ang September 15 ay Our Lady of Sorrows. Ito po yung nasa Dolores, Quezon. At alam naman po natin na National Shrine. Ito ho nga nasa Dolores. Ito pong Turumba de Lucena. Meron ho tayo ngayong gagawin. Kapistahan po ng Mahal na Birheng Maria na nagdadalamhati. Sa pangunguna po ito ng St. Ferdinand Cathedral of Paris sa ilalim po ng Diocese of Lucena. So meron pong prosesyon. Kaya kayo ay matatraffic mamaya kung anong oras ang inyong tawag dito pag-uwi. Yung iba naman ay alas 5. Pero sa mga uuwi ng alas 5 matatraffic po tayo. Bakit? Kasi po ganap na alas 5 ng hapon. Alas 6 pa pala ang prosesyon, I'm sorry. So dali-dali na kayong umuwi, ha? Alas 6 po ang prosesyon. Diyan po sa Cathedral Compound sa San Fernando, dadaan po ito ng Enriquez, Hermana, Alyarey, dito to sa may atin, Barcelona, MH Del Pilar, Tag-Araw, Abellanosa, Zamora, and Granja. So, alas 6 po ang Turumba de Lucena, Besamento, Pagmamanto, ito po yung prosesyon. Kaya yung lahat po ng mga daraanan o tahanan, nadaraanan ng prosesyon, ang hinihikayat sila na magsindi ng kandila at makiisa sa pagsambit ng sa Birhen bilang pakikiisa sa nasabing gawain. Okay? So, yan po ay alas 6 ng gabi. No? Maliwanag naman eh, no? 6 ng gabi, Turumba de Lucena. Ayan, ang daraanan. Kasi ang mangyayari, bay, teka muna, alas 5 yung Friday devotion. Ito ho ay for today ha, mamaya na ito. And then, 5:30 banal na misa. 5:30? So, usually ito 1 hour eh. So, 6 ang nakalagay dito na ng gabi, ang Turumba mismo. So, baka naman medyo maikli lang yung homily. So, yan po ha, may paalaala na ho tayo. Medyo kung kayo ho ay uuwi, umuwi na ho kayo ng maaga, wag na ho kayong magpadaan, magpaabot pa diyan sa kalye. Kasi nga po ay meron ho nga prosesyon. At kahit ho papaano, kahit pasabihin natin na ang dadaanan po niyan ay mga minor streets natin, still, napakahalaga po ng minor streets natin sa ating major streets kasi nagkakaroon pa rin po dyan ng pagsisikip sa daloy ng traffic. And for sure, yung mga paiyam, dyan na lang kayo dumaan sa may barangay 5. Yung bagahong gilid po ng ilog, at least hindi po tayo matatraffic doon. Okay? So, isa pang paalaala. Eto ha, narinig nyo ba yung, hindi naman ito paalaala eh, no? Food for thoughts. Talaga ha. Noon pong isinulong nitong si DILG Secretary John Bicrimulia na papalitan, magkakaroon ng panibagong setup, no? So, hahatiin ang ilang lalawigan sa magkakahiwalay na command center para daw mas mabilis ang serbisyo at coordination ng pamahalaan. So, kabilang po sa posibleng grouping ang Cavite at Palawan. So, anong mangyayari doon? Anong tatawag sa kanila? Pag pinagsalib mo ang Palawan at Cavite, palaka. Palaka. Ano yun? Gagawin natin palaka o palaka? Anyway. Kung pagsasanibin naman ang Quezon, Marinduque, and Romblon, ang mangyayari dyan ay Quemaro. Ayan, Quemaro. At kung ang Batangas, Laguna, Mindoro, at Rizal, pagsasamahin, Batlamir. Parang masyado nating ginagawang komplikado ang bagay. Ano? So, papaano na ang musika ng Calabarzon at ng Mimaropa? Di ba meron tayo yung sa DepEd, yung kasama ang Calabarzon, tapos iniisa-isa ho doon yung mga lungsod na at saka yung mga bayan-bayan.

0: So anong ano doon? Anong mangyayari? Well, yan po ay isa sa mga sigurong dapat na ipag-a-adjust, no, ng marami. Lalo na ho dito sa amin, pagka ho meron ditong mga estudyante na ano na nag OJT, isa ho sa tinatanong dito sa amin, saan ba tayo nabibilang na rehiyon? Pag sinabing ang sagot mo ay Calabarzon, tatanungin ka, ano ba ang Calabarzon? O isa-isahin mo yon. Actually, meron pang silang naon ng ano, yung Pala, halimbay Palawan, Laguna, Cavite, edi Pala, Cavite. Yung daw ang mangyayaring, yun yung mga memes. Tapos, madami, hindi ko nga lang screenshot eh, no? Sabi ko, oh, pangit naman nun. So, syempre, ang mangyayari, Palaka, Palawan and Cavite. Hindi nila gagawing Palaka, Vit. Pangit pakinggan. O, diba, ano, pangit pakinggan. Para sabihin Palaka, ano ba yun? Alam naman natin na hindi maganda ho ang kahulugan nun. So, for sure, hindi ho yun. Kaya nangyari, Palaka, Palawan and Cavite. Para ang layo naman, ano? Imagine mo, Palawan, i-connect mo sa Cavite, ang layo nila. Tapos, Kimaro, tayo, Quezon, Marinduque, Romblon. Alam naman natin yung mga island municipalities, an island, ano, Mimaropa, Mindoro, yan na nasa dagat, Marinduque, Romblon, Palawan. Ay, bakit baga naman babaguhin pa? So, sana, alam nyo, sa personal na buhay, sa totoong buhay, hindi tayo agree dito na anong saysay ng pagbabago ng lugar sa delivery ng mga basic services. Kung seseryosohin naman natin talaga ang delivery of social services, kahit pasabihin natin na hindi mabago ang pangalan ng mga yan, still. Di ba? Abay, di ang mas maganda eh, ayusin. Para masabi na nakakapag-deliver tayo ng ano, ng mahusay na serbisyo. Eh ngayon, kung hindi ho natin yan ayusin, eh di gayan nga, no? Hindi rason na ang pagbabago ng pangalan or ng mga kalapit o ng mga probinsya o ng mga lalawigan na magkaka-join, hindi ito isang 100% na nakasiguraduhan na mas bibilis yung delivery of services. Kasi sa ngayon naman, imagine mo, sa composition sa BJMP, sa composition sa PNP, sa composition sa AFP, mababago po yan. Kasi halimbawa, bigyan ko kayo na example, ang Southern Luzon Command, ang SOLCOM, kung hindi ho tayo nagkakamali, ang area po na sinasakop niyan ay di ang Quezon, ang Region 4, at saka ay ang Region 5. Okay? So, walang problema. Magkasama pa rin. Kasi, sabi nga nila, pagsasamahin na daw po bilang nasa Region 4, ang Mimaropa at ang Calabarzon. So, gagawin niya, ano na lang, pag may magtatambal-tambal na lang na parang igugroup na lang po sila into 3, no? Parang tatlo yung magiging Batlamir, Kemaro, and Palaka, okay? Pero just the same, ang tanong doon, ano ang kasiguruduhan ng pagbabago ng mga probinsya na iginroup mo na 100% yung delivery of basic services and coordination, di ba? Imagine mo yung coordination from Palawan to Cavite. Diba, ang layo nila sa isa't isa. And then Quezon to Marinduque and Romblon. Ay hindi hamak na mas magkalapit po ang Marinduque at ang Romblon. Saan sumasakay ang mga papunta ng Marinduque? Well, dito sa atin, sa lungsod ng Lucena. And I don't know, kung dito ho sa atin sa Dalahican, kung meron din dyan na Romblon. Pero ang alam ko, mas bate. Ang mas bate, dun pa nga sa San Andres eh, di ba? Hindi naman ho tayo nagmamagaling. Ang atin lang ay iniisip natin eh, ano yung garantiya, no? Na sa pagbabago ng ka-groupings, ka-group sa mga lalawigan, yun din yung pagbabago sa delivery ng basic services and coordination. And then, ang Romblon, pagpapunta ka ng Romblon, ang alam ko, correct me if I am wrong ha, kasi hindi ho ako masyadong well-versed, kung dito sa Dalahican ay makakadiretso ka na ng Romblon or you have to pass through Batangas pa then going to Romblon. Alam niyo naman sa pagdating po sa navigation diyan po sa dagat eh medyo hindi ko kasi ako nagta-travel by sea eh, no. Kasi takot-takot ako, alam niyo kung bakit? Sabi ko pag ako nalunod diyan, paano hahanguin mo yung tubig kung hindi ka nalumusog? Pagpatay ka, lulutang ka, di ba? Pasensya na po sa kumakain. Pero alam niyo yun, tama yung sa Palawan, sa Coron, di ba ang dami pang nawawala, hindi makita yung kanilang yung kanilang katawan. Basta ako, takot ako sa tubig. Tsaka pag naglalangoy ako sa dagat, pag hindi ko na nararamdaman yung paa ko ay sumasayad sa seabed, yoko na, haaho na, kundi na ako maliligo. So yun po ibig kong sabihin, ano? The reason why hindi ho ako masyadong ganun ka-well-versed, no? So alam ko, pag ikay pupunta ng Romblon, ay di sa Batangas ka sasakay. Oo, yun ang alam ko, ha? So parang ang layo. Eh, magdi-deliver ka, mag-ano ka ng mga coordinate ka. Sa bagay, madali mag-coordinate naman ngayon, eh. Through ano lang naman ngayon. Telephone and then net lang, malakas lang, makakapag-coordinate, Starlink lang, nako pin-remote pa, makakapag-ano naman tayo. But then, hindi pa rin po ito pwedeng sabihin na kasiguraduhan, okay? So, and then itong Batlamir, Batangas, Laguna, okay lang ang Batangas at Laguna, sadya naman ho talagang malapit siyan sa isa't isa. Pero yung isama mo yung Mindoro sa Batangas, Laguna, okay lang yung Rizal eh. Balamir, hindi naman pwedeng Batangas, Laguna, Rizal eh, no? Anong tawag doon? Balari, parang ang pangit na magpakinggan, ano? Pero isasama mo yung Mindoro, out of the blue, yung Mindoro na nandun sa kalapit ng Romblon at saka ng Marinduque, isasama mong bigla sa Batangas, sa Laguna at Rizal, ay mas magkakalapit yun, mas kalapit nga nun ng Quezon. Still, ang question natin, ano ang kasiguruduhan na pag binago natin ang magkakagroup na mga lalawigan sa atin pong Region 4A, ay kasiguraduhan din na ang pagde-deliver ng basic services at ng coordination ay mas mabilis. Diba? Sa tingin ko, ano yan, wag sanang mag-materialize yan. Kasi ang pangit talaga. Buti ginawa ninyo na ang Palawan, Laguna at Cavite ay palaka. Kasi kung yun ay palakabit, ang pangit po talagang pakinggan. Okay? So alas 9:24 po ang ating oras at atin pong tawan-tawa naman. Abagay ako, no, nabasa ko rin yung tawan-tawa din ako sa sarili ko. Sabi ko, ano ba naman itong mga naiisip na ito ni Secretary John Vicrimulia, sari-sari, wala namang iba. Medyo galing-galing nga naman. Medyo itaas natin yung antas ng mga pag-iisip natin kung ano yung gusto natin gawing pagbabago sana. Lalong-lalo na ho dito sa Region 4A, okay? Pilipinas Patrol number 7, si Ate Mara, may balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Okay, Ate Mara, go ahead with your report.
2: Pinaigting ng DENR Environmental Management Bureau o EMB Calabarzon ang monitoring sa mga landfill sa rehiyon matapos ma-redirect dito ang basura mula sa Metro Manila. Sa kapihan sa PIA Calabarzon, sinabi ni Environmental Monitoring and Enforcement Division Chief Corazon Gasapos na mahigit 5,000 tonelada ng basura kada araw na ang pinamamahalaan dito sa rehiyon, bukod pa sa karagdagang 9,000 toneladang basura na mula naman sa NCR. Kabilang sa minomonitor ang mga landfill sa Montalban at sa San Mateo Rizal na tumatanggap ng basura mula Metro Manila. Sinabi ng ahensya na hindi pinapayagang tumanggap ng basura itong bahagi ng Montalban landfill na gumuho noong nakaraang Pebrero, habang tinitiyak naman na hindi lalampas sa itinakdang kapasidad sa ilalim ng Environmental Compliance Certificate ang San Mateo Landfill. Nakikipag-ugnayan din ang DENR-EMB sa MMDA para sa waste segregation at paghahanap ng karagdagang disposal sites. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Gresula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat kay Ate Mara sa kanyang report na yan. Ay, gusto kong ibalita sa inyo kahapon, nagkaroon ho ng handog ng Pangulo. Ang hello, ang ating pong pagkakamali, hindi ako nakapagpatingin. Eh, pwede naman tayong magpatingin, no? Kasi alam niyo kung bakit? Nung pagpunta namin kahapon doon ni... ni Ate Kay, ang una namin nabungaran ay ang Department of Health. May mga doktor. Eh, ako pa naman yung inuubo. Sabi ko, sayang, hindi ko naalaala talagang... Kasi ang nakaset ho yung mind ko na yung pagpunta doon, ay di magkatrabaho. Hindi ko na naisip na ay makapagpatingin nga. Okay. May mga doktor po ng DOH, tapos meron pong yakap sa PhilHealth, tapos nakita po yung DAR, yung B-Fire Calabarzon, namimigay nga ho ng asin. Na yung pong asin ay ginawa po sa pamamagitan ng solar energy. Hindi na ako nanghihinayang ho ang inyong lingkod talaga, sa totoo lang. And then, isa pa sa nakita ho natin doon ay ang CHED, nakita ho natin ang DAR, nakita ho natin ang may DSWD, ang PSA meron daw eh, pero hindi ko nakita, ang DTI meron daw, hindi ko nakita, Department of Migrant Workers nandun, ang OWA nandun, DICT nakita ko, nakita natin, yung mga taga Public Attorney's Office, andun din, of course, yung mga nasa Justice Department, DOJ, kasi si USEC Margarita Gutierrez po, ang bisita po natin dito, no? So, ang dami yung mga, ang dami po mga social services, no? And in fairness, no? Sa mga naging pangulo po ng ating bansang Pilipinas, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang gumawa ng ganyan, na Tom, very busy ball, busy siya. Kahit pasabihin natin na siya ho ay, di ba, inaano na naman siya ng kanyang busy presidente. Wala kang maririnig sa kanya na siya ay magsasalita against, go against with the BP. Or wala, sa dire-diretso lang sa tuloy ang trabaho. Tapos habang nanonood tayo kagahapon, dyan po sa convention center, may mga nasa 20 yata yun na mga bata from DSWD, na sila yung kumanta at na happy birthday song para po kay Pangulo. Eh, isa ho sa napansin ko, habang yung mga bata after ng kumanta, tapos binigyan niya ng mga yung kulay bag na red bag na may mga laman, may payong, merong mga on list na mga let's say yung pang sa OCD, yung mga alam niyo yon, pangligtas, no? May yung mga yung mga kits, no? Sa emergency kit, ganyan. Eh, alam niyo, pinipisil niya yung mga bata. Sabi ko, naku, itong si Pangulong Bongbong, gusto na nitong magkaapo. Kaya alam, mukhang mga bata pa yung kanya mga asawa at mukhang wala pang mag-aasawa. So, na si Pangulo? Parang 69? O, matatagalan pa bago siya magkaapo. Eh, mukhang magiliw sa mga bata, no? Alam niyo naman ho, ang mga may edad, magiliwin. Kahit nga walang edad, yung bata ang edad eh. Magiliwin nga ho sa mga bata. Eh, di lalo na ho si Pangulo, no? Kaya, nanonood ako, natutuwa ako. Tapos, iniintay ko rin na tawagan sana ang Quezon. Ako ho'y natutuwa sa lalawigan ng Quezon. Kasi, pag ho tumatawag si Eagle, yung host, sa Malacanang, tinatawag yung mga lalawigan, ay ang lalawigan ho ng Quezon ang tinawag, talagang meron tayong flaglets na kulay red, na wawagawagayway, ganyan. Napansin ko lang, nung kinukuna namin yun, ni Ate Kay, yung nasa right side, pag ikaw ay naka-face sa audience, yung mga leaflets nila, hindi nila iminagayway, pero mga nakatayo po. Ang ganda sana kung yung naiwagayway lahat. Ang ganda, alam niyo, very uniform, pinakamaganda yung, para sa akin, Kasi nasa 90, ang lugar sa buong Pilipinas ang nagsagawa ng handog ng Pangulo, kumbaga. And then, ipinakita sa Pangulo ang laki-laki ng screen. So, nakita doon yung lahat. No? Sabi ko, pinakamaganda yung Quezon. Kaya lang yung sana ho ay personal na babati sa Pangulo, hindi ho natawag. Ang ating lalawigan, sayang, sana tinawag ni Eagle, no? Kasi ang ganda na makita. Kahit pasabihin, alam nyo naman, meron pong meron pong mga presidente na talagang sila ho ay nagpapabalik-balik sa ibang mga probinsya, pero sa may mga probinsya na medyo napupuntahan lang isa, dalawang beses. Dito naman sa atin, nakakailang punta na rin po naman ang atin pong Pangulong Bongbong Marcos. Okay mga kaibigan, tayo po idadako sa ating pagbabalik dito po sa balita natin kay House Speaker Martin Romualdez makalipas lamang po ang ilang paalaala.
1: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service, kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko.
5: May lakad ka, pero hindi OOTD ready dahil sa weather? Check muna ang weather alert sa eGov app. I-click ang weather and alerts para makita ang weather forecast, para updated sa panahon at handa ka sa lakad mo. Sa bagong Pilipinas, mas pinadali na. Download eGov app.
6: May eGov ka na ba? Download na!
7: Download na eGov PH Super App.
8: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
9: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
10: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
11: Pag-ibig fund, solid kaban!
12: No.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag iritan kundi igalang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
3: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
4: Ayon sa World Health Organization o WHO Hypertension Philippines 2023 profile, tinatayang nasa 14.5 milyong Pilipino na may edad 30 to 79 years old ang dumaranas ng hypertension. Sa kabila ng dami ng kaso, 37% lamang o humigit kumulang 5.3 milyon na pasyente ang nasa regular na gamutan, habang mahigit sa 9 na milyong Pilipino ang hindi pa kontrolado ang kondisyon o hindi pa nagpapagamot. Ayon sa Department of Health o DOH, delikado ang hypertension dahil ito ay tinatawag na silent killer. Kadalasan, wala itong malinaw na sintomas, kaya maraming hindi nakakaalam na mataas na pala ang kanilang blood pressure. Kapag hindi ito na-control, maaari magdulot ng stroke, atake sa puso, sakit sa bato, at iba pang komplikasyong posibleng ikamatay. Paalala ng DOH, mahalagang regular na uminom ng maintenance medicine para sa mga may hypertension at huwag itong ihihinto ng walang payo ng doktor. Bukod dito, mahalaga rin ang healthy lifestyle tulad ng pagkain ng masustansya, pagbabawas ng alat sa pagkain, pag-ehersisyo, at pag-iwas sa sigarilyo at sobrang alak. Sa simpleng pag-aalaga sa kalusugan, malaking sakit ang maaaring maiwasan.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
3: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
5: Okay, nagpapatuloy tayo sa atin pong palatuntunan. Ito po ang DWFS 87.9 FM Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. At kayo po'y nakikinig sa atin pong palatuntunan, Government at Work. Ito po ang yung code May Formaran. Okay, atin pong nakuhan itong sinasabi ko sa inyo na balita, no? Ito pong tungkol po sa nag-transfer na ito pong si former House Speaker Martin Romualdez sa New Quezon City Jail. Ito po ay kagabi na, no? After ito pong ating mga government doctors ay nakita na walang medical need para siya ho ay magpatuloy sa magpa-confine sa hospital. And actually, meron din ho siyang nakaset po this Wednesday ang kanya pong arraignment para po sa 7.44 billion pesos plunder case. At ito po ay sa Sandigan Bayan, 3rd Division. Yun po ang, dun po ang arraignment. Then, sa arraignment ay dun po ay kinakailangan na siya'y tatanungin to enter a plea to the plunder charge laban po sa kanya. At ngayon, siya ho ay ilalagay sa, nakalagay na dyan sa Quezon City Jail male dormitory. Okay? So, from PGAs to the jail in Payatas, alas 10 po ito kagabi. So, meron ho siyang ipinalabas na, syempre, meron siyang official statement, lalong-lalo na dito po sa kanyang pagkakaalis dito po sa PGH, and at the same time, yun pong kanyang arraignment on Wednesday. Tayo muna ay tumanggap ng balita mula sa labas ng impilan. Unahin po natin, Pilipinas Patrol Number 9, Carmi Isles.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Go ahead, Carmi, sa iyong report.
6: Mahigit 600 benepisyaryo ang nakinabang sa benteng bigas meron na sa Polillo, Quezon, kamakailan. Ayon sa DA Calabarzon, prioridad na nakabili ang mga magsasaka, mangingisda, senior citizen, persons with disabilities, minimum wage earners, solo parents at iba pa. Kabilang sa mga nakabili ay si Binibining Marilu Prudencio, isang senior citizen na nagpunta kaagad sa bayan para bumili ng benteng bigas. Aniya sa perang hawak niya ay malaki na ang natipid niya dahil bukod sa bigas ay kasya pang bili ng ulam para sa pamilya. Naisa katuparan ng benteng bigas meron na sa pagtutulungan ng DA Calabarzon Agribusiness and Marketing Assistance Division, Agribusiness and Marketing Assistance Service, National Food Authority, Food Terminal Incorporated at lokal na pamahalaan ng Polillo, Quezon. Para sa Bagong Pilipinas, Carmi Isles, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Maraming salamat, Ate Carmi. Ate naman pong bigyan ng daan ang report ng ating Pilipinas Patrol No. 7, Mara Grizula.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Go ahead, Ate Mara, sa iyong report.
7: Pinagkalooban ng pansamantalang trabaho sa ilalim ng tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged Displaced Workers o TUPAD program ng DOLE ang 24 na kliyente ng Parole and Probation Administration o PPA Quezon. Ayon sa pabatid ng DOLE 4A, sumailalim sa orientation ang mga napiling benepisyaryo at isinagawa rin ang contract signing sa pagitan ng DOLE Quezon at ng PPA Quezon. Ang mga kalahok sa TUPAD ay mga kliyente ng Parole and Probation Administration na isang ahensya ng pamahalaan sa ilalim ng Department of Justice na nagbibigay ng community-based alternative sa halip na pagkakakulong para sa mga kwalipikadong nagkasala. Sa ilalim ng programa, magtatrabaho ang mga benepisyaryo sa loob ng 31 days bilang tulong sa kanilang kabuhayan at pagbabalik sa produktibong pamumuhay sa komunidad. Katuwang ng DOLE Quezon sa pagpapatupad ng programa, ang PPA sa pangunguna ni na Supervising Probation and Parole Officer at Officer in Charge Rowena Alfonso at Chief Probation and Parole Officer Chodoro Villaverde. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grizula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Maraming salamat sa report na yan. Mga kaibigan, alam nyo ho ang pinakabagong balita. Anyway, ito'y kahapon pa, posibleng mapostpone ang barangay at ang SK elections ngayong November 2026 matapos pong aprobahan ng Senado sa third reading ang panukalang magpapahaba sa termino ng mga barangay and SK officials. 13 senador po ang pabor, 5 po ang tutol, walang abstention. Samantala, narito naman po ang official statement ni House Speaker. Sabi niya, I respect the decision of the Sandigang Bayan. I thank my physicians at Cardinal Santos Medical Center and the doctors of the Philippine General Hospital for their care and professional judgment. I will continue to follow the medical advice of my doctors. Ayan. I have always said that I will face the charges against me and answer them before the proper court. That has not changed. Oh, I maintain my innocence, yun pong sabi niya. Haharapin ko ang kaso, sasagutin ko ang mga paratang. This is a difficult moment for me and my family, but I will face the days ahead with dignity, with faith in God, and with confidence in the truth. So yun po yung kanyang official statement, may kaugnayan dito po sa kanyang pagkakalipat, no, from PGH going to Quezon City Jail. So importante, parehas po natin itong bibigyan ng pagkakataon na marinig both sides, no, kasi alam naman po natin, sabi nga ho ni Pangulong Marcos noon kanya pong State of the Nation address, syempre masakit para sa kanya, pinsan niya yan eh, no? Kaya lang, kinakailangan na, of course, na harapin niya. Kasi unang-una, nang ho siya ay mapasok bilang isa pong mambabatas, no? Ay ang kanyang assets, no? Ang kanyang assets, I think, not more than 500 million. Million or billion? I think million, billion, ano. And then, okay. Ngayon, lumobo. Ayan. Nang lumobo, saan ba na? Alam nyo naman ngayon, sa negosyo ngayon, sa negosyo ba, ganun ba kabilis ang paglobo ng iyong assets? Di ba hindi? Ibig sabihin, saan galing yan? Although, meron mga tinatawag na mga legit na mga negosyo. But then parang it's too good to be true na for the time you are serving your district, no, eh maka-accumulate ka kaagad ng napakaraming pondo para mag-reach ng napakaraming ng bilyon sa yung coffee, sa yung para sarili, sa assets mo, di ba? So medyo kaano to, katakataka, kaya naman plunder case, 744 plunder case, a million ang plunder case ang isinampa po laban sa kanya. And of course, naniniwala pa rin tayo na, sabi nga eh, meron pa rin pong hustisya at meron pa rin pong batas na umiiral sa atin, okay? Siya nga pala mga kaibigan, kasi ngayon patuloy pa rin po ang habagat at may mga lugar pa rin po sa ating bansang Pilipinas, like for example in Pampanga, in Bulacan and other in Zambales, no? Diretso pa rin po yung baha. Alam mo ninyo mga kaibigan, ang DOH po ay nakapagtala ng nasa more than 8,300 leptospirosis cases, no? And meron na pong naitala rin na nasa 8,000 infections as for nationwide ito for this year. At ito po ay from January 4 to September 5. So yung pong figure natin ngayon ay 14% higher from last year. Okay? So ang pinakamataas po ay ang National Capital Region, and it was followed by Central Luzon and of course Calabar Zone. Ang laki ng diferensya ng Central Luzon. Central Luzon kasi syempre andiyan yung Bulacan, andiyan yung Pampanga. And in Calabar Zone 831. Yung disparity from 1,063 to 831. Medyo malaki po. Alam niyo kasi nagbababaha kasi dito sa atin somewhere in Tanawan City in Batangas. Laurel, may mga bayan-bayan diyan sa Batangas talagang pinaba. Dito naman sa atin, ipagpasalamat po natin at least wala naman ho ditong flooded area. May mga flooded area ho dito sa atin, but definitely na hindi ho to kagaya ng sa Metro Manila. Na talaga naman pong, 'di ba? Hindi na mawala yung kaya isa Pampanga at saka in Bulacan. Na talaga namang hindi na ho yata nagsusubside ang baha. Kaya nakakalungkot, Pero sana, yung land subsidence, meron akong na-monitor na na-interview yung taga Mines and Geosciences Bureau ng Calabar Zone, if I am not mistaken. Isa sa mga sinasabi niya kung bakit hindi hubong mababa ang tubig baha, it's because of the land subsidence. So yung pong silted yung lupa. Hindi na kaya niyang umip-ip kasi dik-dik na. At isa sa mga nung una naalaala ko nung si Tito Ofel, yun nasa Lucena, patay na yun no? Isa ko sa mga nagiging topic natin pag ini-interview ko siya, it's about land subsidence. Mga kaibigan, pakinggan po natin ang ating DOST Pag-asa para sa kanyang weather update sa pamamagitan po ni Miss Veronica Torres.
2: Radio Pilipinas. Weather!
8: Magandang umaga, narito na ang pinakabagong balita sa lagi na ating panahon ngayong araw ng Martes, 15 sa araw ng Setyembre taong 2026. Narito ang ating latest satellite image kung saan may minomonitor tayong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito ay nasa Tropical Depression Category at kanina alas 3 na madaling araw, huli itong namataan sa layong 2,675 kilometers, silangan ng Eastern Visayas. Nagtataglay ng lakas na hangin na 55 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 75 kilometers per hour. Kumikilo sa direksyong north-northeast sa bilis na 15 kilometers per hour. Ito nga ang bagyong ito ay hindi tinatanggal yung posibilidad na pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman, hindi naman natin inaasahan yung kanyang landfalling scenario or magkaroon man ng direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Samantalang easterlies naman o yung mainit na hangin galing karagatang Pasipiko ang patuloy na nakakaapekto sa extreme northern Luzon. Hindi pa nga rin natin ramdam yung epekto ng southwest monsoon o habagat, kaya wala tayong inaasahan mga pangmalawakan at pangmatagalan na mapag-ulan. Pero may mga chance pa rin ng mga thunderstorms. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, inaasahan natin sa Metro Manila at buong Luzon yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Gayunpaman, pagdating ng bukas ay posible na ang maramdaman sa lugar ng Palawan o yung southwest monsoon or pagdating ng Thursday. Agwat at temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 25 to 32 degrees Celsius. 17 to 24 degrees Celsius naman sa Bay Bagyo at ang pinakamataas na temperatura sa Lawag at Tugigaraw ay posibleng umabot ng 33 degrees Celsius. Agwat naman ang temperatura sa Puerto Princesa ay 26 to 33 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, inaasahan yung partly cloudy to cloudy skies, may mga chance pa rin ng mga thunderstorms. Yung mga kasamahan natin sa Regional Services Division, patuloy na maglalabas ng thunderstorm advisory kung kinakailangan. And nakita nga natin, although ngayong araw, wala din naman tayong nakita mga pangmalawakan at pangmatagalan ng mga ulan sa Visayas at Mindanao. As early as tomorrow, posible na nga maramdaman muli yung epekto ng southwest monsoon simula dito sa mikanlurang bahagi ng Visayas at Mindanao. Kaya patuloy pa rin tayong mag-antabay sa mga ilalabas na update ng PAGASA. Agwat at temperatura ngayong araw sa Cebu, Tacloban at Cagayan de Oro ay 26 to 33 degrees Celsius. 26 to 32 degrees Celsius sa Iloilo at 25 to 33 degrees Celsius naman sa May Zamboanga, pati na rin sa Davao. Para naman sa lagay na ating karagatan, wala pa rin tayong gale warning sa kahit anong dagat baybay na ating bansa. Taklakang Maynila, ang araw ay sisikat ng 5:45 ng umaga at lulubog ng 5:58 ng hapon. Huwag magpapahuli sa update ng PAGASA. I-follow at i-like ang aming X at Facebook account, DOSC-PAGASA. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOSC-PAGASA Weather Report. At para sa mas detalyado impormasyon, bisitahin ang aming mga website, pagasa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan nga muna ang pinakabagong balita sa lagay ng ating panahon. Mula sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Veronica C. Torres, nag-uulat.
5: Mga kaibigan, maraming salamat kay Ms. Veronica Torres. Weather update po natin yan from DOST PAGASA. Mga kaibigan, si Pangulong Ferdinand R. Marcos ay dadalo po sa pamamahagi ng titulo para sa mga benepisyaryo ng Community Mortgage Program sa Caloocan City ngayon pong Martes, September 15. So maya-maya lang, baka pumasok na siya, no? Aabot po sa nasa 110 benepisyaryo mula po sa 12 Homeowners Association ang inaasahang mapagkakalooban ng mga titulo ng lupa na pagtatayuan ng kanilang mga tahanan. So, nakahanda na po at yung pong mga tao dyan po sa Caloocan City ay nakahanda na sila para sa awarding ng titles to Community Mortgage Program beneficiaries. So, ang iniintay na lamang nila ay ang pagdating po ng atin pong Pangulong Ferdinand Marcos. Samantala, mga kaibigan, kasabay po nito ay meron ding gagawin ang Pangulo. Bari ano siya, no? From Caloocan City to Valenzuela City. Pangungunahan din po niya yung ceremonial turnover naman ng nasa 333 housing units sa Disciplina Village sa Arcong Bato, Valenzuela City ngayon pong umaga. So ewan ko kung merong ano, meron tayong impeachment proceedings ngayon. But anyway, parami. Actually, naka-live sila ngayon yung paglilitis. So, mainit na haharap po sa Senado ang impeachment trial ni Vice President ngayong Martes. At aabangan natin yung mga mahalagang argumento, no, yung mga matitinding palitan ng kampo ng prosecution, ng depensa, at yung po mga desisyong maaaring makaapekto hindi lamang po sa kapalaran ng ating Vice Presidente kundi pati na rin sa magiging direksyon ng ating pong politika sa bansa. Alamin po ninyo nating lahat ang controversial na usapin, ang mga mahalagang kaganapan at ang pinakahuling detalye mismo sa loob ng impeachment court. Okay? So, meron ho din tayong na monitor. May robbery, no? Sa isang ATM. And I think ito po ay nangyari ay dyan po sa bayan ng Candelaria, Quezon. Okay? Mga kaibigan, wala na po tayong oras sa atin pong palatuntunan, Government at Work. Maraming salamat po sa inyong lahat. Papaalam na po tayo, mga kaibigan, sa ngala ng ating mga nakasama sa bahaging technical, Maring Otoy, si Maring Josie, si Rodel, and of course, ang atin pong nakasama, yung nag-report po sa ating himpilan, sa ating program, si kasamang Carmi at si Mara.
9: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: Farm Elections 2026.
13: Farm Elections 2026.
12: Bumoto. Makilahok. Magpasya.
13: Alam ba ninyo na may isang natatanging posisyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na tinatawag na wali? Ang wali ay nagsisilbing titular head o simbolikong pinuno ng pamahalaang parlamento ng Bangsamoro. Pero ano nga ba ang kanyang mga tungkulin? Ang wali ang nangunguna sa mahalagang seremonya ng parlamento. Siya ang nagbubukas ng mga pagpupulong, nangangasiwa sa panunumpa sa katungkulan ng mga halal na kinatawan at maaaring magbuwag ng parlamento batay sa payo at desisyon ng punong ministro, lalo na sa mga pagkakataong may kawalan ng tiwala sa pamahalaan. Siya rin ang nagpapatawag ng halalan para sa bagong parlamento at dumadalo sa mahalagang pampublikong seremonya at kaganapan. Kaya ang wali ay may mahalagang papel sa mga ceremonial at institutional na gawain ng Bangsamoro Parliament.
14: BARM Elections 2026.
15: BARM Elections 2026.
14: Bumoto, makilahok, magpasya
16: is the key. Umiwas sa aksidente sa daan.
17: Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili,
17: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin,
17: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
17: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: This is a public service announcement.
20: Public service announcement
19: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: Ang oras sa buong Pilipinas. 8 minuto bago mag-alas 10 ng umaga.
22: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
21: Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang mga balita sa oras nito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakatakdang daluhan ang ceremonial turnover ng higit sa 300 housing units sa Valenzuela City. May ulat si Alvin Baltazar.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Sa Camarada area ang mga aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa araw na ito. Unang pupuntahan ng presidente ang lungsod ng Valenzuela, partikular sa Disciplina Village Arcong Bato, at ito'y upang daluhan ang gagawing ceremonial turnover na nasa 303

0: Mga kababayan, pansamantala po muna nating iiwan ang special coverage sa 25 araw ng paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte upang bigyang daan ang mga balitang hatid ng Radyo Pilipinas News Nationwide kasama sina John Mugol at Chad Oliva. Manatiling nakatutok sa aming Radyo Pilipinas Facebook page upang masundan ang pagpapatuloy ng paglilitis sa Vice President. Ako po ang inyong lingkod, Kakiko Flores, at maraming salamat po.
1: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Philippine Standard Time, isang minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
8: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service.

0: Lahat ang naging mapayapa ayon sa Commission on Elections, katatapos lamang nahalalan pinuri ng international observers.
1: Headlines. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. binigyang diin ang pagpapalakas sa public spending upang lalo mapasigla ang ekonomiya.
2: Headlines.
0: 12% ang value-added tax o VAT sa system loss charge inalis na ng Bureau of Internal Revenue para mapababa ang singil sa kuryente.
2: Headlines.
1: Pangulong Marcos Jr. paigtingin ang mga hakbang ng pamahalaan para mapanatiling matatag ang presyo ng mga pangunahing bilihin.
2: Headlines.
0: Ombudsman Records Division Officer in Charge, Attorney Karen Batu, nakasala ngayon sa 25th araw ng impeachment trial.
2: Headlines.
1: Acting Prosecutor ng International Criminal Court, umapila na ideklarang fit to stand trial si dating Pangulong Rodrigo Duterte.
2: Headlines.
0: At mga pinuno ng disaster management agencies magpupulong ngayon para sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster and Resilience.
3: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
0: 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Martes, September 15, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
1: At ako naman po si Ched Oliva.
0: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang ceremonial turnover ng 333 housing units sa Disciplina Village, Arcong Bato sa Valenzuela City. Pagkakaroon ng tahanang masisilungan lalo na't sunod-sunod ang mga kalamidad, binigyang diin ng punong ehekutibo. Si Alvin Baltazar para sa detalye.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Question sa naging talupin. Sinabi rito, matinda ang lahat na malaking problema ang binakaharap, lalo sunod-sunod ang pag-ulan at mga pagmahal, kaya't mahalagaan niya na may tahanang masisilungan ang mamamayan. Importante, sabi ng Pangulo, na matiyak ang kaligtasan, lalo na ng mga informal sectors sa panahon ng kalamidad. At ang itinayong Disciplina Village sa Barangay Arcong Bato sa Lonsod ng Valenzuela ay isang hakbang para masiguro ang kaligtasan at kapakanan ng ating mga kababayan. Kabilang ayon sa Pangulo, ang mga pamilyang nakatira sa mga lugar na madalas bahayin malapit sa Tulian River. Habang itinagmalakad doon ang Pangulo na naturang pabahay malapit sa mga paaralan at pagamitan habang mas manunuloy rin anya para sa mga bata makapag-aaral at may access sa pinakamalapit na pagamutan. Wala sa Alonso ng Valenzuela, ating Balisa, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Walang failure of elections sa kauna-unang Bangsamoro parliamentary elections. Ito ang kinumpirma ni Commission on Elections o COMELEC spokesperson, Director John Rex Laudjanco sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service. Ayon kay Laudjanco, bagamat isolated incidents lang ang naitala sa ilang lugar, hindi anya nagpatinag ang mga botante na ilaban ang kanilang karapatan na bumoto, lalo't malakas ang security measures ng pamahalaan. Dahil dito, inaasahan ng mas mataas na voter turnout sa naturang eleksyon.
5: Kahit na po intensyo po niya na guluhin, takutin ang ating mga kababayan, hindi na po nagpapigil ang tao, hindi po sila nagpatakot. 80% po at baka nga po mahigitan pa natin ang voter turnout. Na yes, merong kaguluhan, yes, merong karasan, but these are isolated incidents. And generally po sa pangkalahatan, eh dito lang naman po yan sa Cotabato at sa isang lugar, sa Maguindanao del Sur, napakapayapa, maayos po.
1: Si COMELEC spokesperson, Director John Rex Laudjanco.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Higit 100 beneficiaryo ng Community Mortgage Program ng pamahalaan matatanggap ang kanilang land titles ngayong umaga. Si Raquel Bayan para sa balita.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Official nang matatanggap ng 110 beneficiaryo ng Community Mortgage Program ng pamahalaan ang kanilang mga titulo ng lupa ngayong umaga. Ayon kay Social Housing Finance Corporation President and Chief Executive Federico Laksa, ang mga beneficiaryo ngayong araw ay yung mga residente na dekada nang nakatira sa kanilang mga bahay, ngunit hindi naman sa kanila ang tinitirika ng kanilang mga bahay. Sa ilalim ng programa ay pinapasok sa loan ng mga lupa ng mga beneficiaryo sa abot-kayang halaga. Pinating nasa 30 square meters ang sukat ng mga lupang ito, habang ang loan ay pagkakalob sa mga residente nasa 400,000 pesos na maaaring bayaran sa loob ng 25 taon.

0: tao. Ang kagandahan ani sa programa, hindi na inire-relocate ang mga benepisyaryo bagkus binibigyan sila ng pagkakataon na maging ganap na pag-aari ang mga lupa na kanilang kinalakihan.
1: Na itayo na nila yung kanilang mga bahay at saka hindi sa kanila yung lupa. So anytime pwede silang mapaalis. Ngayon, tinutulungan natin sila para mabili nila yung lupa doon sa mga landowners. Ayun, yung kagandaan ng CMP is that hindi natin sila rinirelocate kung saan saan at hindi sila nalalayo sa kanilang kabuhayan at tanong buhay. At hindi rin nalalayo sa mga eskwela na kanilang mga anak. Ito yung kinagisnan na nila na lugar na kung saan nandito lahat ng kanilang mga pangangailangan.
0: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, nakalbay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinuri ng international observers sa mga nasaksihang botohan at proseso sa Bangsamoro parliamentary elections. Ayon kay Commission on Elections o COMELEC Chair George Erwin Garcia, napabilib ang international observers dahil sa kabila ng ilang karahasan at naantalang pagboto ay bumabalik pa rin ang mga residente para makaboto. Kahit mainit at maliliit ang mga silid-aralan na nagsilbing voting precinct ay matyagang nakikilahok ang mga botante.
4: Sobra silang bumibilib sa mga Moro, sa mga Pilipino dahil bakit ganoon, ang liit-liit ba po ng classrooms, bumoboto ang mga kababayan natin. Nagtaka pa sila kung bakit natin pinapaboto ang mga persons deprived of liberty sapagkat sa kanila daw po hindi pinapaboto ang mga nakakulong. Ang sinasabi natin, everybody in this country facing cases, especially criminal ones, are presumed innocent until the guilt is proved beyond reasonable doubt.
3: Si COMELEC Chair George Erwin Garcia.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Nasa 98.31% na ang Bangsamoro Parliamentary Election Returns OERs hanggang kaninang umaga. Batay sa update kaninang 9:54 AM, nasa 5,212 na ang natanggap na election returns ng COMELEC habang 84 pa ang hindi natatanggap. Inaasahan namang makukumpleto ang transmission of results sa Malusog, Basilan mamayang alas 8 ng gabi.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ipinagpapatuloy ngayong araw ang botohan sa Malusog, Basilan makaraang madiskubre ang pre-shaded ballots nitong Lunes. Paglilinaw ng Commission on Elections o COMELEC, hindi ito resetting o postponement sa eleksyon. Una nang isinailalim sa COMELEC control ang Malusog matapos madiskubre ang ballot issue at agad nagpa-imprinta ng mga balota. Hawak na ng poll body ang mga detalye kaugnay sa umanoy sa larin, kaugnay sa pre-shaded ballots. Samantala, tatagal ang eleksyon sa Malusog hanggang mamayang alas 7 ng gabi.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Sa kaugnay pa rin balita, naglabas ang Commission on Elections sa COMELEC ng mga bagong panuntunan para sa araw ng proklamasyon ng mga nanalo sa makasaysayang Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o Bangsamoro Parliamentary Elections. Inatasan ng COMELEC ang lahat ng nanalong kandidato ng apat na kasamahan lang ang papayagan sa formal na deklarasyon sa 6th Infantry Division Camp Siongko sa Barangay Awang Datu Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Kabilang narito ang regional parliamentary political parties at mga kandidato ng parliamentary district representatives sa Maguindanao del Norte. Pero hindi kabilang ang Cotabato City, Maguindanao del Sur at special geographic areas. Obligado rin ang mga kandidato magsumite ng listahan ng kumpletong pangalan ng kanilang mga kasamahan, plate numbers ng mga ginamit na sasakyan at pangalan ng driver ng mga ito. Mahigpit ding nagbabala ang COMELEC sa mga kandidato laban sa pagdadala ng baril sa lugar kung saan idaraos ang proklamasyon.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Bagamat idiniklarang generally peaceful ang makasaysayang Bangsamoro parliamentary elections, labis pa rin ikinabahala ng Legal Network for Truthful Elections o LENTE ang ilang mga akto sa aktual na eleksyon. Sa panayam ng Salam Radio kay LENTE Director Attorney Ona Caritos, nakakabahala anya ang mga natanggap nilang ulat na sa ilang presinto ay electoral board members o watcher na nagsishade ng balota dahil sa takot ng ilan na personal na ibigay ang kanilang boto. Issue pa rin ayon sa LENTE ang pamimigay pa rin ng campaign flyers kahit pa ipinagbabawal na ito sa mismong araw ng botohan. Ikinagulat din ng lente ang karahasan sa Cotabato, partikular sa pilot school sa Zero, kung saan nagkaputukan na nagbunsod para i-extract ang ng lente ang ilan sa mga volunteer nito. Git ng lente na dapat ay managot sa mga naganap na insidente ng panggugulo sa ginanap na halalan sa BARM.
6: Mag-imbestiga ang COMELEC, ang ating security forces, ang ating kapulisan. Mm-hmm. So, sino ba yung mga lalaking yan? Or yes, sino ba yung mga principal ng mga lalaking yan? Yung mga nanggulo ngayong araw? Kasi hindi talaga katanggap-tanggap na may ganyan pang nangyari sa isang election, na, lalo na first historic BARM parliamentary elections to. So, nag-expect tayo ng hopefully mabilis na investigasyon, mm-hmm, at pagkakaroon ng result agad at may mapanagot sa pangyayaring ganito dito sa Cotabato.
3: Si Lente Director Attorney Ona Caritos.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Sa kabila ng mga naitalang insidente ng karahasan sa isinagawang kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections, ay hindi 100% naidaos ang botohan sa Bangsamoro region. Sa panayam ng Salam Radio kay COMELEC spokesperson Director John Rex Laudjanco, sinabi nitong bagamat may akto ng karahasan sa Cotabato, ay agad itong naaksyonan at ang kaso ng pre-shaded ballots sa Maluso, Basilan. Pagtitiyak pa ni Laudjanco na hindi basta-basta madadaan sa limot ang mga insidenteng ito, dahil mismong si COMELEC Chair Garcia na ang nag-utos na kasuhan at parusahan ang mga nasa likod ng mga panggugulo at pandalaya sa Bangsamoro parliamentary elections.
7: Magustuhan po ng COMELEC po ay hindi po natapos dito sa pagkaka-apprehend, pagkakapigil po ng ating karahasan. Ang gagawin po dito, talagang katagubilin Chairman Garcia, ay makapagsanpa ng kaso. At kung meron man po mga kandidato na involved dito, hindi po titigil ang COMELEC sa simpleng kaso lang. Magsasampa po ng kaso kriminal at hanggang ngayon ay madi-disqualify po sila. Yan po ang mangyayari po dyan kapag kapo po ay napatunayan namin na ganyan ang kanilang ginawa.
5: Yan ang pahayag ni COMELEC spokesperson Director John Rex Laudjanco.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inilabas na ng lokal na pamahalaan ng Cotabato City ang isang anunsyo ukol sa schedule ng pasok ng mga mag-aral at manggagawa mula Setyembre 15 hanggang 18 bilang bahagi ng precautionary measure sa lungsod. Sa panig ng pamahalang lungsod, ipatutupad ang work from home arrangement sa mga empleyado sa mga nabanggit na petsa, maliban sa mga nakatalaga sa essential, health, emergency, disaster response, security, peace and order at mga basic frontline service. Suspendido naman ang in-person classes at nakatakdang eksaminasyon sa lahat na antas sa pampubliko at pribadong paaralan, ngunit pinapayuhan ang mga pasilidad na magpatupad ng asynchronous learning. Samantala, ipinapaubayan naman sa pamunuan ng mga pribadong kumpanya at tanggapan ang pagpapasya sa schedule ng trabaho ng kanilang mga manggagawa sa loob ng 4 na araw. Pinayuhan ng CTLGU ang mga mamamayan ng Cotabato City na manatiling kalmado, maingat at tumutok lamang sa mga beripikadong balita at opisyal na anunsyo ng pamahalaan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Mga senador, kinundina ang karahasan at irregularidad sa Bangsamoro elections. Magbabalita si Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Kinundina ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri at Senator Bongo ang mga ulat ng karahasan, bandaraya at iba pang irregularidad sa unang BARM parliamentary elections. Ayon kay Zubiri, nakakapanghina na ang halalang matagal nang hinihintay ng mga Bangsamoro ay nabahina ng mga ulat ng pamamaril, pagsabog, paninira ng ari-arian, vote buying at panghihimasok sa mga balota. Hit ni Zubiri, hindi dapat agawin ng dahas, pananakot o pandaraya ang mga karapatan ng mga Bangsamoro na malayang pumili ng kanilang mga lider. Nanawagan ang majority leader sa COMELEC na imbestigahan ang lahat ng credible na report ng pandaraya at tiyaking lehitimong boto lang ang maisasama sa final count. Samantala, kinundira rin ni Go ang mga naiulat na armado at sagupaan na may kaugnayan sa halalan. Hinimok din niya ang COMELEC na tiyakin ang integridad ng election returns at ang kaligtasan ng mga election personnel habang nagpapatuloy ang canvassing. Nanawagan din si Go sa mga otoridad na panagutin sa batas ang mga responsable sa karahasan at tiyaking ang resulta ng halalan ay tunay na sumasalamin sa kagustuhan ng mga botante sa Bangsamoro. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hindi palalampasin ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU ang anumang irregularidad na sisira sa integridad ng kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro. Sa isang pahayag, hinikayat ni Presidential Peace Advisor Secretary Melsinen Sarmiento ang publiko na agad lumapit sa security forces sakaling may maranasang paglabag sa halalan para mapabilis itong matugunan. Ayon kay Sarmiento, mahalaga ring maidokumento ng maayos ang bawat insidente na maaring magamit sa korte. Susubaybayan din anya nila ang lahat ng reklamo at kasong isasampa sa COMELEC upang mapanagot sa ilalim ng batas sa mga responsable sa anumang electoral offense. Kasabay nito, nanawagan si Sarmiento sa mga botante ng Bangsamoro na huwag patinag sa pananakot at ituloy ang pagboto. Paalala rin niya, makakaboto pa rin ang sinumang nasa loob ng presinto o nakapila bago mag-alas 7 ng gabi alinsunod sa patakaran ng COMELEC.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Inaasahan ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU na tatanggapin ng mga kandidato ang resulta ng kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni OPAPRU Presidential Assistant for Bangsamoro Transformation Undersecretary Noel Alvarez Baraceros na makakatulong ang pagkakasundo at pagkakaisa ng lahat sa magandang kinabukasan ng buong Bangsamoro region.
9: Pag nagkaroon po kasi ng totoong reconciliation and unity pagkatapos po ng eleksyon, ito po ang magbibigay daan upang magpatuloy na po yung magandang gobyerno na magdudulot po magandang kinabukasan and progreso sa ating Bangsamoro region.
5: Si OPAPRU Presidential Assistant for Bangsamoro Transformation Undersecretary Noel Alvarez Baraceros.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nananawagan ang Legal Network for Truthful Elections o LENTE sa mga membro ng national media na pagtuon ng pansin pa mga susunod pang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM. Sa panayam ng Salam Radio kay LENTE Director Attorney Ona Caritos, napakalagaan niya ng parte ng national media sa paghahatid ng balita at impormasyon at susirin ito upang maiwasan ang ilang insidente. Ani Caritos, hindi kayang brasuhing mag-isa ng local media networks at mga affiliates ang pagbabantay sa BARM elections, kaya malaking tulong at impluwensya talaga ang national media. Binigyan din ng LENTE na sana ay mas maging maigting pa ang pagkikipag-ugnay ng national media sa COMELEC at ilan pang election watchdogs upang mas maging malawak ang voters education campaign.
6: Hindi lang yung ilang araw bago yung election saka sila dumating. Alam naman natin may budget consideration yan, pero sana lagi natin sinasabi mas bigyan pansin ng national ang BARM, lalo na itong unang BARM parliamentary election. Pero yun na nga, nangyari na. Lagi naman tayo moving forward, Lord. Sana yung mga nakita natin ngayong araw ay hindi na mangyari sa mga susunod.
3: Si LENTE Director Attorney Ona Caritos.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Nais naman ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV na palawakin ang pagsasanay sa mga magsisilbing Special Electoral Board o SEB members sa mga susunod na halalan. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni National Coordinator o PPCRV National Coordinator Dr. Arwin Serrano na dapat ding ikonsidera ang ordinaryong mamamayan bilang SEB member. Pinuri naman ng PPCRV ang COMELEC sa maagap nitong aksyon matapos umatras ang mga guro na magsilbi sana sa Bangsamoro parliamentary elections.
10: Maganda nga rin sana na dagdagan pa yung bilang ng mga pagtitraining para sa mga special electoral boards. Hindi lang po kapulisan, hindi lang po Philippine Coast Guard, kundi pwede rin naman po kahit yung mga ibang pribadong mamamayan na nagnanais na maging standby electoral boards just in case na mga ilangan po ng sapat na bilang pamalit para sa paglilingkod nila on election day.
5: Ang tinig ni PPCRV National Coordinator Dr. Arwin Serrano.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 21 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Sa iba pang balita, Sandigan Bayan pinatutugunan ng kakulangan ng medical equipment at facilities sa Quezon City Jail Male Dormitory. Sa balita mula kay Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
11: said ipinaabot ng Sandigan Bayan 3rd Division sa mga ahensya ng BJMP, DBM, DILG pati na sa Kamara at Senado ang kopya ng September 14 order nito kaugnay ng mga pangangailangan medikal sa Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas, Quezon City. Partikular ito sa naging pagdinig sa motion ng hospital detention ni dating House Speaker Martin Romualdez kung saan inilahadi Dr. Henry Fabro, ang Chief Medical Officer ng QC Jail Male Dormitory, ang mga pangangailangan sa pasilidad, partikular sa karagdagang hospital beds, medical supplies, medical equipment at mga doktor. Dahil mahalaga ang mga ito sa pagbigay ng sapat na medical care sa mga PDA, iniutos ng Anti-Graft Court na ipaalam ang mga pangailang ito sa mga concerned government agencies at institusyon. Patiyak na sapat ang kagamitan at medical personnel sa mga detention facility para bigyan ng pangalaga at makataong kondisyon maging ang mga PDL. Mula sa Sandigan Bayan, para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Malalawak na saluhan ng tubig baha sa lungsod ng Maynila, pinaplano na ng DPWH. Ang detalye mula kay Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Inilatag na ni DPWH South Manila District Engineer Alvin Pido kay DPWH Secretary Vince Dizon ang isa sa mga solusyon para mabawasan ng naranasang pagbaha dito sa lungsod ng Maynila. Tinatayang aabot sa mahigit 2.4 billion pesos ang halaga ng apat na proposed storage area sa ilalim ng drainage improvement plan ng Department of Public Works and Highways South Manila District Engineering Office, sakop ng Scheme 1 ang Luneta Harbor, Manila Bay at Pio Campo na may pinagsamang kinakailangan storage capacity na halos 98,000 cubic meters. Sa Luneta, 350 million pesos ang estimated construction cost para sa 14,000 cubic meters na storage capacity, habang 367 million pesos naman ang sa Harbor Square para sa 14,680 cubic meters. Pinakamalaki ang nakaplanong pasilidad sa Manila Bay na may 60,950 cubic meters na storage capacity at inatayang gastos na mahigit 1.5 million pesos. Samantala, 205 million pesos naman ang inilaan estimated construction cost sa Pio Campo para sa 8,200 cubic meters na storage capacity. Bahagi ang mga ito ng drainage improvement plan ng DPWH SMDEO para mapalakas ang flood mitigation system sa South Manila. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pag-aresto at pagpiit kay dating House Speaker Martin Romualdez, may tuturing na tagumpay ng sambayan ng Pilipino ay kay DPWH Secretary Vince Dizon. Si J. Mark Tagala sa ulat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
13: Itinuturing na tagumpay ng bawat mamamayang Pilipino ang pag-aresto kay dating House Speaker Martin Romualdez na naharap sa mahigit 7.4 milyong pisong plunder case kaugnay sa manumalyang flood control projects. Ganito inilarawan ni DPWH Secretary Vince Dizon ang sitwasyon kung saan ay nailipat nga sa kusudiya ng Bureau of Jail Management and Penology itong dating speaker. Sa ambusya interview sa Marikina City, sinabi ni Dizon na sa loob lamang ng isang linggo matapos makasuhan at maaresto ay nailipat na ng kulungan ng mambabatas. Patunay lamang anya ito ng paulit-ulit na sinasabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang sasantuhin at walang sisinuhin sa mga nagkasala sa manumalyang flood control projects. Sinabi pa ng kalihim na patunay lamang ito na walang espesyal at lahat ay mananagot basta't mayroong ebidensya. Samantala, sinabi naman sa pulong balitaan dito sa Kapukrami ni DILG Secretary John Victimulia na inilipat o nakasalukuyang nakalagak sa infirmary itong dating speaker sa loob ng New Quezon City Jail annex sa Payatas sa Quezon City. Anya, walang special na pagtrato dahil walang air condition ang naturang infirmary at siya ay titignan ng mga doktor na personal nitong doktor kung kinakailangan. Ay paman, may mga medical team na nakaantabay sa infirmary ng BJMP sa Quezon City Jail Annex para tulungin sa kalagayan, pangkalusugan ng dating speaker. Para sa Radyo Pilipinas, si Mike Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalakas ng public spending ng pamahalaan, partikular sa mga proyekto may kinalaman sa infrastruktura. Matatanda ang naghigpit ang pamahalaan sa paggasta. Simula ng malantad ang flood control scandal na ngayon ay nakakaapekto sa ekonomiya dahil sa pagbagal din ng public spending. Bunga nito ay nagkaroon na niya ng delay sa mga proyekto at may pagkakataon pang walang bidding sa government infrastructure projects. Kaya ngayon, sabi ng chief executive, kailangan nang pabilisin ang public spending na makakatulong aniya sa pagpapalakas ng economic activity at paglago ng gross domestic product o GDP.
14: We're starting to increase again public spending so the growth rates kick up. And I think that will take effect very soon.
5: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Inalis na ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang 12% value-added tax o VAT sa system loss charge para makatulong sa pagbaba ng singil sa mga consumer. Ibig sabihin, kinikilala na ng BIR ang allowable system loss charge bilang government-mandated pass-through cost na hindi na isasama sa gross sales ng generation companies, National Grid Corporation of the Philippines at distribution utilities. Alinsunod ang hakbang na ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibsan ang pasani ng mga mamamayan sa mataas na presyo ng mabilihin at singil sa kuryente.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Aatasan ng Energy Regulatory Commission o ERC ang mga distribution utility na maglabas ng bagong billing format kasunod ng pag-alis ng VAT sa system loss charge. Sa programa Boses, sinabi ni ERC Chair Attorney Francis Atornino 1 na posibleng sa Oktubre ay makita na ng power consumer ang naturang pagbabago sa kanilang electricity bill.
14: Target natin is as early as next month of October dahil nga napabilis din yung paglalabas, pag-i-issue ng BIR. So kung magagawa na ito ng ating mga utilities na baguhin yung kanilang mga billing format by October, so hindi na natin kailangan ipasingil pa value-added tax sa system loss charge simula sa billing cycle ng October.
5: Si ERC Chair Attorney Francis Atornino Juan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Department of Energy muling tiniyak na sapat ang supply ng langis sa buong bansa sa kabila ng sunod-sunod na big time oil price hike. Si AJ Ignacio sa ulat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: AJ.
15: Yes, Chad, muling siniguro nga ng Department of Energy na magiging maayos na ang mga isinasagawang pamantayan para nga sa paglalagay ng fuel reserve sa bansa. Kung saan sa isang Zoom press conference, sinabi nga ni Energy Secretary Sharon Garin na nasa 50 days ang total stockpile ng bansa, na bagay na mas mataas ito kumpara sa 30 to 40 days na iminandato ng ating batas sa Pilipinas. Dagdag pa nga nito ni Garin na patuloy din ang sinasagawan nitong pakikipag-usap sa ilang mga foreign countries upang makakuha ng mas murang supply petrolyo at upang maibsan ang patuloy na pagtaas nito sa mga OPEC countries. Sa uli naman, kaugnay nga nito, Chad, na iginiit din ng kalihim na patuloy din ang pag-iikot ng mga regional offices ng Department of Energy upang masiguro naman na tiyak at patas at pantay-pantay ang pagpapatupad ng presyo ng produktong petrolyo sa bansa at kanilang huhulihin ang sinumang mananamantala sa naturang taas sa presyo. Ito ay bunsod pa rin, Chad, ng ikalawang linggo na patuloy na pagtala ng big-time oil price rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa ating bansa. Chad, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas paigtingin ng pamahalaan ang mga hakbang para mapanatiling kontrolado ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., prioridad pa rin ng pamahalaan ang mapanatiling abot kaya ang presyo ng mga bilihin sa harap ng inflation. Iginiit ito ng Pangulo sa harap ng panganib sa supply ng langis dulot ng patuloy na krisis sa gitnang silangan. Ayon pa sa Pangulo, ang inflation ang tunay na dahilan ng pagtaas ng bilihin dahil kapag tumataas ang langis ay tiyak na tataas din ang presyo ng pagkain. Kabilang aniya sa mga nagdudulot dulot ng kawalang katiyakan sa pandaigdigang supply ng langis ang pagsasara ng Strait of Hormuz, mga pag-atake sa mga infrastruktura ng langis at tumitinding tensyon sa Red Sea. Ayon pa sa Pangulo, patuloy na tinutugunan ng pamahalaan ang mga external pressure para mapagaan ang epekto nito sa presyo ng mga bilihin.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pagpapalawak pa sa uplift program, hiling ng isang mambabatas kasunod ng paghina ng piso kontra dolyar, si Kathleen Forbes sa ulat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Pinakikilos ni Manila Representative Rolando Valeriano ang pamahalaan ng maghanda ng dagdag na ayuda sakali magpatuloy ang paghina ng piso kontra dolyar. Ito'y matapos magsara ang piso sa 62 pesos kada dolyar sa nakalipas ng mga araw. Ayon kay Valeriano, maaaring magdulot ito ng pagtaas sa presyo ng imported fuel at iba pang energy inputs na posibleng umakyat hanggang sa pamasahe, singil sa kuryente, pagkain at logistics. Kinito Valeriano na palawakin pa yung uplift program at palakasin ang tulong sa mga pamilyang mababa ang kita, kabilang na yung pag-aaral sa mas pinalawak ng lifeline subsidy para sa kwalipikadong consumer na gumagamit ng hanggang 200 kWh kada buwan. Ininukahi rin niya na itaas hanggang 20 pesos kada litro yung fuel subsidy para sa mga kwalipikadong PUV at TNVS, depende naman doon sa pondo ng gobyerno. Kabilang pa sa kanyang ninukahi yung pagpapatuloy ng 50% real fare discount, dagdag na subsidized ads sa carousel buses at pansamantalang toll discounts para sa public transport at kwalipikadong cargo vehicles. Ang kontrolado ng pamahalaan ang galaw ng dolyar at presyo ng langis sa world market, pero kontrolado nito kung gaano kabilis at ka-epektibo yung magiging pagtugon upang protektahan ang mga manggagawa, commuter at maliliit na negosyo. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Oras natin, Pilipinas, alas 11.32 ng umaga. Department of Agriculture o DA mahigpit pa ring nakabantay sa tumataas na aktibong kaso ng African swine fever sa bansa. Si Mary Ann Bastasa sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Patuloy pa rin ang monitoring at pagpatupad ng mga hakbang ng pamahalaan para makontrol ang pagkalat ng African Swine Fever o ASF sa bansa. Bilang tugon ito sa tumataas na kaso ng ASF kung saan batay sa pinakahuling datos ng DA Bai as of September 4 ay umakyat na sa 154 na barangay sa 29 na lalawigan ang may aktibong kaso ng ASF. Kabilang sa mga apektadong lugar, ang mga lalawigan sa Cordillera Regions 1 to 8, gayon din sa Mimaropa, Negros Island Region, Regions 9, 12 at 13. Dahil dito, pinaiigting pa ang pagkupatupad ng surveillance, gayon din ang biosecurity measures para mapigilan ang pagkalat ng sakit at naprotektahan ang industriya ng pagbababoy. Kaugnay nito, nagsagawa na rin ang Bureau of Animal Industry National African Swine Fever ng Applied Veterinary Epidemiology Training at ASF Preparedness and Response Workshop dito sa Metro Manila. Layo ng aktibidad na mapalawak at mapanatiling napapanahon ang kaalaman ng mga kawani ng pamahalaan pagdating sa animal disease surveillance at response bilang bahagi ng pagkapalakas ng mga hakbang kontra ASF. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: House Lead Prosecutor maring itinanggi na mini trial ang pagdinig ng House Committee on Justice sa inihayang impeachment complaint laban sa pangalawang pangulo. Si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Itinanggi ni House Lead Prosecutor Jovi Luistro na mini-trial ang isinagawang pagdinig ng House Committee on Justice sa inihayang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang ambush interview kay Luistro sa Senado, sinabi nito na ginawa ng kanyang komite ay clarificatory hearing para matetermina kung sufficient informant substance ang mga inihayang reklamo laban sa pangalawang pangulo. Ito ang sagot ng mambabatas matapos muling erase lang depensa sa pagtestigo ni dating Presiding Justice Amparo Kabutahitang na mini-trial umano ang isinagawa sa Kamara. Dagdag pa ni Luistro, ang proseso na ginawa ng kanyang komite ay alinsunod sa batas at tungkulin bilang mga miyembro ng Kongreso. Narito ang pahayag ni House Lead Prosecutor Jervy Luistro.
18: What happened in the Justice Committee is not a mini-trial. That is a clarificatory hearing that includes the issuance of subpoena all consistent with the rules of the House of Representatives and the Constitution.
17: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Umapela ang acting prosecutor ng International Criminal Court o ICC na ideklarang fit to stand trial si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Ginawa ni ICC Acting Prosecutor Ma'am Mandiay Niang ang kahilingan matapos isumite ng panel ng medical experts ang kanilang joint at individual reports kaugnay ng kondisyon ni Duterte. Sa filing na may petsang September 7 at inilabas nitong Lunes ng gabi, sinabi ni Niang na ipinapakita umano ng mga ulat na kaya ni Duterte na humarap sa paglilitis. Binanggit din ani niya ang umano'y reduced effort at unreliability ni Duterte sa isinasagawang assessment. Gayunpaman, redacted ang mga detalye ng findings ng medical experts sa submission ng prosekusyon. Trial Chamber 3 pa rin ang magpapasya kung fit si Duterte para sa paglilitis. Sinabi rin ni Niang na hindi na kailangan ng hiwalay na hearing sa fitness ni Duterte dahil may mga mungkahi ang medical panel para mapadali ang kanyang epektibong paglahok sa trial. Kung idedeklarang fit, nakatakdang magsimula ang Crimes Against Humanity trial sa Nobyembre at 30.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Magpupulong ang mga pinuno ng disaster management agencies para sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience. Sisimula ang dalawang araw na komperensya ngayong Martes na itinuturing na flagship event sa pagiging chair ng Pilipinas sa ASEAN ngayong 2026. Pangungunahan ng Pilipinas ang talakayan sa isa sa pinakamabibigat na hamon na kinakaharap ng rehiyon sa harap ng patuloy na pagkalantad nito sa mga kalamidad. Layo ng komperensya na isulong ang mga agenda ng rehiyon sa disaster resilience at kung paano may sasakatuparan ng ASEAN ang mga pangako nito sa pagpapatupad ng mga programa, paghahanda at aksyon at emergency response. Kabilang rin dito ang usapin ng pagpupondo, mga bagong imbensyon, disaster risk reduction at pagbangon ng mga bansa sa kalamidad. Ang ASEAN na itinuturing na pinaka-disaster prone sa buong mundo dahil sa malapit ito sa Dagat Pasipiko at madalas nalantad sa iba't ibang uri ng panganib gaya ng bagyo, baha, lindol at tagtuyot.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
5: Sa ating balitang sports, Gilas Pilipinas bigong depensahan ang titulo sa Asian Games Men's Basketball matapos tambakan ng China. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
19: Hindi pa man formal na nagbubukas ang 28th Asian Games ay tapos na agad ang kampanya ng Gilas Pilipinas Men's Basketball Team. Nabigo kasing maidepensa ng Nationals ang kanilang titulo matapos silang tambakan ng China sa score na 105-61 sa elimination round game kahapon sa Aichi International Arena sa Japan. Dahil dito, tumapos lamang sa 9th na pwesto ang Pilipinas. Ito na rin ang pinakapangit na performance ng bansa matapos maging pang-7th pwesto sa 2014 Incheon Games sa South Korea. May pag-asa sana ang Gilas na umabante sa quarterfinals kahit matalo. Basta hanggang 37 points lang ang magiging lamang ng China. Pero dahil naging 44 points ang abante ng China ay tuluyang eliminated na ang Gilas. Para kay Gilas head coach Tim Cohn, hindi umano ipinadala ng national team ang pinakamagagaling na players ng bansa dahilan para hindi masungkit muli ang gold medal sa Asian Games. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Alas 11:39 ng umaga ang ating oras, antabayanan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations. Dito ko lang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
21: Ako
1: po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
21: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
22: Pag-ibig fund, solid ka bang?
23: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
26: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: 18 minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali sa pagpapatuloy ng ating balitaan. 20 bigas kada kilo at mga abot-kayang produktong agrikultura tampok sa handog ng Pangulo sa Batanes. Mula Radyo Pilipinas Batanes, narito ang ulat ni Rodeline Amboy.
26: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
27: Buong araw, pinilahan ang 20 pesos na bigas kada kilo sa isinagawang handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito ay pinangunahan ng Provincial Agriculture Office upang ihatid ang murang bigas sa kadiwa ng nasab na aktibidad. Maagang sinimula ng pila ng mga residente at pasado alas 5 ng hapon ay mahaba pa rin ang pila sa murang NFA rice. Ayon sa Provincial Government of Batanes, humigit kubulang 500 sako ng bigas ang ibinenta sa kadiwa. Samantalay, tinampok din sa nasabing aktibidad ang mga sariwang gulay mula sa mga magsasaka sa lalawigan sa pinagkaisang tulong ng PAGRI, Department of Agriculture Batanes Experiment Station, Department of Agrarian Reform, at ang diskwento caravan ng Department of Trade and Industry. Mula sa Bayan ng Basco, Rodeline Amboy para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
26: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Iba't ibang serbisyo ng pamahalaan inilapit sa mga taga Camarines sa isinagawang handog ng Pangulo 2026 sa Pili, Camarines Sur. Si Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas Naga sa balitang yan.
26: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
28: Libu-libong residente sa Camarines Sur ang nakinabang sa handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat na isinagawa nitong Lunes, Setyembre 14 sa Capuerte Sports Complex sa Pili, Camarines Sur. Inilapit ng iba't ibang national at provincial agencies ang mga serbisyo nito. Pinangunahan ni Camsur Governor L. Ray Villafuerte, Vice Governor Sal Fortuno Jr., Environment Undersecretary Jocelyn Fragada at mga regional directors mula sa iba't ibang kagawaran ang aktibidad. Ang aktibidad ay bahagi ng ika-69 na kaarawan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kung saan ay binati siya ng lahat ng naroon. Samantala, ipinamahagi ng DA ang 1,000 bags ng certified palay seeds, mga kagamitang pambukid, grafted pili seedlings, organic fertilizers at vegetable seed packages. Kabuang 1.7 million pesos naman ang naipamahagi ng dole sa mga benepisyaryo ng iba't ibang programa habang 300 scholarship vouchers na nagkakalaga ng 7.4 million pesos kasama ang starter toolkits ang ipinamahagi ng TESDA. Inilunsad naman ang Comprehensive Healthcare on the Go, yakap registration ng PhilHealth, libreng gamot at bitamina, potable water on wheels, mobile kitchen at pamamahagi ng bigas. Kasama rin sa nagabot ng tulong ang DMW para sa OFWs, CHED para sa Unifast Scholarships, DSUD para sa 4PH Program, MIA para sa Solar Power Irrigation at ang DTI Diskonto Caravan. Nagpaabot ng pasasalamat ang Pamahalaan Panlalawigan sa Camarines Sur sa pakikisa ng mga ahensya upang maihatid ng mabilis at tuloy-tuloy ang serbisyo. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Alas 11:45 na po ng umaga. Mga balita naman sa Visayas at Mindanao ang ating sunod na ihatid sa pagpapatuloy dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
26: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
26: Mas pinalakas, pinalawak.
24: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
8: Ang tagintig ng FM
26: at lakas ng AM
8: sa iisang himpilan.
26: Pinagsanib na puwersa
8: para sa mas malawak,
26: mas maraming mararating
8: at mas maraming maaabot ng impormasyon
26: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
10: World News in 5.
26: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
9: Papahuli
26: sa mahahalagang kaganapan.
10: 66 sa impormasyon.
8: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
26: Sports Radio 918,
8: Radyo Magazine 1278
26: at Radyo Pilipinas World Service.
8: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
26: sa Capital 104.3 FM.
8: Capital 104.3.
10: Radyo Pilipinas World Service.
26: Sports Radio,
8: Radyo Magazine,
26: Serbisyo Publiko,
8: the AM and FM collab
26: sa Capital 104.3 FM.
24: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
24: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko
8: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
26: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 12 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Punta naman tayo sa ating mga kasamahan sa Visayas, Department of Agriculture Region 7, namigay ng tulong teknikal sa mga Cebuano sa ginanap na handog ng Pangulo Serbisyo Caravan sa lalawigan ng Cebu. Si Jessa Ilana ng Radyo Pilipinas Cebu ang may dala ng balitang yan.
26: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
12: Umuwing may bit-bit na dagdag gagamitan para sa kanilang pagsasaka at pangingisda ang mga Cebuano sa isinagawang handog ng Pangulo Serbisyong Sapat para sa Lahat. Sa ilalim ng Department of Agriculture Corn Program, isang unit ng four-wheel tractor ang natanggap ng United Farmers Leaders Association mula sa bayan ng Tuburan. Sa ilalim naman ng High Value Crops Development Program, isang unit ng solar-powered irrigation system ang natanggap ng Kabangkalan Farmers Agroforestry Multipurpose Cooperative sa bayan ng Tuburan, habang mula sa Special Areas for Agriculture Development, tig isang unit ng Chicken Egg Production, ang Mahanlod Community Farmers Association ng Malabuyok at ang Sitio Palaypay Tolosa Malabuyok Irrigators Association Incorporated mula din sa bayan ng Malabuyok. Sa pamamagitan naman ng National Irrigation Administration, nakatanggap din ng tig isang unit ng SPIP, ang Northern Poblacion Irrigators Association mula sa San Francisco Camotes, isang unit din para sa Northern Western Irrigators Association Incorporated mula din sa San Francisco Camotes. Ang Philippine Coconut Authority ay namigay ng 50 OPV coconut seed seedlings para sa mga magsasaka ng Balamban. Habang tigi-isa namang Massive Coconut Planting Program o MCPP ang iniabot sa Toledo City at sa Pilar Camotes. Ang National Dairy Authority ay namigay din ng farm equipment and implements para naman sa Cocoa Dairy Integration Project ng Compostela Market Vendors Multipurpose Cooperative sa Bayan ng Compostela. Ang Philippine Crop Insurance Corporation naman ay namigay ng mga indemnity check para sa isang benepisyaryo mula sa Minglanilla, apat na benepisyaryo sa Naga City at dalawang benepisyaryo sa Talisay City. Nakatanggap din ng fishing implements ang iba't ibang asosasyon ng mga mangingisda mula sa Madridejos Bantayan, LGU Bantayan Cebu, Tuburan, Lapu-Lapu City, Balamban, Badyan, Consolacion at Toledo City. Ang handog ng Pangulo Serbisyon Sapat para sa lahat ay nationwide celebration ng kaarawan ni President Ferdinand Marcos Jr. kung saan nagtipon ang lahat ng national at local government agencies upang maghandog ng serbisyong gobyerno para sa mga Cebuano na ginanap sa loob ng Cebu Provincial Capital Compound sa Cebu City. Para sa Bagong Pilipinas, Jessa Aguailanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Samantala, pagdiriwang na 38th anibersaryo ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP, nagtapos na sa panghuna ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform, Lanol del Sur. Mula Radyo Pilipinas Marawi, narito ang ulat ni Malik Mamboy.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Tapos na ang isinagawang pagdiriwang ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o MAFA, Lanol del Sur, kaugnay ng ika-30th anibersaryo ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP. Pinagsama-sama sa aktividad ng mga Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs, mga kinitawan ng partner agencies at mga tauhan ng MAFAR. Naging sentro ng pagdiriwang ang tema na Advancing Agrarian Reform for Peaceful, Productive and Empowered Bangsamoro na isinabuhay sa pamamagitan ng iba't ibang serbisyo na naglalayong ilapit ang pulong ng pamahalaan sa mga ERB. Kabilang dito ang ERB pulong-pulong sa humlat titling sa WAO, pag-issue ng ERB Identification Card, ERB Profiling, Registration sa RSPSA at pagpapatala ng mga mangingisda. Nagsawa rin ng orientation o course sa mga kooperatiba upang mapalakas ang kalaman at kakayahan ng mga benepisyaryo sa kooperatiba. Samantala, naging bahagi rin ng pagdiriwang ang Pickleball Friendship Game ng CARP Implementing Agencies at ang Mafamilia Pickleball Open Play na nagbigay din ng pagkakaibigan, kalusugan at teamwork at pagkakaisa ng mga kawani at partner agencies. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mamboy, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Marawi.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mapayapa at matiwasay na Bangsamoro Parliamentary 2026 elections, matagumpay na naisagawa sa probinsya ng Lanao del Sur. Si Alwidad Bashir sa Radyo Pilipinas Iligan sa balitang yan.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Mapayapa at matiwasay sinagawa ang kaunaw ng Bar Parliamentary 2026 elections sa lungsod ng Marawi City at Lanao del Sur. Ayon sa pagronda ng Radyo Pilipinas Iligan sa ilang voting center sa lungsod ng Marawi at iba pang bayan, sakop ng probinsya ng Lanao del Sur, walang presensya ng anumang gulo o di ka nais-nais sa pangyayari sa majority ng mga voting center. Ayon sa ibang mga botante, ito na atang pinaka-peaceful na eleksyong dumaan sa kanila. Kapansin-pansin rin ang pagiging organisado sa daloy ng halalan mula umaga hanggang hapon na opisyal na ngang natapos ang butuhan. Isa sa mga naobserbang organisado ang butuhan ay ang Barangay Ruro Gaagos proper kung saan inayos nila ang pagkasunod-sunod ng mga botante sa paglinya. Binigyan ng special lane ang mga priority individuals tulad ng buntis, senior citizens at PWDs. Sa ngayon, hinihintay pa rin ang opisyal na anunsyo ng COMELEC sa mga opisyal na inihalal ng bawat taong bayan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Para sa Bagong Pilipinas, Alwidad Bashir, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Martes, September 15, 2026. Sa kantin pong oras, 6 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
3: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
14: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
13: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
15: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
16: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
13: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
17: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: ang hinaing ng taong bayan na pababain ang presyo ng kuryente sa bansa. Panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer.
1: At maaari na po kung tumanggap na inyong mga katanungan.
2: Unang magtatanong po, Maricel Halili, TV5.
3: Good afternoon, Yusek. Yusek, first, may we have the palace's assessment on the election in Bangsamoro region yesterday, especially after a number of fatalities were recorded?
1: Nagbigay po ng initial assessment ang PNP at ibibigay ko po sa inyo ang kanilang mensahe. The Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, BARM, parliamentary election conducted on September 14, 2026 was generally peaceful and orderly despite some isolated incidents, particularly in Cotabato City. Initial reports show a high voter turnout of 82.41%, which may still increase as the remaining voting centers complete the voting process. This is 4.79 percent points higher than the 77.62% voter turnout recorded in BARM during the May 2025 national and local elections. According to PNP, all election paraphernalia have already been accounted for and returned. So far, no other significant untoward incidents have been reported. Overall, the PNP considers the conduct of the election generally peaceful and orderly. We continue to coordinate closely with COMELEC and other concerned agencies as the remaining election activities are completed. So, yan po ang mensahe mula sa PNP. And according naman po sa COMELEC, 80% very high voters turnout. Results within the same day of the election, proclamations only a day after the election. Ito po yung galing sa COMELEC po. Generally peaceful kahit may ilang insidente ng karasan.
3: Pero from the point of view of Malacanang, will you consider the election yesterday successful kahit po may mga naitalang casualties?
1: Although hindi nanaisin ng Pangulo at ng administrasyon na ito na mayroon pong nangyayaring karahasan. At ito naman po ang ipinag-uutos ng Pangulo na bantayan mabuti, protektahan ang ating mga kababayan sa mga ganitong klaseng insidente. But nag-report na po ang PNP. According to PNP, generally peaceful and orderly po yung naganap na eleksyon. So, sa pananaw po ng administrasyon ay naging maganda naman po ang eleksyon kahapon sa BARM.
3: Pero paano po natin ilalarawan yung naging reaksyon ng Pangulo when he learned about the shootout incident in Mindanao yesterday?
1: Kahit isang tao lang po ang masaktan. Hindi po ikasasaya ng Pangulo. Kahit sabihin po natin, generally peaceful and orderly yung nangyaring eleksyon kahapon, basta po merong kahit isa na nasaktan, hindi po magiging maganda ang pakiramdam ni naman, lalong-lalo na ng Pangulo.
3: Ma'am, on a totally different topic, itutuhog ko na po. May we have your reaction on the statement of Vice President's camp following yung naging pahayag ni PBBM in India about Vice President Sara. Yesterday, Attorney Paolo Panelo released a statement and he said that the President is out of touch with reality and not fit for office.
1: Saan nanggaling yung out of touch with reality? Saan ang galing?
3: Babasahin ko po yung buong statement. Sabi niya, the fact that President Marcos trivialized Vice President Sara Duterte's serious accusations of historic corruption and grave abuses in government as product of her personal anger toward him and answered, "What can I do? You cannot force anyone to love you," while millions of Filipinos suffer every day from the incompetence and plunder of this administration and its allies, only prove that he is out of touch with reality and not fit for office.
1: Okay, pag sinabi po natin kasi na sinabi lang out of touch with reality ang Pangulo, nung sinabi po niyang what can I do, you cannot force anyone to love you, nagre-refer po ito sa personal anger ng Vice Presidente na sa pananaw ng Pangulo ay siya yung target. Hindi po ito patungkol sa mga di umanong problema ng gobyerno. So definitely, the demand for the president to resign without any legal basis and in order to put in place the principle of the spokesperson is definitely, absolutely delusional. Hindi sapat ang ambisyon para mamuno. Kailangan ang kakayahan, sapat na kaalaman at kahandaan sa mga mabibigat na usapin ng bansa. Lalo-lalo na yung mga strategic initiatives tulad ng West Philippine Sea at ng Pax Silica. So, madaling magbintang, madaling magsabi na walang nagagawa ang isang pangulo dahil mismo ang nagsasabing to ay walang nagiging trabaho. Kaya hindi nila nakikita kung gaano kabigat ang mga gawain ng pangulo at kung paano magtrabaho ang pangulo. So sa mga taong hindi nagtatrabaho, hindi nila nakikita ang taong tunay na nagtatrabaho.
2: Follow-up question po, Ivan Mayrina, GMA News.
4: Yusek, itanong ko na lang din, bagong appoint po na spokesperson si Attorney Paolo Panelo, any thoughts on him? Any message to him na mas madalas pumalamang na kayo po ang magkakatapat yan sa mga statements?
1: Sige. Okay lang. Kung makakatapat ko siya, in what way?
4: No, I mean, like for example, he issued that statement on behalf of the vice president, mm-hmm. and you are expected to issue.
1: Yeah, I will just make a response to all allegations that may be given without any basis, and that is my job, that is my mandate, to refute all the fake news and all the misinformation that may be coming from critics or from the Duterte supporters like him.
2: Next question po, Samuel Medinilla, Business Mirror.
5: Good morning, ma'am. Yes ko lang po if the government will allocate additional funds for its expanded uplift program with the projected rise in oil prices later this year amid escalating tensions in the Middle East.
1: Hindi po maglalaan ng additional funding for uplift, depende po ito sa magiging aktwal na pangangailangan at request ng mga concerned implementing agencies. Alam naman po natin na mayroong kinakailangan na mga pagbibigay ng ayuda sa ating mga kababayan. Hindi lang naman dahil sa krisis sa Middle East, nandyan po yung madalas na nangyayaring bagyo, pagbaha, at kung anumang kalamidad na prone ang Pilipinas na makadana. So, depende po ito. According to DBM, ang maaari lang pong bigay na pondo ay depende po sa pangangailangan ng implementing agencies at ito po ay pag-aaralan. Dapat kompleto po ang mga dokumento para po makapag-release ng pondo sa anumang pangangailangan ng ating mga kababayan.
5: Ma'am, bali may natitira pa po kaya dun sa 400 million na nirelease ng DBM noong August para po dun sa expanded uplift?
1: Sa ngayon, Sam, hindi ko pa naitanong kung meron pang natira na pondo. Siguro maya-maya itatanong ko ang pinakadetalye patungkol po dyan.
5: Magkakaroon po kaya ng specific line item sa 2027 NEP para po sa mga uplift initiatives?
1: Yung uplift program po kasi is a whole of government approach. Hindi po kinakailangan na meron isang single stand-alone budget item for this. So again, sabi po ng DBM, kung ano lang po yung pangangailangan ng implementing agencies, yun lang po ang kanilang tutugunan.
5: Last na lang for my part, ma'am. Ano po kaya yung alternative source of revenue ang kinoconsider ng government to offset po yung estimated 10 billion annual revenue loss with the scrapping of the VAT on systems lost charge?
1: Sa ngayon ay wala po na pag-uusapan kung mayroon pandagdag na buwis na ipapataw dahil hindi po yan ang concern sa ngayon ng pamahalaan. Totoo na maaaring tinatayang 10 billion ang mababawa sa VAT collections dahil dito sa pagtanggal ng VAT sa allowable system loss charges. Pero marami pong paraan ang BIR, ang DOF, para makakaroon ng pondo na pwedeng panagot sa mawawalang 10 billion. Nandiyan po yung tamang tax administration, paniningil ng tamang tax, mga reforma patungkol sa VAT on digital services, create more. So, lahat ito ay dapat na makapag-inganya pa tayo ng investments para mas makagain po tayo na maaaring tax na maipasok o revenue na maipasok sa ating bansa. Ang layunin po kasi ng policy na to, na alisin ang VAT sa mga sa allowable system loss charges, ay hindi para maisip agad kung paano mapupunan yung maaaring mawala. Ang iniisip po dito ng Pangulo at ng administrasyon ay paano mapapagaan yung nararamdaman ng ating mga kababayan sa mga mahal na mga bilihin at maaaring makadagdag ito kapag mahal din ang babayarin sa kuryente.
5: Thank you po.
2: Next na magtatanong po, Allen Limos, The Manila Times.
6: Good afternoon po, Yusek. Would like to raise this lang po. The Kabataan Party List released a statement yesterday po raising concerns about the U.S.-Philippine Critical Minerals Memorandum of Understanding, which was signed on February 4 po. Sabi po nila, specifics of the MOU were concealed daw po and it was just recently obtained by Representative Reneco. And may mga nirace sila na doubts about the said partnership, particularly Section 1.3 of the specific MOU po, which will enable the U.S. to obtain mining permits without local regulatory scrutiny po. Ano po mga, bakit po na-conceal yung ano po, yung document na tuputo from the public? And yung mga ganito klaseng concerns po, should we be alarmed po given that the U.S. will not be quote-unquote following local regulatory scrutiny po?
1: Alam niyo po, sa mga ganyang mga sitwasyon, mas maganda po sana makipag-usap muna sila sa DENR para hindi po nagkakaroon ng mga maaaring maling interpretasyon o negatibong impresyon sa ginagawa ng pamahalaan. Unang-una po ay hindi po nagkaroon ng pagtatago sa nasabing pakikipag-usap sa bansang US. Dahil noong February 7, 2026, ay nailabas naman po sa DENR ang patungkol po sa pagpirma ng Memorandum of Understanding or Undertaking, MOU. At tandaan po natin, yung MOU po, ito ay nag-outline lang po ng mga shared goals, shared intents. Pero hindi pa po ito legally binding. Iba po ang MOU sa MOA, sa Memorandum of Agreement. Ang Memorandum of Agreement ay nandun na po ang specific responsibilities ng parehong bansa o mga bansang na nagpirma. At yun po ay legally binding. Ang MOU po ay hindi po ito legally binding, kaya wala pong dapat katakutan. So kung meron pong nais siyang liwanagin, maaari siyang pumunta at tignan at pa-explain sa DENR ang mga detalye po dito. Hindi po dapat na inaalarma natin yung mga kababayan natin sa mga usaping hindi pa pala maliwanag sa kanila. Kasi kapag nagbibigay po tayo mga ganitong klase mga statements na nakakaalarma sa mga taong bayan, magkakaroon ito ng negatibong impresyon sa administrasyon na kung tutuusin ay wala naman po palang kasalanan. Ang pag-sign lang po ng MOU ay para mapakinabangan natin kung dumating po yung time na magkakaroon na po ng agreement, mapakinabangan naman natin ang ating mga critical minerals o rare earth minerals na matagal naman na natin na ine-export sa ibang bansa. Hindi po ito ngayon lamang. Minimina. Noon pa po ito, minimina. So, sana yun po ang ipaalam natin sa mga kababayan natin. Hindi po naman kailangan na lahat ng usapin ay lahat agad ipapamedia. Kung kinakailangan po maliwanagan para mas maganda rin po ang maibigay nating balita sa media at sa ating mga kababayan, liwanagin po muna bago magbigay ng anumang insinuation. Hindi po kasi maganda yan para sa mga leaders At hindi rin po magiging maganda ito kung ipapasa agad sa media na hindi kompleto. Mas maganda pong kompleto ang lahat ng mga balita para hindi po maalarma yung mga kababayan natin na wala naman dapat ika-alarma.
6: Shifting gears lang din po on a different topic. The Philippines entered the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure po sa India. Ano po yung mga specific financial mechanisms and technical agreements that will be prioritized po to ensure na yun nga po ma-meet po yung mga climate-proof public works na goal din po ni President Marcos. He did mention na priority niya po ito.
1: Actually, even before, binabanggit na namin sa inyo, sa ating mga kababayan, na ngayon po ay tutok ang Pangulo kung paano din natin mapapa-implement ang mga polisiya na naaayon po sa nararamdaman nating climate change. So, kaya mabuti rin po na nag-enter po tayo sa CDRI, unang-una po, anong nais ng Pangulo? Ang mga bridges, ang mga roads, ay dapat na isinasagawa ng naaayon na sa science at naaayon na po sa klima na maaari nating maranasan ngayon at sa mga susunod na taon. Dahil ang mga maaaring infrastruktura noon ay hindi na siya fit, hindi na siya tugma sa maaari nating maranasan dala ng climate change. So, nandiyan po rin yung, napanood nyo rin po siguro yung news tungkol sa mga paghuli sa mga investors na mayroong mga isinasagawang substandard na mga bakal, pati mga simento. Yan po ang naging topic nung nakaraang linggo with PISAC kung saan tinututulan na po na makapasok yung mga ganitong klaseng mga investors na maaari makapagdulot ng disgrasya sa ating mga kababayan dahil yung ibang contractors malamang ay hindi nila agad alam na ang kanilang mga nabibili ay ganoon kadudupok o substandard materials. So muli, itong mga ganitong klaseng adhikain ay hindi lang manggagaling sa Pangulo, kundi lahat po tayo ay magmasid din at kinakailangan din po tayo mag-ingat, pati po ang mga leaders ng LGU, pati mga contractors, maging maingat po tayo sa pagsasagawa ng mga infrastruktura. Siguraduhin po natin na ang gagawin natin mga proyekto ay naaayon po sa requirements para matibay at para mas hindi magiging sanhi ng disgrasya para sa ating mga kababayan.
2: Follow-up question po, Tuesday New DZBB.
7: Hello ma'am, follow-up lang po ma'am dun kay Sam on system loss na VAT na tinanggal na ng BIR. We understand na yung VAT lang sa system loss ang tinanggal, not the system loss itself dahil kailangan pang amyendahan yung IPIRA law. Pero malaman po namin kung ano po yung pagpupursige na ginagawa ni Presidente para mahikayat yung mga mambabatas na yung IPIRA law mismo ay i-amend na at okay, tanggalin na talaga yung system loss charge.
1: Noong nadinig po natin ang Pangulo sa SONA, na nais niya po na mawala ito po mga allowable system loss charges, nakita naman po natin ang ilang mga mambabatas na mabilis na umaksyon. Nagpatawag ng mga hearing para malaman kung ano ang dapat natanggalin, ano yung hindi dapat tanggalin, ano yung merong sabi nating mali na pag-compute. So, alam ng mga mambabatas na mandato nilang gumawa ng batas at alam din po ng mga mambabatas ano yung nais po ng Pangulo para sa ating mga kababayan. So, nandun po yun. Hanggang ngayon, alam po nila na priority po ito.
7: May pwede po bang asahan ng ating mga kababayan at least man lang itong Congress na ito ay maa-aksyonan yung gusto ng Pangulo na yan?
1: Ayan po ang nais ng Pangulo. So, sa ngayon na nadidinig tayo, alam natin na although ang dami po talagang trabaho ngayon, lalong-lalo na sa Senado, alam nila, batid nila kung ano ang makakatulong sa kababayan natin at ano ang nais ng Pangulo para sa ating mga kababayan.
2: Susunod po magtatanong Luisa Cabato, inquire.net.
8: Good afternoon po, Yusek. What is the stance of President Marcos or Malacanang on the Senate's approval of a bill postponing the 2026 Barangay NSK elections to 2028?
1: Sa ngayon po, hindi pa po nakakarating sa akin kung naibigay na po itong mga versions na to sa Office of the President, dahil bago po magpa siya ang Pangulo, kailangan po niya mabasa lahat ang provisions dito. I will try to give you an update tomorrow kung naibigay na po dito at para malaman ko na rin at maibigay sa inyo kung ano po yung maaaring mensahe ng Pangulo patungkol po dyan.
8: On a slightly, on a different topic, Yusek, kinumpirma ni DILG Secretary na deny yung request ni former presidential spokesperson Harry Roque para sa application ng asylum sa Europe. Ano po yung komento na o reaksyon ng Palacio dito?
1: Kailan yung ano na yan?
8: Kanina po sa press briefing.
1: Kanina umaga. So, definitely, pasensya na po kayo. Hindi ko pa po nakakausap ang Pangulo patungkol dyan. Pero even before, ang PCO, sinasabi naman po na ang paniniwala ng PCO ay wala pong batayan ang ginawang request ni Harry Roque na sinasabing political persecution lang ang ginagawa sa kanya. Maliwanag naman po ang mga kaso, hindi lang qualified human trafficking. Meron pa po yatang nakabanta na kaso patungkol sa land grabbing at patungkol din po yata sa tax evasion. So, hindi ito political persecution, records ang nagsasalita dito, ebidensya ang nagsusumigaw.
2: Next question po, Mads Moratilio, Net25.
9: Hi ma'am. Ma'am, kagabi nalipat na sa New Quezon City Jail si former Speaker Romualdez. Pwede pong makuha yung reaction ng palace dito? I know na before may mga naging reaction naman, pero baka may bago lang.
1: Kung nalipat na po siya.
9: Nalipat na siya, ma'am.
1: Oo, kung nalipat na siya kaninang kagabi. Hindi ko pa po nakausap patungkol si Pangulo dyan. So, hindi ko mabibigay mismo yung personal na pakiramdam ng Pangulo sa paglilipat kay dating Speaker Romualdez sa
9: New Quezon City Jail.
1: Quezon City Jail. Pero, in general, nadinig naman po natin kung ano naman po talaga ang nararapat, kung ano ang sinasabi ng batas, ano sinasabi ng proseso. Yun lang naman din po ang masasabi ng pamahalaang ito, ng administrasyon na ito. Hindi kailangan umabuso, hindi naman kailangan kulang ang pagtrato sa maaaring nasasangkot. So, dapat lang po ay kung ano yung naaayon sa batas at proseso.
9: Ma'am, kahapon pupunta dapat si Pangulo sa PGH. May we know the reason bakit hindi po siya natuloy?
1: Kagagaling lang po kasi kagabi, madaling araw po dumating ang Pangulo. Alam niyo naman po na halos mag-alas 5 na po dumating ang Pangulo. Hindi po nabigyan tayo ng kaalaman tungkol sa anong oras supposed to be kung pupunta man siya sa PGH. Kasi kagagaling lang po niya sa India. Katapos lang po ng kanyang trabaho at halos mag-alas 5 na po na madaling araw dumating ang Pangulo. At maliban po dyan ay meron din po siyang naging event patungkol sa kanyang handog ng Pangulo. So kung ano man po ang naging dahilan, walang nabanggit sa atin, most probably because of the schedule.
9: And definitely hindi dahil ma'am, nung time na yon ay nasa PGH pa, naka-confine si former speaker, walang kinalaman yon.
1: I mean, walang napag-usapan patungkol dyan na yun ang magiging dahilan. Nagkataon lang po siguro na kararating lang talaga ng Pangulo nang halos mag-aalas 5 na po na madaling araw. Wala pa pong tulog yun halos.
9: Thank you po.
2: Follow-up question po, Ivan Mayrina, GMA.
4: Ma'am, ito pong pagkakakulong ni dating Speaker Martin Romualdez sa Quezon City Jail ngayon, paano po ba ito dapat tignan ng taong bayan? Kasi marami po ang siguro nagulat din na once upon a time, one of the most powerful persons in the country, ngayon po ay nasa kulungan.
1: kahit po nasa kulungan sino man, in general po, ito ating isasagot. Hanggat wala pa po kasing naibibigay na paghuhusga with finality ang isang korte. Ang presumption pa rin po niyan ay inosente sila. Nagkataon lang po na mga kasong kinakaharap nila ay Nobel. Ang Nobel recommended ang ibinibigay at sinasabi at pinag-uutos ng korte. Kung ano po ang sinasapit ngayon ng mga di umanong sangkot, yan naman po ay walang dapat sinisino. Mayaman, mahirap, ordinaryong tao, may kapangyarihan. Kung nakagawa man ng mali sa taong bayan, kailangan lang din pong pantay-pantay kung ano po ang naranasan ng mga akusado. So wala pong dapat na special treatment, hindi po kinakailangan mag-rally kung saan-saan para hindi mapanagot ang sinuman, dapat po pantay-pantay.
2: Huling tanong po mula kay Maricel Halili, TV5.
3: Yusek, just a quick follow-up. Will Malacanang encourage the BJMP to release more photos of the former House Speaker inside the facilities for transparency, para rin hindi magkaroon ng issue on special treatment?
1: PGH? Sino po?
3: BJMP.
1: BJMP.
3: Opo, kasi so far yung lumalabas pa lamang ng mga photos from BJMP, yung mugshot, pero yung mismong transfer or inside the infirmary, parang wala pa. So will you encourage them to release more photos inside the facility?
1: Nasa pamamuno na po nila yan. Kung ano po nakikita nilang nararapat, as long na ang mga akusado ay nasa kustodiya po nila, nasa kanilang kamay na po ang pagpapasya niyan.
2: Yun na pong huling tanong, Yusek. Back to you.
1: Maraming salamat. Kanina umaga ay tumungo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Arcong Bato, Valenzuela City upang personal na pangunahan ang turnover ng housing units sa Disciplina Village. Alinsunod ito sa hangarin ng Pangulo na bigyan ng disente at ligtas na pabahay ang bawat pamilyang Pilipino, kabilang ang mga informal settler families na nakatira sa danger zones. 333 housing units ang na-turn over sa mga benepisyaryo ng Disciplina Village sa ilalim ng expanded 4PH program ng pamahalaan. Kung noon ay labis ang pag-alala ng mga pamilyang nakatira sa mga bahay na lugar, ngayon ay mas panatag na silang mamumuhay sa maayos na bahay. Malayo sa peligro at mas malapit sa pinagsikapang pag-asenso. Ang Disciplina Village ay isa lamang sa mga proyektong pabahay ng administrasyon na pinangunahan ng DISUD sa liderato ni Secretary Jose Ramon Aliling. Bukod sa maayos na mga gusali at mababang lupa or upa, malapit din ang komunidad sa mga paaralan at paggamutan. Ayon sa pinakabagong tala, halos 600,000 na pabahay na ang nagagawa mula July 2022 hanggang July 2026. Naninindigan naman si Pangulo Marcos Jr. na patuloy na pinupuno ng pamahalaan ang kakulangan sa pabahay sa buong bansa.

At bago tayo magtapos, matapos ang turnover sa Valenzuela City, tumungo naman sa lungsod ng Caloocan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang pangunahan ang awarding of titles sa 110 beneficiaries ng Community Mortgage Program o CMP. Sa ilalim ng nasabing programa, nagkakaroon ng pagkakataon ang mga organisadong komunidad na magkaroon ng seguridad sa kanilang paninirahan. Nagbibigay din ito ng mas madaling financing access at iba pang suporta sa pagbili ng lupa, pagpapaunlad ng lugar at unti-unting pagpapatayo o pagsasaayos ng kabahayan. Sa Caloocan City pa lamang ay aabot sa 24 Homeowners Association o 2,500 family beneficiaries na ang natulungan ng CMP na magkaroon ng sariling tahanan. Ngayong araw ay nadagdagan pa ito ng 110 family beneficiaries na pinagkalooban ng titulo ng lupa. Nito mga nakaraang buwan lang ay nakapagpamahagi din ng titulo sa mga beneficiaryo mula sa iba't ibang lugar gaya ng Pampanga, Marikina, Antipolo, San Pedro at Bacoor. Dahil sa bagong Pilipinas, hindi na kailangang mangupahan. Abot kamay na ang pagpundar ng sariling tahanan.

0: At gusto lang po natin idagdag patungkol sa zero balance billing. Alam po natin na marami pong nakinabang sa mga libreng serbisyo mula sa DOH hospitals, GOCC hospitals, at higit sa 44 local government hospitals. Kasama po sa mga ospital na napabilang para magbigay ng ganitong klaseng serbisyo ay ang Dr. Jose Fabella Memorial Hospital at Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center sa Luzon, Western Visayas Medical Center at Cebu South Medical Center sa Visayas, at Bukidnon Provincial Medical Center at Davao del Sur Provincial Hospital sa Mindanao. At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay walang pinipiling araw. Kahit kaarawan pa yan, magsisilbi at magtatrabaho para sa bayan. At dito na po itatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Sa katatapos lamang na press briefing sa Malacanang, binanggit ni Undersecretary Claire Castro na yung warm election kahapon generally peaceful at orderly kahit mayroong ilang mga isolated incident na naitala. Naging mataas niya yung voters turnout kahapon, umakyat sa 82% kumpara noong national at local elections sa BARM noong nakarang halalan. Mas mataas pa rin ano yung voters turnout kahapon. At ayon sa PNP, patuloy yung gagawin nilang pakikipag-ugay sa COMELEC hanggang matapos na ang lahat ng natitira pang election activities. Sila sa Malacanang, bagamat ayaw na mayroong karahasan, pero kung PNP report ano yung pagbabasehan, naging maganda yung election kahapon sa BARMM. Sa ibang usapin pa, na itanong rin kung maglalaan pa ba ng additional funds ang gobyerno para sa expanded relief program sa harap ng inaasang pagtaas sa oil price. Sabi ni Jose Castro, nakadepende pa rin ito sa pangailangan ng mga concern o yung mga implementing agency. Habang naitanong rin yung Memorandum of Understanding sa pagitan ng US at Philippine Critical Minerals, sabi ni Jose Castro, yung mga ganitong sitwasyon, sana daw kinausap muna yung DNR para hindi nagkaroon ng mga maling interpretasyon sa ginagawa ng pamahalaan at hindi sana nagdudulot ng takot sa publiko. Hindi anya nagkaroon ng pagtatago sa pakikipag-usap sa US dahil noong February 2026 inilabas ng DNR yung impormasyon kung medyaan sa nalading MOU, at ilinaw rin ni Jose Castro na magkaiba ang Memorandum of Understanding sa Memorandum of Agreement. Framework pa lamang ani ang MOU at hindi pa ito legally binding kaya hindi dapat ito katakutan. Hindi rin ani dapat inaalarma ang mga Pilipino sa mga usapin na hindi pa maliwanag para sa kanila. Kaugnay naman doon sa isinusulong na panukala para sa postponement ng barangay at sanggunian kabataan elections, hindi pa daw yan nababasa ni Pangulong Marcos at kailangan pa muna na mapag-aralan. Doon naman sa pagka-deny ng application for asylum ni dating spokesperson Harry Roque, sabi ni Jose Castro, ang PCO dati pa man, naniniwala sila na walang batayan yung request na yan ni Harry Roque na political persecution yung ginagawa sa kanya. Maliwanag daw yung mga kaso, hindi lamang human trafficking, bagkus mayroon pang nakahanda na ibang reklamo laban kay Roque. Kaugnay naman doon sa paglipat kay dating House Speaker Martin Romualdez sa Quezon City Jail, sabi ni Castro, kung ano yung sinasabi ng batas at proseso, yun lamang din yung dapat na sundin. At binigyan din rin ni Castro na kahit sino pa yung nasa kulungan hanggat wala pang opisyal o pinal na paghusga mula sa korte, itinuturing naman silang inosente. Nagkataon lamang anya yung kaso ni Romualdez na non-bailable. At kung ano man anya yung sinasapit ng mga sangkot, wala anyang sisinuhin yung batas at yung mga nakagawa ng mali ay dapat lamang talaga na managot sa taong bayan at sa batas.
2: Okay.
1: Ito muna Raquel, may mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas,
2: Raquel?
1: Sa Bagong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Okay. Raquel?
1: Yes, Jamie.
2: Oo. Siguro mahalaga din yung nabanggit din ni Jose Castro kanina, yung tungkol dun sa naitanong na sa system loss, di ba? Yun yung kumbagay parang inaabangan din ito nung mga tao din. At yes, go ahead, Raquel. Okay. Mukhang nawala na po si Raquel Bayan, no? Ang binabanggit ko kasi kanina ay sinasabi nga na parang VAT pa lamang yung tinatanggal o yung value added tax, no? dyan po sa systems loss. Eh, syempre tayo ho na bilang ika ngay mga nagbabayad ng kuryente, no, na talaga naman ay napakamahal, interesado tayo kung ano ang ika ngay masasabi dito ng palasyo, no, patungkol po dito sa system loss na ito, na by the way ay binanggit din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanya pong SONA. And good thing, no, dyan po sa grabe pala ang Visayas at Mindanao, napakamahal ng kanilang kuryente. Nasa 18 point something, and then yung isa naman nasa 19 point something, na limutan ko na eh. Pero na-interview ho namin kamakailan lamang sa Salam naman yung Energy Regulatory Commission at kanilang binabanggit nga na mayroong parang subsidy at inilabas na memorandum, no, ang ERC patungkol po dyan sa bagay na yan, kung kaya't from 18 pesos something per kilowatt hour ay magiging parang nasa 8 pesos na lamang. Ayan. Okay. So, antabayanan ho natin yung mga pag-uulat na yan, no? Ihahatid sa atin ni Raquel Bayan in a while. Pero tayo po ay magkakaroon muna ng top of the hour. Syempre pa, ang atin pong mga kasamahan naman dyan sa Senado ang ating tutunguhan para po doon sa mga pinakahuling kaganapan dyan po sa impeachment court. Ang oras natin, alas 2 ng hapon.
3: Pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
5: Ang taginting ng FM
3: at lakas ng AM
5: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
5: Radyo Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
3: At Radyo Pilipinas World Service.
5: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3
3: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
6: Radyo Pilipinas is on Viber.
7: Viber.
6: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
7: Receive credible news and information.
6: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
7: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
8: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante.

0: Radio.
1: Ang taginting ng FM
0: at lakas ng AM
1: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
1: Radio Magazine 1278.
0: Sports Radio 918.
1: Radio Pilipinas. Radio Publiko 738.
0: At Radio Pilipinas World Service.
1: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
0: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
2: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radio Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Isang makasaysayang pagdinig. Isang bansang nakatutok. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
4: 5 minuto na po makalipas ang alas 2 ng hapon. Isang magandang hapon po, Pilipinas. Luzon, Visayas at Mindanao, mga kasama po ninyo. Ngayon pong araw ng Martes, September 15, 2026, Jamie Quinto po para sa Day 25 ng ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Kanina nga po, ngayong araw, kaninang umaga ay sinimulan ang impeachment trial sa pamamagitan po ng prayer ni Senator Bongo. At iniharap po ng prosecution ang kampo naman ng kanila pong ang kampo ng prosecution, iniharap nila yung kanilang isa sa mga witness, si Attorney Karen Batu. Siya po ang OIC ng Central Records Division ng Ombudsman. At dito nga po ay patuloy na dinidinig ito pong Article 2 ng Alleged Unexplained Wealth, False Sell-in, and Continued Business Interest ni Vice President Sara Duterte. Ito ho yung mga sub-categories, no? Dahil ang Article 2, ang sinasabi nga ho dito ay yun daw pong mga sinasabi ho dito na ang Article 2 ay yung unexplained wealth, no? At ang subcategory po nito ay kabilang doon sa mga hindi nga na-file or naisama sa sell-in. Ayan. At yung pagda-diverse, hindi pagda-diverse ng yaman ng vice-presidente. Samantala, bago yan, unahin po muna natin ang kampo ng defense team. Binigyang diin na walang personal na kaalaman ang testigo ng prosecution kung may irregularidad sa sell-in ng vice-presidente. And I think ito din naman ang naging ruling nga ni Senator Cheese Escudero. Kumbaga yung matter of factly lamang kung ano yung mga nakasulat doon sa sell-in, yun lamang ang bibigyang ikangay way ng korte, no? Pero yung truthfulness nun, syempre, ay hindi naman masasagot ng witness ng prosecution na si Attorney Batu, no? Dahil nga, hindi naman siya yung nagsulat nun. Okay, sige. Alamin po natin ang balitang yan, ihahatid sa atin ni Luisa Erispe.
3: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
4: Yes, Luisa.
5: Jamie, natapos na nga ang cross-examination ng defense team sa testigo ngayong araw ng prosecution na si Attorney Karen Batu, ang OIC ng Ombudsman Records Division, at sinubukan nga ng depensa na basagin ang kredibilidad ng testigo ng prosecution ngayong araw sa pamamagitan at ng pagbibigay diin na walang kakayahan itong sabihin kung may irregularidad sa sell-in ng vice-presidente. Sa naging cross-examination o pag-usisa ng depensa kay Ombudsman Records Division Officer in Charge, Attorney Karen Batu, ang tanong sa kanya ay kung kaya ba niyang tukuyin kung may unusual irregularidad o mali sa sell-in ng vice-presidente. Pero sumagot lang si Batu na ang kaya niya lang kumpirmahin ay kung ano man ang isinumiting dokumento sa kanilang opisina. Ano man ang nasa labas nito ay hindi na niya kayang sagutin dahil wala itong

0: personal knowledge dito. Sinubukan namang tanungin ng depensa kung kaya din bang sagutin ng testigo kung talagang may ill-gotten wealth ang vice-presidente mula sa SALN na ipinaresenta o ipinakumpirma sa kanya. Pero agad na nag-object ang prosecution. Narito ang bahagi ng paglilitis kanina.
1: Irregular, correct?
2: Yes, sir.
1: You are not competent to say whether it is unusual, correct?
2: Yes, sir.
1: You are not competent to say whether it is wrong or defective, correct?
2: Yes, sir.
1: So in testifying in today's trial, allow me to conclude. So in testifying today's trial, you cannot conclude whether the Vice President has...
0: Lumabas din naman sa cross-examination na mula pa noong 1994 hanggang 2025 SAL and form, wala namang nakasaad dito na line item na cash on hand sa personal properties at wala ring line item sa business section para sa acquisition. Ibig sabihin ay walang nakasaad particular na dapat ilagay yung cash on hand at pati na rin yung acquisition dito nga sa personal properties at business section. Pero sa CSC guidelines naman ng 2013, sa pagsasagot sa SALN, bagamat may nakasaad na kailangan ay ilagay pa rin yung cash on hand, hindi naman umano bawal yung collective declaration. Wala rin nagbabawal sa mga corrections sa SALN. At kahit sa Ombudsman Memorandum Circular ng 2025, hinggil sa SALN, kinikilala rin ang mga corrections. Pero nilinaw pa rin na walang personal na kaalaman ang testigo para malaman kung may mali o dapat itama sa SALN ng vice-presidente. At yan muna ang pinakahuling balita mula rito sa Senado para sa Panig ng Depensa, para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat sa iyo, si Luisa Erispe. Mula po yan sa Panig ng Depensa, no? At katulad po ng binabanggit natin kanina, ang humarap nga po sa Panig ng Prosecution as witness, si Attorney Karen Bato. Siya po ay OIC ng Central Records Division ng Ombudsman. Si Attorney James Ibrahim naman, Attorney James Ibrahim Ali, siya naman po yung nagpanig ng prosecution, ano? Yun pong prosecution counsel. Ang binabanggit po niya sa kanyang opening statement kanina, nag-increase daw po ng 91 million pesos mula sa taong 2007 up to current, no? Yun pong yaman ni Vice President Sara Duterte. At ito po ay makikita di umano sa Ombudsman, dahil nga po ang Ombudsman ang official repository ng SALN. O kaya naman po ay doon nag-file ng mga records, no? Ang mga government official, lalong-lalo na ho yung mga matataas ang nasa pwesto. Ayan. At katulad po nung binabanggit kanina, no, na overruled ni Senator Cheese Escudero ang sinasabi po kanina ng pagtutol ng depensa, dahil ang kanya pong binabanggit, yung SALN contained the facts but no knowledge as to the truthfulness. Yun nga, no? Siyempre, kumbaga, kahit man ako siguro, ako yung nasa records division, kung ano man yung ilalagay mo diyan sa SALN mo, hindi ko sagutin yan kung totoo nga yan. Diba? Basta't ako tatanggap ng record sa'yo at ito yung nakikita doon sa record. Anyway, alamin pa po natin kung ano yung mga iba pang mga kaganapan dyan po sa Senate Impeachment Court. Naroon naman si Nympha Asuncion.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.
3: Yes, Nympha.
5: Yes, Jamie, nagkaroon nga ng pagkakataon ng ating mga center judges na magtanong ng mga paglilinaw o clarificatory questions dito sa ating witness na si Attorney Karen Bato. Sa kinesyon ni Senate President Sherwin Gatchalian, ang posibilidad na mababa o undervalued ang idineklarang net worth ni Vice President Sara Duterte dahil walang nakalagay na acquisition cost o halaga ng kanyang shares sa ilang korporasyon dun sa kanyang SALN. Ayon sa prosecution panel, posible itong mangyari dahil
0: dahil maaaring milyon ang halaga ng mga shares na hindi nabigyan ng value sa sell-in. Samantala, sinabi naman ni Ombudsman Records Division OIC Attorney Karin Batu na hindi maaaring magkomento nga yung kanilang tanggapan sa tamang valuation dahil nga repository agency lang ang Ombudsman at hindi nito biniberipika ang laman ng sell-in. Nilinaw rin ni Batu na hindi nagsasagawa ang Ombudsman ng cross-check sa SEC para malaman kung tama o kumpleto ang deklarasyon ng mga korporasyon sa sell-in. Sa sell-in, VP Sara, sinabi ni Batu na wala silang record ng 2013 at 2014 sell-in nito. Meron anyang certification mula sa office of the Mindanao area na wala itong nakitang record ng naturang sell-in. Giniitinid ni Batu na kapag naisumite na sa Ombudsman bilang repository agency, hindi na maaaring baguhin yung mga entry sa sell-in maliban sa ilang clerical o minimal errors. Sa pagtatanong naman ni Gatchalian, kinumpirma rin ni Batu na ministerial lang yung pagtanggap nga ng Ombudsman sa sell-in at hindi nito sinusuri yung correctness o yung substance sa mga idinedeklarang impormasyon doon. Narito yung bahagi ng pagtatanong na yan ni SB Gatchalian.
1: Itong corporations, nakita ko sa mga network, sa mga sell-in, hindi naka-declare yung acquisition cost. So, ibig sabihin na may possibility na yung network is undervalued. Kasi walang value yung mga corporations eh.
2: I cannot make that inference, Your Honor, kasi as I've said, the Office of the Ombudsman is merely a repository agency. So, as to the sell-in po of anyone, kung undervalued yon dahil hindi po nag-declare ng acquisition cost, hindi po namin yon masasabi, Your Honor.
1: Can I ask the prosecution, since you raised this non-declaration, is that the possibility na undervalued yung net worth? Because there's no value in the corporate. It's declared, but there's no value. Ibig sabihin, the corporation, the acquisition cost might be, might be millions.
6: Your Honor, without concluding anything, yes, it can be a possibility. That's why precisely, Your Honor, it has to be declared para po klaro at the onset kung ano po talaga yung corresponding na amounts or value ng mga shares of stock. Na
1: so, inapakita kanina ng mga, pinakita mong mga net worth can be undervalued because walang value yung corporation eh.
6: Yes, Your Honor. That's
1: alam
6: a possibility.
1: Alam naman yung liabilities. Diba?
6: That's a possibility.
1: Alam natin yung asset but blanco yung acquisition cost for corporations. I would assume there's a value for that. No? Pag linagay mo yun, di lalaki yung net worth.
6: Opo. At yun po yung line of questioning ko kanina, Your Honor. That's the possibility po.
1: Okay.
0: Samantala, nagkaroon naman ng paglilinaw si Senador o si Senator Judge Joel Villanueva tungkol nga dito sa pagwawasto ng sell-in ni VP Sara. Partikular kung hanggang kailan maaaring itama o kumpletuhin yung discrepancy matapos itong i-file. Ayon kay Batu, batay sa Omnibus Sell-in Guidelines, hindi na maaaring ang amyandahan yung sell-in kapag naisumite na sa repository agency. Gayunpaman, pinunto ni Batu na anumang correction ay dapat idaan sa Review and Compliance Committee ng kinaukulang ahensya at hindi sa Ombudsman bilang repository agency. Nilinaw rin ni Batu na hindi sinusuri ng Ombudsman nga yung correctness of substance. At tinanong din ni Villanueva kung karaniwan bang isinasama sa other assets yung cash on hand at cash in bank. Ayon sa kay Obatu, hindi siya eksperto para magbigay ng konklusyon dito pero batay sa kanyang personal na karanasan sa Ombudsman, maging bago pa ang 2025 guidelines ay hiwalay nang dinedeklara yung cash on hand tsaka cash in bank. Samantala, sa isang pabihirang pagkakataon din ay nagtanong si Senator Judge Lito Lapid dito nga sa day 25 ng impeachment trial. Tinanong niya yung kung kailangan bang ideklara sa sell-in yung mga dollar accounts. Ayon sa testigo, batay sa sell-in guidelines, kailangan ideklara yung dollar accounts pero dapat itong i-convert sa halaga sa piso. Tinanong din ni Lapid kung ano ang parusa pag hindi nagsumite ng sell-in. Ayon kay Batu, may provision sa non-filing of sell-in at itinuturing itong paglabag sa Republic Act 6713 o yung Code of Conduct and Ethical Standards for public officials and employees. Ginita manilapid na mahalagang maunawaan ng publiko itong tungkol sa usapin ng SALN, lalo na sa mga karaniwang mamamayan na hindi pamilyar dito nga sa proseso ng pagdideklara ng ari-arian ng mga empleyado at opisyal ng pamahalaan. So, ito yung bahagi ng pagtatanong ni Senator Judge Lapid.
7: Marina, may dalawang kasama na ako rito. Nagkonsulta sa inyo kung meron silang dollar account kasama ba sa SALN yon. Pag nag-submit sila ng SALN, kung dollar account.
2: Kababasa ko lang po nung Omnibus SALN Guidelines. Ang nakalagay po doon, parang kailangan natin siyang i-declare, pero in peso, converted in peso. Na po.
7: Kahapon pa po, hanggang ngayon, nagdi-discourse na yung mga prosecutor tsaka defense tungkol sa SALN. Mula 2007 hanggang 2025, nagmula sa 7 million BP SARA hanggang sa 98 million umabot na 2025. Sama ba ako?
1: Yes, Your Honor, based on what was identified.
7: Pero malaman po ng ating mga kababayan na ang SALN ay masyadong mabigat sa amin. Lalo-lalo na po kung hindi kami nagdeklara ng tama. Meron po kasi ako napanood na isang abogado na ini-interview sa TV. Ang sabi niya, iwan ko lang po kung tama ito. Walang politiko o magsasubmit ng SALN na tatrabaho sa gobyerno na totoo. Ang sabi niya, isang kalokohan yan kung magsasabi sila ng totoo. Tama po ba yun?
0: Mm-hmm. Yes, at yes, Jimmy, bukas nga ay nakatakda yung pagdinig ng impeachment court dun sa mga itinatawag na amici curiae o yung mga friends of the court, sila yung mga legal experts na magpapaliwanag tungkol doon sa legal question ni Senator Judge Erwin Tulfo kung dapat bang ibaba yung voting threshold dito sa impeachment trial, particular dun sa conviction ni VP Sara, dahil nga sa ngayon ay nasa 20 Senator judges yung nakikilahok dito sa impeachment trial, dahil yung dalawa ay nakakulong, si Senator Rodante Marcoleta at si Senator Jingoy Estrada. Si Senator Bato de la Rosa ay may tagal nang nagtatago, samantalang naka-medical leave naman pa rin si Senadora Loren Legarda. Dahil dun sa pagdinig dun sa mga amici curiae ay walang trial proper bukas, at didinggin na nila lang nila yung mga opinion at legal comments nitong ating mga amici curiae. Kabilang sa mga haharap bukas, sina retired Chief Justices Artemio Panganiban at Reyna Tupuno, at si retired Associate Justice Rodolfo Ascuna. Si retired Chief Justice Hilario Dovide Jr. ay nagsumite lang ng kanyang legal memorandum na ibinigay naman na sa lahat ng mga partido dito sa impeachment trial. Una na rin inanunsyo kahapon ni Presiding Officer Chief Escudero na tinanggap nila yung legal comment ni San Beda University Graduate School of Law Dean Father Remilio Aquino, at hinikabilang si Father Aquino dun sa mga itinalagang amici curiae, pero sinabi ni Escudero na pinapayagan ng advisory ng korte na tumanggap ng position papers mula sa mga eksperto sa batas at mula sa akademya. At sa Lunes, next week na magpapatuloy itong paglilitis sa impeachment case ni VP Sara, at ang hiharap na ng prosecution ay si SEC Company Registration and Monitoring Department Director Attorney Gerardo del Rosario bilang kanilang susunod na testigo. Jamie?
3: Yes, Nimpano, linawin lamang natin yung ilang mga ano. So bukas ay wala munang impeachment hearing.
0: Yes, tama. Wala yung mismong, hindi muna pag-uusapan itong mismong kaso ni VP Sara, dahil ang pag-uusapan nila bukas ay yung tungkol sa voting threshold.
3: Okay. Now, yes. Yung amici curiae na sinasabi nila, yes, or friends of court, may possibility ba na, kasi diba yung pinagbabatayan natin yung 1987 Constitution, diba? Mm-hmm. Correct me if I'm wrong, ha? Pero sa pagkakalam ko yun yung pinagbabatayan nila, 1987 Constitution. Eh bakit hindi na lang din i-invite yung, I think buhay pa naman yung ilan sa mga kumbaga para mga framers na itong ano, 1987 Constitution, para at least sila mismo yung makapagsabi, hindi ba?
0: Oh, sa pagkakaalam kasi natin, itong mga inibidahang Amici Curie ay diniscuss ng impeachment court, particularly ni Presiding Officer Chief Escudero, dun sa defense tsaka sa defense and prosecution panel. Parang pinagkasundoan nila itong listahan ng mga Amici Curie. Pero hindi naman limitado dito sa mga sa tatlo o apat na Amici Curie yung kanilang magiging discussion, dahil unang ang sinabi na nga ni Presiding Officer Escudero na tumatanggap o tatanggap pa rin naman yung impeachment court ng mga legal comments mula sa ibang mga legal experts. At parang kung may magsusumite sa kanila ng mga legal comments, ay ibibigay din nila yung kopya sa mga partido.
3: Mm-hmm. And also, ako naku-curious lang ako, Nimpa, no? Kasi kuminsan yung mga pagtatanong ng ating mga honorable senator judges, no? Para bang sila din mismo sa sarili nila, parang nahihiwagaan sila sa paano ba ipina-file itong SALN, 'di ba, yung mga tanong nila. I mean, no offense, pero this is on record naman. Like halimbawa si Senator Lito Lapid, hindi ba, yung asawa niya ay nag I think na-convict or nagkaroon ng conviction because of the dollar account, no? But I'm not saying na yung tanong niya ay tungkol sa kanyang asawa or ano, but ano bang nakikita nila, siguro pinakamahalaga dito, ano ba yung nakikita nila na pwede nilang gawin na batas para nang sa ganon ay, 'di ba, hindi na mauulit yung mga ganito. Like halimbawa, yung binabanggit kanina ng taga-ombudsman, merong mga negosyo na inaisama, and then all of a sudden hindi na isama, and then the following year naisama na naman, yung mga ganung mga bagay. And since may, 'di ba, pwede naman mag-imbestiga ang ombudsman ng kanilang kumbaga parang motu proprio na investigation, 'di ba? Eh kasi parang lumalabas sa statement ni Madam ni Attorney Batu, hindi na nila, kung ano lang yung final sa kanila, yun na yun, pero hindi na nila binusisi. Eh pero kung tutuusin pala, it could have been, siguro ha, ito'y ano lang, nasa isip ko lamang, it could have been na, teka lang po diba, ano po ba ito, baka po pwedeng maimbestigahan na to, yung mga ganyan, diba, I don't know, pero diba, kung nakikita nila, zero value, meron bang ganon, may zero value na ano, or meron nga, sabi kanina na nagkaroon ng puhunan pero walang inilabas, I mean nagkaroon ng negosyo pero walang puhunan na inilabas, something, yung mga ganong mga bagay, di ba?
0: Oo, tama, kasi parang nakita nga natin dun sa sagot, base sagot ni Attorney Batu kanina, na parang tinatanggap lang nila technically yung mga SALN ay sinusumite sa kanila at hindi na nga nila nire-review. So posibleng pwede natin itanong yan sa mga senador kung anong butas sa batas yung pwede nilang tapalan dito sa pangyayaring ito, dun dito sa incident ng ganito.
3: Oo, and I'm sure, no, maging sila mismo ng mga senador, sa dami din ang ginagawa nila, at maging ang presidente or vice presidente, I think meron yan taglang, meron talaga silang mga taga-file eh. Alam mo yon, so siguro, oh, di ba, so siguro from there baka po pwedeng lumikha sila ng batas, ano ba, baka po pwede na mas maging mahigpit or panagutin din kung sino man yung nagpa-file noon na ganito, or I don't know kung paano nila gagawin yon, di ba?
0: Oo, tama. May point naman, tatanong natin yan kung sakasakali sa mga senador natin kung anong pwedeng amendment yung pwede nilang ipasa tungkol dyan.
3: Okay, nako, thank you so much, Nimpa, ha? Magandang hapon sa inyo.
0: Yes, maraming salamat muli mula sa panig ng impeachment court. Ito si Nimpa Asuncion para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Oras po natin, 2:27 ng hapon. At syempre pa, antabayanan din natin yung balita naman ni para kaming ano ba to, nagluluksa. Ano mga pag... Hindi ha, nagkataon lang. Kami hindi nag-usap-usap ha. Pero puro kami mga nakaitim ngayon ha. Ano bang meron? Anyway. Maya-maya ho ha. Babalikan natin siguro si Miss Melanie Valdos Reyes. At ito po ay sa panig naman ng prosecution, ano? Sige, babalikan po natin. Magkakaroon lamang kami ng paalala mula po sa ating himpilan. And then babalik po tayo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
4: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo, anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.
3: May negosyo pero walang deklaradong puhunan. Yan po ang panig naman ng sinabi na ito pong abogado ng panig ng prosecution, si Attorney James Ibrahim Ali. At presentasyon daw po ng SALN ni VP Sara. Pasok sa banga para patunayan ang baseline ng alegasyon ng unexplained wealth. Ayon po yan kay House Prosecutor Terry Ridon. At magbabalita si Ms. Melanie Valdos Reyes.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.
3: Ms. Melanie.
8: Magandang hapon. Magandang hapon, Jamie. Pasok sa banga ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni VP Sara Duterte. Itong naging pahayag ni House Prosecutor Terry Ridon matapos ang direct examination kay Ombudsman Records Division OIC Attorney Karen Batu. Ayon kay Ridon, ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng pangalawang pangulo ang magsisilbing baseline o pangunahing batayan upang mapatunayan naman yung alegasyon ng House Prosecution Panel na unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman laban sa pangalawang pangulo. Panoorin natin ang naging ambush interview kay Congressman Terry Ridon.
9: Well, malinaw na malinaw mga kaibigan, pasok sa banga ang SALN ng pangalang pangulo from 2007 to 2025. So ito po yung baseline na pinag-usapan po natin para makita ang actual na yaman at before the term and during the term of the Vice President. Lahat po ng ibang mga ebidensya yung ipipresenta, dito na po magbabatay kung meron o wala. Dito po iba pa ang mga ebidensya dito po sa salin.
8: Ayan, Jamie, napanood natin si Congressman Terry Ridon na may baon pang banga upang patunayan na ito yung magiging baseline ng House Prosecution Panel para ibangga lahat ng kayamanan ng pangalawang pangulo at ngayon ay yung SALN, yung net worth na sinasabi ni Attorney Batu base sa kanyang pagbasa actually kasi hindi naman nila nire-review yung SALN ng pangalawang pangulo base sa nakatala sa kanyang SALN, umabot ng halos 100 million pesos ang idiniklarang net worth ng Vice Presidente sa kanyang 2025 Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Ito ang pinatunayan ni Attorney Karen Batu kung saan lumalabas sa SALN ng Vice Presidente na nasa 98.6 million ang kanyang idiniklarang yaman, mas mataas kumpara sa 71.6 million noong 2022 nang maupo siya bilang pangalawang pangulo. Nanatili naman sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng Vice Presidente yung mga financial interest itong mga negosyo ng mag-asawang Duterte Carpio, mas kahit na nakaupo na siya bilang vice presidente, ibinunyag ito batay sa mga isinumiting dokumento ng pangalawang pangulo na pinatunayan naman sa patotoo ni Attorney Bato ngayong araw sa harap ng impeachment court. Ayon sa prosecution, mahalaga ang pagsisiyasat na ito upang mapatunayan ang akusasyon ng unexplained wealth laban sa opisyal. Pagdating naman Jamie dun sa personal properties, umaabot sa 16.2 million pesos ang idiniklara ni VP Sara sa kategorya ng other personal properties sa kanyang statement of assets noong 2025. Ito ay halos tatlong beses na mas mataas kaysa sa naiulat niya sa parehong kategorya noong 2024. Ayon naman kanina sa break time press conference ni na Manila Representative Benny Abante, ayon sa kanya, no, tinanong natin kung ano ang kanyang reaksyon dito sa non-declaration ng cash in bank, cash on hand ni VP Sara mula taong 2019 hanggang 2025. Anya, patunay daw ito ng pagiging untouchable ng Vice Presidente maging ng kanyang pamilya para hindi sumunod sa bawat dapat na panuntunan sa pagdedeklara ng kanyang salen. Ibinunyag kasi ni Attorney Bato na hiwalay na bahagi ng kanyang testimonya na wala itong idiniklarang cash on hand o cash in bank mula 2019 to 2025. So mahaba-habang taon nito. Noong 2007, kasi itong mga salen na nagsimula noong 2007, 2 million pesos ang kanyang cash on hand. Pero pagdating ng 2019, wala na siyang diniklare na perang hawak. Reaction naman ni Deputy Speaker Paulo Ortega, hiningan natin ang reaksyon ng mga miyembro ng media hinggil dito sa mga pronouncement ni VP Sara noong weekend, kung saan ay pinagbibitiw niya sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging yung nag-reaction din doon sa pahayag ng Pangulo na mahirap na pilitin ang tao na mahalin ka. Sang-ayon dito si DS Paulo doon sa pahayag ng Pangulo, pero doon sa hamon ni VP Sara, ang sagot ni DS Paulo, bakit hindi siya yung mauna na mag-resign upang asikasuhin yung mga kaso na isinampalaban sa Vice Presidente. Pakinggan natin yung naging pahayag ni Deputy Speaker Paulo Ortega.
10: Yung untouchable, talagang ginamit ni Vice President ang kanyang impluensya. Alright? Sa kanyang kaisipan, kaya ko to. Sa kanyang kaisipan, pwede kong gawin to. Vice President ako . So, yun, nakikita natin, kunti na lang taong bayan to. Tama ba yung ginawa niya? I mean, hindi ba dapat sumusunod ang Vice President sa ethical standards ng ating Constitution? Hindi ba? I mean, hindi mo pwedeng sabihin na malakas ako . Oo. At gusto kong sabihin sa lahat, no, na hindi lang Vice President ang nasa ang public official, kundi lahat ng kanyang mga kapatid, public official, yung kanyang isang kapatid, mayor, yung dalawang kapatid niya, congressman, lahat sila, public official. O ibig sabihin, kayang-kaya nilang gamitin yung kapangyarihan yan.
8: Yan yung naging sagot ni Manila Representative Benny Abante, Jamie, nung tinanong natin bilang kanina sa press con na bilang isang empleyado ng gobyerno, mahigpit kasi ang ating opisina, Jamie, di ba, sa pagpasusumite ng salin. Minsan, ibinabalik pa yung salin kung may mali. Dapat nga may mga NA, yung mga blankong spaces sa salin, o kung may mali, ibinabalik para itama. So, itong tanong natin, patunay ba na dahil untouchable si VP Sara, kaya mula dun sa taong 2019 hanggang 2025, hindi na bago na wala siyang declaration ng cash in bank o cash on hand. So, yan ang naging sagot ni Manila Representative Benny Abante. Meron pa siyang dagdag dyan, Jamie. Sabi kasi may mga objection yung depensa dun sa kakayahan ni Attorney Bato na sagutin yung nilalaman ng salin, although ang panig ng prosecution, babasahin lang naman dahil sila ang repository agency. Pwede naman basahin kung ano yung nakadeklara doon. Ang sabi ni Representative Abante, dapat ito na yung time na payagan na ng mga lawyers o defense lawyers si VP Sara na humarap na dito sa impeachment court at siya na ang sumagot doon sa mga katanungan ng prosecution kung bakit ganito ganito itinaas yung kanyang
3: 91% 91 million daw eh, 'di ba? Sabi kanina sa opening.
8: 98 kasama Jamie. 98.6 million pesos
3: ang itinaas
8: yung kanyang net worth. It as from 7 million noong 2007. Mm-hmm. Kasi meron siyang 2 taon na hindi siya nagdeklara. 2013, 2015, wala siyang sal-in. Yan ay may certification from Mindanao office na binanggit kanina ni kasamang NIMFA. Then yung 2019, meron na, 2018, 2017, meron mga nakadeklarang mga...
3: Okay. So, linawin lang natin na. Okay. Kasi kanina, ang nadinig ko ay 91 million yung in-increase sa kabuuan ng kanyang sal-in magmula nung 2007. So hindi pa pala hindi pa pala 'yon. May dagdag pa pala, 98 million.
8: Oo, 98 million. Tama ka dun, Jamie. 98 point, para eksakto tayo, baka tayo mapagalitan, 98.7.
3: Mm-hmm.
8: Tama ka, 91, kasi noong 2007, nasa 7 million lang ang kanyang net worth. 7 million lang yung kanyang net worth nung nag-umpisa siya 2007 kasi yung pagsisimula ng sal-in na ipinasa ng prosecution dito sa impeachment court from 2007 na siya ay official na dun sa munisipyo ng Davao. Hindi lang ako sure, Jamie, kung siya ay vice mayor noon o mayor ng Davao. Then from 2019 to 2025, wala na siyang diniklarang cash on bank and cash on hand. Although yung kanyang net worth ay nasa 98. From 7 million pesos noong 2007, ngayon ay at 98.7 million na ang kanyang net worth.
3: Oo, talagang alam mo, kailangan talagang matignang ito mabuti, no? Kumbaga, hindi lamang naman ito doon kay Vice President Sara Duterte, kung hindi maging sa iba pa ring mga local government, 'di ba? Yung mga local government official. Not unless na talagang old rich sila at old money 'yan, 'di ba? Magkano lang ba ang sweldo ng isang mayor? Wala kasi akong idea, 'di ba? So siguro doon pa lang malalaman na magkano yung sweldo ng isang mayor o yung sasakyan mo, magkano, saan galing yung bahay at lupa mo, yung iba pang mga property mo. Pero ito, Ms. Melanie, meron akong na-curious na sinabi naman nitong si Attorney Justine Gular ng defense. Ang binabanggit niya, wala raw raw ng pag-fill outan ng sal-in dun sa business acquisition at saka wala ring raw for cash on hand and cash on bank.
8: Alam mo, Jamie, kanina naging ako nga yung tanungan ng mga kasama natin sa media.
3: Oh, kasi nagpa-file.
8: Kasi iba yung nagpa-file tayo ng sal-in. May reaction kasi ako noon nung sinabi na walang cash on hand at cash in bank. Sabi ko, pwede kang maglagay ng cash on hand, cash in bank, dahil ang opisina namin, ibinabalik sa amin yung sal-in. Pag walang cash on hand, imposible naman na ang tagal mo na sa gobyerno, wala kang perang bit-bit. Sabi nga ni Attorney Bato, depende.
3: Ayun, pamasahe araw-araw, panggas.
8: Depende yun sa pera mo sa banko, pera mo sa pitaka mo, pera mo sa bulsa mo. Diba? So meron pa rin, pero kay VP Sara kasi walang nakalagay. Meron parte ng sal-in, kasi Jamie, meron tayong maliit lang naman na negosyo, no, sa aming dalawa mag-asawa. Example ka naman, meron kami maliit na negosyo. Ito ay pag-aari naming mag-asawang dalawa, so sa kanya nakapangalan. Ididiklara mo yun sa may likuran ng sal-in. Meron doon business. Ilalagay mo doon yung pangalan ng business mo at address mo. Natanda tandaan ko meron at may katanungan doon na kung magkano yung halaga ng negosyo mo. Kaya nagtataka ako kung bakit yung naging pagtatalo kasi yung acquisition na-correct pa nga si Attorney Ibrahim kanina na tinagalog niya yung acquisition.
3: Yung parang puhunan.
8: Pero yun din ang intindi ko nung pinapirma ko ng sell-in nung nagkaroon tayo ng maliit na pangkabuhayan. Yun din yung diniklara ko kung magkano yung initial na puhunan nung negosyong yun. So yun yung acquisition.
3: Kumbaga, paano mong na-acquire yun, di ba? Magkano ang binayad? Na-acquire? Magkano binayad mo or shinel out mo na pera para magkaroon ka ng ganong negosyo?
8: Nandun yun. At sabi nga ni Attorney Ridon, pasok sa banga kasi dito lahat magbabase. Yung 100, almost 100 million na net worth ng Pangulo, ng Vice Presidente, paano niya na-acquire yun? Magkano lang naman ang sweldo ng Mayor, ng Vice President. Ngayon, Jamie, lumabas din sa listahan ng mga negosyo nilang mag-asawa. Namatay yung aking cellphone. Nandito kasi na screenshot natin. Meron siyang 20. 20 na medyo nakakahilo nga kanina dahil puro numero. Tapos ang daming mga rows, mga negosyo. Meron siyang mula noong 2007, meron silang 20 na negosyong mag-asawa. Mm-hmm. 10 dito ay na-acquire nung siya ay vice presidente na. Jamie, okay. Kahapon nung nag-testify o nagbigay ng guidance itong si dating presiding officer Amparo Kabotahetan. Naalala ko noon, meron nagtanong, hindi ko alam kung sinong senator judge, na inilinaw pa niya na bakit ang vice-presidente, ang presidente, bawal sa kanila na merong negosyo o pag-aaring negosyo habang sila ay incumbent. Pero sa ibang mga opisyal, pwede. Mm-hmm. Diba? Bakit dito sa dalawang opisyal na pinakamataas, bawal. Naka-declare pa. Sabi niya ng House Prosecution, ito na yung isa sa mga grounds na lumabag ang Vice Presidente dito sa pagdideklara sa sell-in dahil siya ay maliit
3: kailangan
8: masyado.
3: Kailangan parang nag-diverse, di ba? Parang gano'n.
8: Oo, nag-diverse sila dapat. Para maiwasan yung conflict of interest at yes. Yung abuse of power. So, 10 yun, meron ditong parlor
3: yun. Meron actually, yun nga yung sasabihin ko kasi kanina, nahagip ng tenga ko yung pagkakabanggit ni, na mayroong salon, 2011, may nadagdag na salon. No?
8: Salon,
3: pero ito daw
8: siya.
3: Ay kay pag-aari ni ng asawa Mance. Ni Attorney Manasseh Scarpio, hindi ni VP Sara.
8: Ni VP Sara. Meron din yung incorporator siya. Meron din siyang incorporator, so isa sa mga may-ari. Meron din yung ka-partner siya sa negosyo, itong Carpio Lawyers.
3: Yes.
8: Meron din shareholder siya ng Geometry Security and Investigation Agency na kanina natanong kaya Congressman na Benny Abante. Sabi niya, meron pala silang security agency at investigation agency. Bakit kailangan niya ng confidential fund? So, naungkot naman itong confidential fund na tapos nang natalakay. At meron din na incorporator si VP Sara dito sa Cable Tow, ATH Shipping and Marine Services.
3: Mm-hmm.
8: Yan, merong pagkain, merong iba't iba yung kanilang negosyo. So,
3: at karamihan to sa Davao, di ba? Davao naka-base.
8: Oo, sa Davao ito naka-base. So, ang sabi nila ng prosecution, humarap na lang para ipaliwanag itong aligasyon nga ng Tagong Yaman. Baka naman pag nagpaliwanag si VP, maliwanagan na hindi naman pala Tagong Yaman. Kaya lang, Jamie, itong ipipresent na ng prosecution sa Monday, si SEC official Gerardo Gutierrez, ito na yung mga pag-aari ng mag-asawang Carpio Duterte at papapatunayan kung yan ba ay active na dahil dito sa hawak nating kopya na screenshot natin kanina marami dito ay inactive na. So, hindi na rin diniklarya yung iba, pero yung iba ay currently active and declared at acquired during her tenure as a vice president. So may mga iba
3: paano
8: dyan
3: yun yung halimbawa hindi na, oo, paano kung halimbawa hindi na kumita, na nagsarado na at hindi na niya talaga inilagay pa sa kanyang ano sal-in, 'di ba? Kumbaga para ba't ko naman ilalagay pa yon eh kung nalugi naman nga, wala naman akong kinita doon. Oh.
8: Mm-mm. Alam mo, Jamie, natanong ko yan sa office. Doon sa sign,
3: kasi may negosyo ka.
8: Paano ko nalugi? Meron kasing nalugi. So, hindi ko na siya i-declare. Kailangan mo pa rin siyang i-declare, Jamie, hanggat hindi mo siya nakuklose sa City Hall at sa BIR. Nandun pa rin siya. Pero once na close mo na siya, pwede mo na siyang hindi i-declare. Meron kasi dun sa patunay kanina ni Attorney Bato na meron nang naka-declare nung itong taon na to, tapos yung sumunod na taon, wala na siya. Then yung sumunod na taon, nadagdagan na siya. Yun yung paliwanag ni Attorney Bato. At meron din sa susunod na mga testigo na inaasahan natin na ihaharap ng House Prosecution ay yung BIR naman. Titignan kung talaga bang nalugi, walang kinikita, yung ano bang tawag doon, fina-file na taon-taon na
3: yung tax, ITR.
8: ITR ng isang kumpanya, kung talaga bang wala ng kinikita yung mga negosyong to para ibangga dito sa almost 100 million na net worth. Pero Jamie, tandaan natin na meron pang isang testigo na iharap, na hinarap din sa kamera, etong taga AMLC kung saan binanggit niya yung 6 point something estimate, 6 billion pesos na pumasok sa account ng mag-asawang Mans, Attorney Mans at VP Sara, na kailangan nilang patunayan na bakit, kung bakit walang cash in bank pero may pumapasok sa banko. Kaninong bank account yun? At yan ay tatalakayin ng taga AMLC director at ni dating senador Sonny Chelyanes naman na nagsiwalat, naalala natin siya yung nagsiwalat ng mga bank accounts ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at maging nito ni Vice President Sara Duterte. Kaya Jamie, balikan natin yung naging pahayag ni Congressman Paolo Ortega, na kumunti ko na sabihin Paolo Duterte. Paolo Ortega,
3: okay.
8: Dahil congressman din siya, dun sa naging pahayag naman ni VP Sara nitong nakaraang weekend.
11: Aminin, talagang mahirap na pilitin ng tao na mahalin ka. Alam natin lahat yun, di ba? Pero, ano yung pangalawa? Pinipilit niya ang presidente na mag-resign. Mauna na lang muna siguro siya para mabawasan yung mga hinaharap niyang problema ngayon. Hindi naman lahat na sabihin siguro sa statement ng Pangulo papatulan at subject to twisting saka different interpretations. Napakasimple lang naman po nung sinasabi ng Pangulo. Kahit siguro elementary, maintindihan yun. So, yun lang po.
8: Jamie, I stand corrected. Mali yung figure na nasabi ko. Noong 2007, ang net worth ni VP Sara ay hindi 7 million, 2 million lang.
3: Oh,
8: ang net worth niya. So, from 2 million 2007 to 2025 na 98.6 million pesos. So, tumaas nga ito ng ilang porsyento. So, yan ang update kasama Jamie mula dito sa Senado at sa panig ng prosecution, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Maraming salamat sa iyo, Ms. Melanie Valdos Reyes. Grabe, ang mga pinag-uusapan dito ha. Pero mas meron pa bang dadaig sa mga kayamanan ng Sterling at saka ng ano, ng Blackwood family. Yung mga teleserye ng mga tito-tita. Ayan, yung mga makaka-relate lang sa akin. Yung mga mahilig sa AI drama. Anyway, 2:52 na po ang ating oras. Ang Amici Curie of Friends of the Court. ay friends of the court para sa voting threshold, no? Ito ho yung pinag-uusapan whether ilang bang porsyento or ilan sa mga senador, yung bang kabuuan ng Senado o yun na lang mga umaatendang hearing, 'di ba? Kasi marami ho ngayon na ano na wala. Oh, may nakakulong, merong ibang nasa ibang bansa, 'di ba? So ang two-thirds, 'di ba? Two-thirds ang kanilang pagbabatayan. Kung ito bang two-thirds na ito ay mananatili yung 16 na bilang ng mga senador o kaya naman po ay mananatili ba or kumbaga mas bababa pa yung threshold na ito, yung 16. Ito po yung naunang sinabi, no, ni or question nitong si Senator Erwin Tulfo, no? Kasi sooner or later, 'di ba, hindi din naman maiaalis na talagang dapat talakayin ito dahil nga sa hindi natin masasabi yung magiging takbo ng impeachment. Baka sa susunod na mga pagkakataon, magkakaroon sila ng botohan. Eh, ano ba talaga? Okay. So, ang Amici Curie to advise impeachment court on conviction threshold. Ang mga mapapakinggan po natin, sina retired Chief Justice Artemio Panganiban, retired Chief Justice Renato Puno, retired Chief Justice Hilario Davide Jr. na sabi ni Nim pa kanina nagpadala ng parang memo. Okay. Kuna ito. Oh, pero ano, tawag dito si I think magagaling naman itong mga ito dahil hindi naman magiging retired justices itong mga ito kung wala lang, 'di ba? Oh, mamahusay itong mga ito. Oh, at anyway, ito pong magaganap bukas yung usapin na ito, no? Yung voting for the threshold. Pero sa Lunes, ipagpapatuloy na po ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayan. Okay. So, with that, ay tayo po ay syempre magpapaalam na rin. Ayan. At, yeah, si... Teka. Ah, Framers of the Constitution pala. Oo, si ito, si Adolfo Azcuna. Ayan. Former Supreme Court Associate Justice. Okay. So, maganda. Maganda ang aabangan po natin bukas. Kahit po hindi kayo abogado, maganda po na mapakinggan po ninyo ang mga bagay na ito. Mga kababayan, dito na po nagtatapos ang ating special coverage para po sa ika-25 araw ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Ako po ang inyong lingkod, Jamie Quinto, nag-uulat para sa katotohanan, para sa batas at para sa bayan. Muli, ito po ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Susunod na po ang DSUD, Kapihan sa Radyo. Magandang hapon, Bagong Pilipinas.
12: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte.
13: Kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa... This presents si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
14: Pag-ibig fund, solid kabag!
15: Radyo Pilipinas is on Viber.
16: Viber.
15: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
16: Receive credible news and information.
15: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
16: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
15: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
17: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
18: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
19: Gatong!
20: May nagwawala sa labas?
21: No, that's actually something I haven't heard for the longest time. That's someone trying to run for home in Shatong.
20: Shatong? Ano yan?
21: It's a Filipino game na nilalaro namin noon when gadgets and laptops weren't a thing yet. It's quite fun.
20: Di nga, paano siya nilalaro?
21: Well, Shatong is a Filipino traditional game that makes use of two rattan sticks. One long and the other short. The longer stick serves as the bat, while the shorter one serves as the hit. Like baseball, it has two teams.
20: So there's a pitcher since parang baseball siya?
21: Walang pitcher though kasi the one who will hit is the one who serves. And the other team will be scattered around the makeshift field, which normally would just be the street outside the house or a basketball court. But just like baseball, may three marked bases that the hitter has to run through all the way to home base while shouting,
19: Shatong!
21: Yeah, shouting Shatong is a fun part and it's what you just heard earlier.
19: Yay!
20: Parang gusto ko itry ang Shatong na yan ah. Tara, sali tayo sa kanila. Shatong!
22: Namimiss nyo ba ang traditional games ng Pinoy? Relive and play them again with your children so they can experience what you did back then. Bond as a family with our much-loved Pinoy games.
17: Yan ang Pinoy Kultura.

0: Max, nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
0: Ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
8: Talakay ang hitik sa kaalaman sa housing at urban development sector sa bansa. Mga impormasyon at serbisyo ukol sa mga proyekto at programa ng DISI. Makinig at makilahok sa usapang siksik sa impormasyong napapanahon at kapakipakinabang sa lahat. Ito ang DISI, Kapihan sa Radyo.
9: Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa isa na namang makabuluhang episode ng DSUD Kapihan sa Radyo. Hatid po sa inyo ng Department of Human Settlements and Urban Development at Radyo Pilipinas. Ako po si Alisa Tayag.
10: At ako naman po si Christine Replan. Magandang hapon po sa mga nakikinig po sa atin ngayon sa 104.3 The Capital FM at sa mga nanonood po sa ating Facebook page at DSUD.gov.ph. Huwag niyo pong kalimutang mag-follow sa aming YouTube, TikTok at X at DSUD.gov.ph. Maaari rin po kayo magpadala ng mga mensahe sa aming Facebook page o mag-comment sa aming live.
9: Ayun po, ano? At

0: gusto lang po namin paalalahanan ang lahat na alinsunod po sa President Memorandum Circular No. 114. Ang aming central at regional offices po sa linggo na ito ay bukas po mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon, mula po yan Lunes hanggang Huwebes. At sa Biyernes naman po, sa Friday, naroon po ang aming skeleton workforce mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. So mangyari po ang inyong mga transactions at ang inyong mga pagplanong pagpunta sa aming tanggapan ay maging aligned po sa aming schedule na yan.
1: Ayan, bago po ang lahat, pinapaalalahanan po namin muli na para sa lahat ng mga Homeowners Association na dating registered sa Home Insurance Guarantee Corporation o HIGC o Securities and Exchange Commission o SEC, kinakailangan niyo po muling mag-re-register sa DSUD. Ang deadline po ng re-registration ay sa December 18, 2026. Kaugnay po nito, suspendido po muna ang deadline ng Amendment of Bylaws na nauna po naming naibalita noong mga nakaraang buwan na kasabay ng HOA re-registration.
0: Ayun po, ano, yun nga po, una po naming naibalita na kasabay po ito ng HOA re-registration, pero ang amendment po or ang deadline po ng amendment ng inyong mga bylaws ay indefinitely suspended po muna ang deadline nito. So ang mga application po para sa amendment na na-file na sa mga regional offices po ay kabilang pa rin po sa mga kasalukuyang pinoproseso or in-evaluate po. At patuloy pong ipoproseso po ito alinsunod po sa itinakdang pamamaraan. Ang mga naibayad na rin po mga bayarin para sa application ay hindi na po maibabalik nang dahil lamang po sa pinakabagong inilabas nga po na advisory. Para po sa mga homeowners associations na nakakuha na po ng approved certificate of amendment ng kanilang mga bylaws mula sa DSUD, ang pagkasuspendi po ng deadline ay hindi po makakaapekto sa validity or effectivity po ng inyong mga bylaws. So, para naman po sa mga HOAs na hindi pa po nakakapag-amend ng kanilang mga bylaws, maaari pa rin pong ipagpatuloy na gamitin ang yung previous po, no, habang sumusunod po sa naangkop na provision ng Republic Act No. 9904 ng 2024 Revised Implementing Rules and Regulations or IRR at iba pa pong mga batas at tuntunin at regulasyon.
1: Yun po. Ang pagsususpindi po ay tanging tumutukoy sa deadline para sa mandatory amendment na nakatakda po sa December 18, 2026. Hindi nito binabawi, sinususpindi o nagbibigay ng exemption sa mga HOA mula sa pagsunod sa 2024 Revised IRR. Tungkol naman sa mga amendment ng articles ng incorporation or AOI, ang pagsususpindi ay hindi otomatikong sumasaklaw sa lahat ng uri ng amendment sa AOI. Ang mga amendment na may kinalaman po sa mga bagay tulad ng pangalan ng asosyasyon, mga layunin nito, pangunahing tanggapan at contact details, panahon ng pagkakaroon ng asosyasyon, incorporators or directors o trustees at iba pang usaping naaayon sa umiral na batas at mga tuntunin ng DSUD ay dapat iproseso alinsunod sa mga naaangkop po na requirement.
0: Kinikilala po ng departamento ang mga alalahanin po ng mga HOA kaugnay po sa oras, gastos at quorum requirements at iba pang mga hamon na nararanasan po sa pagsunod sa proseso po ng pag-aamyenda. At ang karagdagang gabay po tungkol sa pagsususpindi or sa pagkasuspindi po ng mandatory amendment requirements or deadline po para dito ay naangkop na susunod pong hakbang ay naasang mailalabas po sa pagkatapos po ng September 2026. So, abangan nyo na lamang po yan sa aming website or sa aming mga social media pages at DSUD.gov.ph. So, sa mga concerned HOA po na patuloy na kailangan nyo pong sundin at gamitin ang kainyong
1: umiiral.
0: Yes, umiiral or yung mga validated bylaws na nung pinakahuli nyo pong validated bylaws, ipagpatuloy po ang pagsunod sa Republic Act No. 9904, 2024 Revised IRR at iba pang mga naangkop na batas, tuntunin at regulasyon.
1: Ayan, dumako naman po tayo sa mga naging activities po natin itong nakaraang linggo. Ngayon nga po ay noong September 13, 2026 ay pinagdiriwang po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang ika-69 na kaarawan. So, binabati po namin ang mahalang Pangulo ng happy birthday po mula po sa DSUD.
0: Yes po, happy birthday, belated happy birthday. At bilang selebrasyon nga po ng kanyang kaarawan, inilunsad po ang handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat, kung saan kasalukuyan sa iba't ibang lugar po sa ating bansa ay inilapit po ang iba't ibang mga serbisyo po ng gobyerno. At nakiisa po si DSUD Secretary Jose Ramon Aliling sa naging handog sa, ng Pangulo celebration sa San Juan City po. Yan po kahapon yan. At kasama po yan dyan, syempre po sila San Juan City Mayor Francis Zamora at San Juan LGU. At bilang kinatawan po ng ating presidente, nagbigay ng mensahe si DSUD Secretary Jose Ramon Aliling. Pakinggan po natin ito.
2: Secretary King Aliling, sa ating mong napakasipag na Mayor ng San Juan City, Mayor Francis Zamora, aking po kaibigan, Vice Mayor Angelo Alcamini, sa lahat po ng opisyales sa San Juan City, sa lahat po ng nandaling po ngayon, magandang araw po sa inyong lahat. Narito po ako bilang inakawan ng ating mahal na Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. upang ipaabot ang kanyang kauspuso, pagbati, at pasasalamat sa inyo. Hindi madaliin ang mga nakaraang buwan. Nandiyan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo, tagtuyot, at palakas ng mga pag-ulan at pagbaha sa maraming lugar. Mahirap man ang mga hamon na ating kinaharap, tayo po mga Pilipino ay laging handang magsama-sama at umahon. Kapag may pagsuko, bumabangon. Kapag may problema, nagtutulungan. Kaya sa pagdirimang ng kaarawan ni Pangulong Bongbong Marcos, inalalapit natin ang mga serbisyo ng pamahalaan sa ating mga kababayan sa iba't ibang sundan at dalawigan. Isinasagawa natin ang nationwide na handog ng Pangulo kung saan ang mga ahensya ng pamahalaan, pambansa at lokal ay magkatid mismo sa inyo ng kanilang mga serbisyo. Sa ilalim ng handog ng Pangulo, ang halaga ng tulong at serbisyo matatanggap ng ating mga kababayan sa buong bansa ay hindi bababa sa 2.83 billion pesos. Kabilang dito ang mga serbisyong pangkalusugan at tulong sa trabaho at kabuhayan. Maghahatid tayo ng mga oportunidad para sa ating mga mag-aaral at magagawa habang bibigyan natin ng suporta ang ating mga masasaka, mangingisda at maliliit na mga negosyante. Mayroon din tayong ibang mga programa tungkol sa pangailangan ng ating mga pamilya at pamayanan. Nag-imposible ang mga ito ng dahil sa tulong ng mga lokal na pamahalaan at nakakuha na ahensya at anggapan ng naging maraming ang programa ito. Hinihikayat na po ang ating mga kababayan na samantalahin ang mga servisyon dahilin po ngayon. Alamin ang mga tulong na maaaring mapakinabangan at gamitin ang oportunidad na ito upang makatulong sa inyong pamilya, hanap buhay at kinabukasan. Sapagkat para sa Pangulo, ang pinakamahalagang handog sa araw na ito ay ang pagkakataong mapapaglingkod sa sambayanang Pilipino. Patuloy po tayo magtulungan upang makabuo ng mas magandang kinabukasan para sa bawat Pilipino. Maraming salamat po at mabuhay ang bagong Pilipinas.
0: Ayan po, na nakita po natin at napakinggan po natin ang mensahe ni DSUD Secretary Jose Ramon Aliling para po sa birthday ng ating presidente. At nakita rin nga po natin na napakaraming tao ang nakilawak. Mm-hmm. At sa San Juan lamang po yan. Yung iba pa pong mga lugar, narinig ko po kahapon ay 90 satellite venues po ito, no, kung saan simultaneously po ay naganap po ang handog ng Pangulo na serbisyo sa lahat, serbisyong tapat para sa lahat. At yun nga po, no, napakarami po ang nakiisa sa activity po na ito, sa pagtitipon po ito, at marami rin pong serbisyo ng gobyerno ang nakita po natin dyan sa isang satellite venue pa lang po yun. Paano pa po kaya yun sa iba?
1: Pero yun nga po, napansin ko nga, partner, no, dun sa satellite office ng, I mean, City Hall ng San Juan, nakita ko na nagpapamigay sila ng mga gamot.
0: Yes.
1: Meron ding free check-up. So,
0: yes.
1: Alam mo yun, so ginawang abot kamay sa masa nung araw na yun, yung mga services na dapat araw-araw na nakukuha ng Pilipinas.
0: Kasi nga, maraming nahihirapan nga na paiba-iba pa ang mga lugar na pinupuntahan. Kaya mas maganda nga na nailapit sa mga Pilipino ang mga servisyong ito. At narinig ko na sa 50 plus partner agencies ang nandun sa San Juan kahapon. At yun nga po, no, kaugnay po nito ay nagkaroon rin po ng ceremonial awarding para po sa mga Enhanced Community Mortgage Program beneficiaries sa iba't ibang lugar sa ating bansa kahapon. At sumatotal po ay 913. Yes po, 913 po ang total title awardees kahapon po yan. At personal po na ibinigay ni DZSS Secretary Jose Ramon Aliling at Social Housing Finance Corporation President and CEO Federico Laksa ang mga titulo po sa mga beneficiaryo mula sa iba't ibang lungsod at probinsya ng dito po sa Luzon, Visayas at Mindanao. At may mga beneficiaries po na nandun mismo sa San Juan City kahapon sa iba't ibang lugar po dito sa ating bansa. At kasama po nila DZSS Secretary, no, ang si San Juan City Mayor Francis Zamora sa pag-award po sa ating mga beneficiaries. At nandyan din po syempre ang iba pa pong opisyal ng DZSS, SHFSE at LGU upang igawad po ang mga titulo.
1: Ayan, makikita po natin sa ating screen yung pag-flash po nung iba't ibang photos po mula po sa venue kahapon.
0: Ayan, at yun nga, nakita din, nag-flash din kanina na nasa Zoom ang iba't ibang mga regional offices, no, nagpakita rin na ina-award na ang mga titulo sa mga beneficiaries. At yan, kita niyo po sa group photo, nandun din po si Shafi, super cute, at ang dami nga po na naging sobrang saya, purong-puno po ng galak dahil nga na nakuha na po nila ang kanilang
1: inaasam-asam
0: na titulo. At isa pa pong housing good news, nag-partner ang Pag-ibig Fund at SM Development Corporation or SMDC para po mapalawak ang pagpipili ang pabahay ng mga kwalipikadong miyembro po ng Pag-ibig.
1: Ayun nga po, nilagdaan ng dalawang institusyon ang isang Memorandum of Understanding noong September 8. Layunin po nito na mas maraming SMDC homes ang mabili ng mga kwalipikadong miyembro gamit ang Pag-ibig Housing Loans. Kasama rin sa kasunduan ng preferential pricing o special na presyo para sa piling units, buyer education at mga planong programa para po sa ating mga home buyer. Ang partnership po na ito ay bahagi ng pagsisikap ng Department of Human Settlements and Urban Development o DZSUD at Pag-ibig po na palakasin ng participasyon ng pribadong sektor sa ilalim ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa pamamagitan nito, mas maraming proyekto sa bansa ang maging available po sa atin sa pamamagitan ng Pag-ibig Financing.
0: At yun nga po, nalayunin po nito na mabigyan ng mga miyembro, particular na po ang mga middle income Filipino workers ng mas maraming pagpipili ang dekalidad at maayos ang lokasyon na tahanan na angkop po sa kanilang pangangailangan at syempre sa kanilang pamilya at budget. Ayon po kay DZSS Secretary Jose Ramon Aliling na siya rin pong chairman ng Pag-ibig Board of Trustees, ipinapakita ng paglahok ng SMDC kung paano nagiging mas malawak ang housing choices ng mga miyembro dahil nga po sa expanded at affordable financing. Sinabi ni Secretary Aliling na malinaw ang direksyon ni Pangulong Marcos Jr. magkaroon ng tunay na pagkakataon ng mga ang mas maraming Filipino workers at kanilang mga pamilya na magkaroon ng sariling bahay sa lungsod, lalo na iyong malapit sa kanilang mga pinagtatrabahuhan. At sa ilalim nga po ng Pag-ibig Housing Loans, maaaring umutang ng hanggang 10 million pesos ang bawat kwalipikadong miyembro. At sa ilalim po ng kasunduan, mag-aalok ang SMDC ng preferential pricing sa mga kwalipikadong Pag-ibig Housing Loan borrowers para sa piling units sa mga participating Pag-ibig accredited projects. So isa kabilang na po dyan ang, sa kasalukuyang accredited selection ang Coast Residence at Ice Tower sa Pasay City, Spring Residences sa Parañaque City, Piling Faces ng Hill Residences sa Quezon City, at SMDC Cheerful Homes 1 at 2 sa Pampanga.
1: Ayan, patuloy din po pinapayawak ng SMDC ang kanilang selection kung saan may mga karagdagang development po sa Makati City, Mandaluyong City, Pasay City, at iba pang growth areas na sumasailalim sa Pag-ibig accreditation. Kabilang sa mga proyektong ito ang SMDC Heights, SMDC Nature, at SMDC Symphony Homes na may high-rise, mid-rise, at house and lot developments po. Ayon kay SM Prime at SM Development Corporation President Jeffrey C. Lim, mahalaga ang pagtutulungan ng iba't ibang institusyon upang maging mas attainable ang home ownership para po sa mga pamilyang Pilipino. Sinabi rin niya na may mga mahalagang papel ang pamahalaan sa pagpapababa ng halaga ng home financing habang ang mga developer naman po ay nagbibigay ng mga tahanan at komunidad na may pangmatagalang halaga.
0: Para naman po kay Pag-ibig Fund Chief Executive Officer Marilyn Acosta, mas nagiging makabuluhan ang affordable financing kapag may angkop ding tahanang mapagpipilian ang mga miyembro. Sa pamamagitan po ng partnership sa SMDC, mas maraming Filipino workers ang maaaring pumili ng tahanan batay po sa pangailangan ng kanilang pamilya at kanilang nais na lokasyon at budget syempre at i-finance ito sa abot-kayang paraan ng, sa pamamagitan nga po ng Pag-ibig Fund. May promotional rates ang Pag-ibig Fund para sa mga qualified borrowers hanggang sa katapusan po ng taong ito. So 2026, 4.5% para sa loans na hanggang 4.9 million at 5.75% para naman po sa mga loans na higit sa 4.9 million hanggang 10 million. Ayon kay CEO Marilyn Acosta, bahagi ito ng komprehensibong paraan ng Pag-ibig Fund upang matulungan ang ating mga miyembro na magkaroon ng sariling bahay, hindi lamang sa pamamagitan ng affordable financing, kundi pati na rin po sa pakikipagtulungan sa mga developer at iba pa pong stakeholders. Ang SMDC ay pinakahuling nangungunang developer ng Pag-ibig Fund na nakipag-partner po sa kanila sa larangan po ng pabahay at sa pagtutulungan ng pamahalaan at pribadong sektor, patuloy na pinapalawak po ang mga pagpipili ang tahanan para sa mga Pilipinong nagnanais magkaroon ng sariling bahay sa ilalim na Expanded 4PH Program. Ayun po, no, napakagandang balita po noon. At lalong-lalo na po, marami rin nagtatanong kung may mga pabahay daw po ba or parang choices within Metro Manila. At ito na nga po, no, itong partnership ang pwedeng maging tulay po
1: meron dyan. Meron na sa Pasay, sa Makati, Mandaluyong, Quezon City. Yes. So, ano pang iniintay niyo? Mag-apply na po kayo.
0: Yes, yan. Importante nga po ang maging member po ng Pag-ibig Fund dahil yun po ang magiging daan po sa housing loan at pagkakaroon po ng yun nga po, pagiging qualified member po ng Pag-ibig Fund para po makakuha ng mga ganitong klaseng choices po ng pabahay. At ito naman po, noong nakaraang Webes, mahigit sa 200 po na individual mula sa Bacoor, Cavite ang nakatanggap ng kanilang transfer certificates of titles mula po yan sa DSUD at SHAPC. Upang balikan ang araw na iyon, panoorin po natin ito.
3: Matapos ang 25 taon, makatutulog na ng mahimbing ang mga member beneficiaries mula sa Salinas-Hills HOA Phase 2 at Bayanihan HOA of Salinas-Bacoor nang matanggap ang kanilang transfer certificates of titles mula sa Enhanced Community Mortgage Program sa ilalim na Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Personal na ibinigay ni DSUD Secretary Jose Ramon Aliling at Social Housing Finance Corporation President and CEO Federico Laksa ang mga titulo. Laking pasasalamat ng halos 200 member beneficiaries na natundukan na ang lagpas 2 dekada nilang paghihintay sa kasiguraduhan sa paninirahan. Naroon rin para makiisa sa programa sina Senior Undersecretary Eduardo Robles Jr. at iba pang opisyal ng DSUD, SHAPC at lokal na pamahalaan ng Bacoor, Cavite. Para sa mga updates, huwag kalimutang mag-like, share at follow sa aming social media pages at DSUD.gov.ph.
0: Ayun nga po, no, natanggap po ng Salinasville HOA Phase 2 at Bayanihan HOA ng Salinasville Bacoor ang kanilang mga titulo matapos po yan ang 25 years po na kanilang pagtsatsaga at paghihintay. At personal nga po itong binigay ni DZ Secretary Jose Ramon Aliling at SHAFC President and CEO Federico Laksa, kasama po nila Representative Lani Mercado Revilla at iba pang opisyal ng DZUD, SHAFC at lokal na pamahalaan ng Bacoor ang kanilang mga titulo.
1: Nakapanayam nga po ng DZUD ang ilan sa mga benepisyaryo upang pakinggan ang kanilang galak at pasasalamat, panoorin po natin ito.
3: Pangarap na panghabang buhay na tahanan, yan ng tinupad na expanded form PH ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos ang dalawang dekadang pangamba ng mga miyembro ng Salinasville HOA Phase 2 at Bayanihan HOA of Salinas Bacoor sa pamamagitan ng Enhanced Community Mortgage Program. Nakapanayam namin ng ilan sa mga beneficiaryo, pakinggan natin ang kanilang mga kwento.
4: Teresita Loyola Takud, 74. Dati naupa lang kami. Kayo, kumaka akong yung habang buhay na yung mangungupahan lang ako, lalo napakahirap. Maganda, magandang anong na may sarili ka na wala ka nang masyadong iniintindi. Hindi mo na lang bayad sa tubig, sa ilaw, yun na lang. Talagang iniangat nga ang dignidad ko. Naging maayos na, di ba? Parang hindi ka, makakapaglakad ka na ng ayos niya na meron ka ng sarili, di ba? Nagpapasalamat ako kasi nagkaroon kami ng sariling bahay at lupa sa habang buhay na.
5: Ako po si Beatriz G. Cardano, 76. Siyempre daw tayo, baka pagdating ng araw, mapurna na ba? Masaya at kahit mahirap tayo, nagkaroon tayo ng sariling lupa. Na pinagsakripisya nating hulugan. Gusto ako nagpapasalamat kay Pangulong Marcos dahil sa ganitong mga programa, nagkaroon ng katuparan sa amin na magkaroon kami ng lupa.
6: I'm Roelito Garcia, 50 years old po. Nag-start po kami ma'am dito ma'am ng 1998 at take-out po kami ng social housing ng 2001. Hindi nyo ma'am masasabi ma'am na inyong pamilyang property ma'am hanggang wala po kayong titulo. Ito na po, may award na po talaga. Talagang masasabi pong legit na sa amin na po talaga yung property namin. Nagpapasalamat kami ma'am kasi ma'am from squatter ma'am, talaga naman po kami ma'am galing po talaga kami sa squatter hanggang sa nagkaroon po kami ma'am ng sarili po namin property po rito. Siyempre po, ang number one, nagpapasalamat po kami kay sa ating Pangulo PBBM Marcos. At siyempre po sa SHAFC and then siyempre po sa DZUD. Kasi kayo po yung mga nangangasiwa po sa mga pabahay na ganyan na nasana po na marami po silang matulungan ng mga mahihirap po na tao at nangangarap po na magkaroon ng sariling bahay.
7: Noel Liantubuag, Pabado, kasi wala pang pinanghahawakang papel, kayang-kayang paalisin kasi wala ka pang panghahawakan. Kaya malaking bagay ito na may ganitong programa ang gobyerno na abot kaya siya. Kasi nasa kulang-kulang 500 lang naman a month. Salamat po ng marami, President Bongbong Marcos, na nagkaroon ng ganitong opportunity ang mga mahihirap na magkaroon ng sariling bahay at lupa.
3: Sa bawat titulo na naipamamahagi, na ilalapit ang mga Pilipino sa buhay na mas may seguridad at dignidad. Patuloy ang Expanded 4PH sa pag-angat sa kalidad ng buhay ng ating mga kababayan at pagbibigay ng hindi lamang tahanan. Kung hindi ka pa natagal at bagong pag-asa para sa bagong bukas sa bagong Pilipinas.
0: Napakinggan po natin ang mga testimonies ng mga taga Bacoor, Cavite po, dyan po sa Salinasville. At yun nga po, napakasaya nga po nila na finally daw po hindi na po sila matatawag na squatter at naiangat po ang dignidad nila. Meron na silang added confidence sa sarili na pag lumabas po sila, alam po nila na may hawak na silang titulo, may mapanghahawakan na po sila.
1: At yung mga na-interview natin, no? From different HOA sila. So, iisa lang naman ang kanilang sinasabi. Maraming salamat, Pangulong BBM. Mm-hmm. Dahil nga sa Expanded 4PH through ECMP, mm-hmm, ay nabigyan sila ng security of tenure.
0: Yes, at sa mababang halaga nga po yan, no? At nabanggit nga po ni Ma'am Noreen kanina na around 500 a month lang. Opo, ang kanilang hinuhulog. At yun nga po, pinagtsagaan po ng mga HOA ito na ilang taon po nilang hinulugan. Mm-hmm. At tulong-tulong po sila dito. At yun nga po, ay nakuha na nga po nila ang kanilang mga titulo. At time check muna po tayo. Ang oras po ngayon ay 3:34 PM. Hindi pa po dito nagtatapos ang ating talakayan. Kaya wag muna po kayong BBTO, magbabalik ang Disod Kapian sa radyo.
8: Magandang araw si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
9: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
10: Pag-ibig fund, solid kaban!
11: Best World Service.
12: Mapapakinggan lang
11: sa Capital 104.3 FM.
12: Capital 104.3.
11: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
13: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
14: Radyo Pilipinas is on Viber.
15: Viber.
14: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
15: Receive credible news and information.
14: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
15: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
14: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
16: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
18: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Disusun, kapihan sa radyo. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Tayo po ay, ayan, tayo po ay nagbabalik sa Disusun, kapihan sa radyo. Pero bago po tayo magpatuloy, aming binabati po ang mahal naming direktor na si Director Mario Malyari at Director Tin Pascual Bello. At ang ating mga kasamahan po sa SEPAS mula po sa CDMRD at sa Public Assistance Division, magandang hapon po sa inyong lahat.
0: Ayan, magandang hapon po sa ating mga kasamahan dyan sa Disusun at kila Director Mario, kila Attorney Tin at sa SCPAS. At ngayong araw naman po ay magkasunod na awarding ang ginanap sa Valenzuela at sa Caloocan.
1: Ayan, mga fresh na fresh
0: yes.
1: pa yan.
0: Kanina lang po ito bago po kami makarating dito. At yun nga po, no, pinangunahan po ni Pangulong Marcos Jr. ang dalawang milestone event sa ilalim po na Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino or 4PH program. Una na po dito ang ceremonial turnover ng mga housing units sa mga benepisyaryo po dyan po sa Disciplina Village Arcong Patos sa Valenzuela City. Personal po itong binigay ni PBBM kasama ni Nadisud Secretary Aliling, NHA General Manager Joe Bentay at Valenzuela City Mayor Wes Cachalian. Yun nga po, no, ang Disciplina Village po sa Arcong Pato ay isang proyekto ng National Housing Authority, isa pong key shelter agency ng Disud. Ang proyekto ay dinisenyo upang makapagbigay ng 960 housing units para sa mga kwalipikadong informal settler families na apektado po sa Supreme Court mandamus na i-clear ang Manila Bay at mga nakatira po sa mapanganib na lugar sa Valenzuela. Siyam na building na po ang natapos kung saan matatagpuan ng 333 units na sinimulan na pong lipatan or tirahan po ng ating mga beneficiaryo starting po nitong April 2026.
1: Sa Caloocan naman, isang mahalagang hakbang para sa mas maraming pamilyang Pilipino ang nasaksihan po sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. doon sa komunidad ng Liliano Homeowners Association Federation sa Caloocan City nitong Martes. Pinangunahan ng Pangulo ang awarding ng mga land titles sa mga kwalipikadong benepisyaryo bilang bahagi po ng pinaigting na pagpapatupad ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program. Kasama ng Pangulo si Nadisud Secretary Jose Ramon Aliling at siya si President and CEO Federico Laksa. Sa kanyang naging mensahe, binigyan din ni Pangulong Marcos Jr. ang kahalagahan ng pagkakaroon ng ligtas at secure na tahanan bilang hakbang tungo sa katuparan ng mga pangarap ng bawat pamilyang Pilipino. Muli rin niya pong iginiit ang commitment ng pamahalaan na makapagbigay po ng ligtas, desente at apat kayang pabahay o oportunidad sa pabahay para sa bawat pamilyang Pilipino. Ang title awarding ceremony ay bahagi ng Enhanced Community Mortgage Program o ECMP. Makikinabang po dito ang 110 na pamilya mula sa 12 na homeowners associations na nagmamarka ng isang mahalagang milestone sa kanilang paglalakbay tungo sa secure land tenure at permanent home ownership. Sa pamamagitan ng ECMP, nabibigyan po ng pagkakataon ang mga organisadong
0: mga HOA
1: sa kanilang komunidad na makakuha ng lupa at masiguro ang pagmamay-ari ng kanilang mga tahanan po sa kinatitirikan po ng kanilang bahay. Binigyang diin po ng inisyatibang ito ang patuloy na commitment ng pamahalaan na makapagbigay po ng secure, dignified at affordable housing para sa mga pamilyang Pilipino. Ang Liliano Homeowners Association Federation ay binubuo ng 24 associations na kumakatawan sa mahigit 2,500 pamilyang membro. Sa pamamagitan ng kanilang sama-samang pagsikap at pakikipagtulungan po ng SHFC at ang DSUD, patuloy na isusumikap ang mga komunidad na ito para sa individualization at pagkumpleto ng kanilang mga land title. Ang awarding ng mga titulo ay isang mahalagang hakbang nga po tungkol sa isang mas ligtas na land tenure at permanenteng pagmamay-ari ng tahanang para sa mga benepisyaryong pamilya. Doon nga po sa nangyari sa Caloocan City kanina, bago nagtungo si Pangulong Marcos Jr. sa mga na-award na ng titles, no? Dumaan din muna siya sa community within those HOAs. So, na-witness ko na kung paano sinalubong ng mga tao, ng mga bata especially, si Pangulong Bongbong Marcos kasi kasabay ng pagbisita niya ay ang pamamahagi niya ng mga stuffed toy dun sa mga bata. So, ilang mga bata rin yung sobrang galak at nag-chant ng happy birthday sa kanya at PBBM. So, yun po.
0: Ganun din po ang kaganapan sa Valenzuela, no, napakaraming bata din po ang nakatira dun sa Disciplina Village at napakasaya nga po nila pagdating ni President Bongbong Marcos at nagkaroon nga din po ng pamamahagi ng mga staff to. Sobrang saya at excited po ng mga bata at nagulat po ako, napakarami po palang members ng ano, Liano HOA Federation, talagang madami pala talaga sila. At ayun nga po, napakarami din po ang na-awardan kanina. At tuloy-tuloy po yan, napakasipag po ng ating mga KSAs ng DSUD at sa pagbibigay po ng mga awarding po pagdating sa ECMP. Halos every week nga po kami.
1: Tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo, lalo na sa pagbibigay ng titulo sa mga ating mga beneficiaries para magkaroon sila ng security of land tenure.
0: At napaka-importante nga rin po ng para sa ibang mga beneficiaryo, no, na nagnanais talaga na dito sila magstay sa kung saan sila lumaki, napakahalaga nun para sa kanila. At yun nga na hindi na sila kinakailangan pampaalisin sa kanilang kinagisnan na lugar dahil andun ang kanilang hanap buhay, nandun ang kanilang, nandun sila nag-start ng kanilang mga pamilya. So very important sa kanila itong ECMP, itong route na pagkakaroon ng land ownership at home ownership, no. At yun nga po ay handog po ng expanded 4PH at sa pamamaraan po ng Enhanced Community Mortgage Program. At makikita po natin na patuloy pong isinusulong ng pamahalaan sa ilalim ng Expanded 4PH Program at ECMP ang layunin po na mabigyan ang bawat pamilyang Pilipino ng ligtas, disente at abot kayang tahanan.
1: Kahapon lang din po ay naglabas ang Pag-ibig Fund ng Open House na naging handog ng Pangulo. So, nagkaroon din po ng handog ng ang Pangulo sa Pag-ibig Fund kung saan nationwide open house po sa ilalim po ng Bagong Pilipinas.
0: Ayun po, no, at naging open house po ay ginanap sa 14 accredited expanded 4PH housing projects ng Pag-ibig Fund na naglalayon po na maipakita ang mga project sites, available units at facilities. Nais rin pong ipaalam ang mga financing options at home ownership opportunities po sa ilalim ng expanded 4PH.
1: Sa luson naman po, participating projects, kabilang po dito ay Torre de Florencia in Caloocan City, Bukawi, Bulacan Manor in Bukawi po at ang Brentwood Residences Phase 2 and 3 in Capas, Tarlac at ang Crystal Peak Estates and Bloomfield Subdivision sa Pampanga, Pillar 4PH Project sa Bataan at Palayan City Township Project sa Nueva Ecija and Kaya Homes Candelaria sa Quezon. Sa Visayas naman po, mayroon din pong nagkaroon din po ng open house kung saan na-feature ang Cebu City Residential Park sa Cebu, Deca Homes Granada 2 in sa Bacolod, Richwood Homes Bohol 2 in
0: Dawis,
1: Bohol at ang Primary Homes Negros in Tanhay, saka Negros Oriental. Sa Mindanao naman, participating sites ang kabilang gaya na lamang ng Deca Homes Jensen 2 sa General Santos City at ang Expanded 4PH Housing Caravan naman sa Panabo City sa Davao del Norte.
0: Ayun po, no, napakarami nga po ng naging open house na tong Lunes, nung Monday po, no. At napakahalaga din po ng pakikilahok sa ganitong mga klaseng open house kasi po makikita nyo po talaga yung mga model units, makikita nyo rin po yung kapaligiran ng mga project sites para po malaman nyo kung swak po ba ito sa pangangailangan ng inyong pamilya, malapit po ba ito sa inyong trabaho or sa mga transport terminals na kailangan po sa pang-araw-araw. Siyempre na po kung kayo ay magko-commute papunta sa inyong mga trabaho at sa mga eskwelahan po ng inyong mga anak. At napakaganda po ng oportunidad na inilapit po sa ating mga kababayan para po sa mga gustong makasama o makakuha po ng pabahay sa ilalim ng Expanded 4PH. Panoorin po natin ito.
3: mas pinadali na ang pagkakaroon ng sariling tahanan sa expanded pambansang pabahay para sa Pilipino, o 4PH program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kung ikaw ay Pag-ibig member na may minimum 12 months contribution, magtungo lang sa pagibigfundservices.com/magpalista na sa 4PH. Maaari kang pumili ng lugar kung saan mo gusto mag-abay ng pabahay. Kapag may napili ka na, pindutin lamang ang magpalista na para makita ang kumpletong detalye katulad ng laki ng property at kung gaano kalaki ang magiging buwan ng hulog. I-click muli ang magpalista na para sagutan ng online expanded 4PH sign-up form at siguraduhin tama at kumpleto ang mga detalye. Huwag din kalimutan basahin ang Pag-ibig Data Privacy Statement. Kapag naunawaan mo na, i-check ang kahon ng pagsang-ayon at maaari mo nang isumite ito. Makakatanggap ka ng tracking number na magagamit mo sa pag-check ng status ng application. May matatanggap ka rin SMS mula sa Pag-ibig Fund para sa mga susunod na hakbang papalapit sa pinapangarap mong sariling tahanan. Kaya tara na, magpalista na! Para sa mga updates, huwag kalimutan mag-like, share at follow sa aking social media pages at lisud.gov.ph.
1: Ayan. At para naman gabayan po tayo sa kung ano ang dapat alalahanin tuwing bibili po ng mga property, narito po ang Dream Tips.
3: Kunting paalala mula sa Department of Human Settlements and Urban Development. Upang maiwasan ang scam sa pagbili ng property, sundin lamang ang acronym na DREAM. D. Demand to see the project certificate of registration and license to sell issued by DISU. Hingin at suriin ng mabuti ang certificate of registration at license to sell ng proyekto na nailabas ng DISU. Kung lahat ng patalastas ay kailangan isaad ang pangalan at lugar ng proyekto, pati na rin ang license to sell at advertisement approval number. R. Read to understand every item stated in the contract to sell and terms of payment. Basahin at intindihin ang bawat item na nakasaad sa contract to sell at terms of payment. Kasama na dito ang mga detalyeng nakasaad sa CR at LS na naglalaman ng classification ng proyekto. E. Engage only with legitimate developers and licensed brokers and salespersons registered with the DISU. Makipag-ugnayan lamang sa mga lehitimong developers at brokers at salespersons na nakarehistro sa DISU. A. Ask to clarify about unstated details in the contract and other questions about the construction and history of the property. Magtanong upang maliwanagan sa mga malabo o hindi nakasaad na detalye sa mga kontrata at iba pang mga katanungan tungkol sa pagbuo at kasaysayan ng property. Mag-imbestiga rin sa kredibilidad at katayuan ng kumpanya. M. Move to visit and inspect the actual sites and investigate the neighborhood. Bisitahin ang aktwal na kinatatayuan ng property at pamayanan. Muli, sundin ang DREAM upang maiwasan ang scam sa pagbili ng property. Ang paalala na ito ay hatid sa inyo ng Department of Human Settlements and Urban Development.
0: Ayun po, nakita po natin ang Dream Tips na lagi po natin kailangan alalahanin at
1: para pagkatandaan.
0: Po, yes, kailangan nating ma-review po ito no, every time po na nagnanais po kayo o malapit na po talaga kayo na bumili ng inyong mga properties. Tandaan niyo po na kailangan niyo po ng makita ang Project Certificate of Registration at License to Sell dahil kinakailangan po yan ng mga developers bago po sila magbenta at mag-alok po ng kanilang mga projects po sa inyo. At hingin niyo po ito at suriin para po masigurado niyo po na may panghahawakan po kayong document. At sunod naman po dyan sa Dream Tips, ang letter R po na na-read and understand every item po sa mga kontrata. Ayun po, no, suriin po ng mabuti at pagtiyagaan po natin na basahin talaga dahil ito nga po ay pinangarap niyo mga properties at ito nga po ay inyong mga dream para po hindi maging nightmare. Ang inyong mga purchases, kailangan po natin talagang basahin at intindihin ang mga contract to sell. At engage naman po for letter E, engage only po sa mga lehitimong developers at licensed brokers. At yun nga po nung nakaraan, meron pong na-share dito tungkol sa mga promises po ng mga ahente. Kapag po hindi po documented or nakasulat po mismo sa inyong mga kontrata, ay huwag po kayong maniniwala sa mga alok pong ganyan dahil nga po malaki po ang chance na ayun nga po, hindi po totoo. At makipag-ignayan lang po kayo sa mga lehitimong developers, sa mga trusted developers at brokers lang po. At wag din po kayo mahihiyang magtanong tungkol sa mga bagay-bagay or mga hindi nyo po maintindihan sa kontrata dahil sila po ang makapagbigay sa inyo ng linaw po dito. At magtanong lang po kayo sa kanila para maliwanagan po kayo sa mga bagay na malabo or hindi nakasaad po sa inyong mga contracts. Contract, yes, tama po, sa inyong mga properties, no? At importante din po ang pagpunta at pagbisita po sa mga proyekto pong ito, no, para po masigurado natin na totoo at meron talaga na proyekto, at para po sigurado rin po kayo na may mapupuntahan po ang inyong binabayaran po, Buwan-buwan.
1: Ika nga nila ay to see is to believe. So kailangan po nating ma-witness at makita firsthand ang mga properties before po tayo mag conduct ng purchase.
0: Ayun nga po, no? At sana po marami po kayong natutunan ngayong araw. Napakarami po ng mga updates. Napakadaming good news from DZU. At isang oras na naman po ang lumipas. Sana po ay may natutunan po kayo sa ating naging talakayan ngayong hapon. Muli ako po si Alisa Tayag.
1: At ako naman po si Christina Plan. Kami po ang nakasama po ninyo ulit ngayong hapon. Ito po ang DZU Kapihan sa radyo. Hanggang sa susunod po na Martes. Sabay-sabay po tayo. Tara!
0: Kape tayo, usap tayo!
19: DZU Kapihan sa radyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
20: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 6 na minuto bago ang alas 4 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Kauna-unahang BARM parliamentary elections, maayos na naidaos ayon sa Malacanang. May ulat si Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Report.
2: Itutuloy na naging mapayapa at maayos sa pangkalahatan ng pagdaraos ng kauna-unahang parliamentary elections ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pahayag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro sa kabila ng mga naitalang insidente ng karahasan sa kasagsagan ng halalan kahapon. Ayon sa opisyal, hindi na naisi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang anumang uri ng karahasan. At bagamat mayroong mga isolated incident, kung ang report ng Philippine National Police pa rin ang pagbabatayan, generally peaceful and orderly ang eleksyon kahapon. Naging maganda rin anya ang voters turnout na pumalo sa 82%. Nagkatunayan, mas mataas ng 4.79% kumpara sa bilang ng mga lumahok ng 2025 midterm election sa rehiyon. Sa kasalukuyan, nananatilian niya ang mahigpit na ugnayan ng PNP at Commission on Elections hanggang matapos ang lahat ng election activities sa rehiyon.
3: Hindi nanaisin ng Pangulo at ng administrasyon na ito na mayroon pong nangyayaring karahasan. At ito naman po ang ipinag-uutos ng Pangulo na bantayan mabuti, protektahan ang ating mga kababayan sa mga ganitong klaseng insidente. But nag-report na po ang PNP. According to PNP, generally peaceful and orderly po yung naganap na eleksyon. So, sa pananaw po ng administrasyon ay naging maganda naman po ang naging eleksyon kahapon sa BARM.
2: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Housing program ng pamahalaan magpapatuloy ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula Malacanang, may ulat si Alvin Baltasar.
0: Radyo Pilipinas. Report.
4: Tinuyok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tuloy-tuloy na proyektong pabahay ng gobyerno sa ilalim ng kanyang administrasyon. Sinabi ng Pangulo, patuloy ang housing program ng pamahalaan sa harap ng kanilang pagsisikap na mabawasan ang kakulangan ng pabahay sa mamamayan. Magtutulungan na rin dito kapwa ang national at local government ayon kay Pangulo Marcos na maganda umano ang binubunga ng mga resulta. Gaya na lamang ay sa Pangulo ng housing project na ikinasa sa Valenzuela kung saan ay naging magkatuwang ang pambansang pamahalaan at ang lokal na gobyerno. Ang tuloy-tuloy na housing project ng gobyerno pagbibigay din ng palasyo ay gagawin sa buong Pilipinas. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
5: Patuloy ang ating magiging housing program and hopefully we will begin to lessen shortfall in housing units para sa ating mga kababayan.
4: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: DILG Secretary John Bicramolia kukumbinsihin ang mga opisyal sa France upang huwag bigyan ng asylum si dating ako, Bicol Party List Representative Saldi Co. May live report si Diane Layar.
0: Radyo Pilipinas. Report.
6: Yes, Omar, hindi dapat bigyan ng asylum ang nagtatagong si dating ako, Bicol Party List Representative Saldi Co. Ito ang iginiit ni DILG Secretary John Bicramolia sa punong balitaan dito sa Campo Crame. Ayon kay Bicramolia, magpupunta siya sa France upang kumbinsihin ang kanyang mga counterpart doon na huwag tanggapin ang aplikasyon ni Co para sa asylum. Matatandaan na may nakabinbin na warrant of arrest laban kay Co kaugnay ng umano'y anomalya sa mga flood control project. Samantala, nilinaw naman ni Bicramolia na magkahiwalay ang kanilang lakad ng kanyang kapatid na si Ombudsman Jesus Crispin Bicramolia sa France. Magkaiba rin umano yung mga taong kanilang kakausapin doon. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, live report ni Diane Layar. ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience binuksan sa Maynila. Pilipinas, iginit ang cross-border response sa gitna ng mga sakuna. Si EJ Lazaro sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Yes, EJ.
7: Yes, so, mga formal na binuksan dito sa bansa ang ASEAN Minister o Ministerial Conference on Disaster Resilience 2026 kung saan binigyan din ang pamahalaan ng Pilipinas ang kahalagahan ng mabilis at magkakatuwang na pagtugon sa lumalalang banta ng kalamidad sa rehiyon. Sa mensaheng binasa ni Executive Secretary Ralph Recto para kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., iginiit ito na hindi dapat huminto sa mga hangganan o orders ng bansa ang pagtutulungan, lalo't nananatiling pinaka-disaster prone sa rehiyon ang Timog Silangang Asya. Isinusulong din ng Pilipinas ang Manila Aspect Framework at Rise ASEAN Agenda upang palakasin ang ugnayan ng mga miyembrong bansa bago pa man tumama ang mga bagyo at lindol. Sa kabila ng pagiging numero uno sa World Risk Index noong nakaraang taon, nanindigan ang administrasyon na patuloy nitong palalakasin ang maagang paghahanda sa pamamagitan ng Declaration of State of Imminent Disaster Act. Pakinggan natin ito.
8: The real task of a resilience is not simply whether the infrastructures, in example, survive a disaster. It is whether society can continue to function under extreme stresses.
9: Resilience is not simply about responding effectively when disasters occur. It is also about anticipating risks, reducing vulnerabilities, protecting development grains, and ensuring that our communities are better prepared to face future challenges.
7: Tiniyak din ng Pilipinas bilang punong abala na gagamitin ang nasabing dalawang araw na pagpupulong upang maisalin sa konkretong aksyon ang mga pandaigdigang kasunduan para sa proteksyon ng bawat komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, live report ni EJ Lazaro. Iniharap na testigo ng prosekusyon sa impeachment trial ngayong araw, hindi tamang personalidad na makakapagtukoy ng ill-gotten wealth ng vice-presidente ayon sa defense team. Si Luisa Erispe sa detalye na balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Naniniwala ang panig ni Vice President Sara Duterte na hindi ang testigong si Attorney Karen Batu, OIC ng Ombudsman Records Division, ang makakapagpatunay na talagang may ill-gotten wealth o unexplained wealth ang vice-presidente. Ayon kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, tulad ng nangyari kanina sa cross-examination ng depensa, lumabas na talagang ang magagawa lang ni Attorney Batu ay kumpirmahin ang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth na isinumite ng vice-presidente. Kung may maliman sa nilalaman ito, tulad ng kung lumobo nga ba ang pera ng bise at unusual ang mga nakalagay sa SALN ay hindi siya ang makakapagpatestigo rito. Git pa ni Poa, si Batu ay isang records custodian lamang at hindi maaaring magkaroon ng konklusyon sa nilalaman ng SALN tulad na rin ng kanyang mga pahayag sa paglilitis kanina. Sa panig naman ng depensa, sa pagpapaliwanag kung meron nga bang questionableng yaman ang vice-presidente, handa silang ipaliwanag ito kapag panahon na ng kanilang panig na maglabas ng mga ebidensya.
11: Do not respect borders. In a region as interconnected as ours, our response cannot also stop at our borders.
12: For regional solutions to work, they must have local roots. The resilience of our societies is not the work of government alone.
10: Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
1: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
0: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
2: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
3: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
0: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
4: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: si J. Mark Tagala dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Siyam na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ng ceremonial turnover ng 330 housing units sa Disciplina Village, Arcumbato, Valenzuela City. Mahigit 100,000 beneficiary ng Community Mortgage Program ng pamahalaan sa Caloocan matatanggap ang kanilang land.

0: titles o natanggap na ho ang kanilang mga titulo kanina pong umaga. Department of Agriculture nakapagbigay serbisyo sa tulong sa at tulong sa mahigit 542,000 benepisyaryo sa ilalim po ng handog sa Pangulo Program. Kauna-una ang BARM parliamentary elections, maayos na nairaos ayon sa Malacanang. Yan daw pong hiling na asylum ni dating presidential spokesman Harry Roque sa The Netherlands. Walang base yan, ayon o sa Malacanang. Pag-aresto at pagpitaman kay dating Speaker Martin Romualdez, may tuturing na tagumpay ng sambay ng Pilipino, ayon o kay DPWA Secretary Vince Dizon. Akbayan Party List Representative Percy Serdanya dumulog sa National Bureau of Investigation hindi sa patuloy na mga online harassment at bullying na kanyang natatanggap. Driver's license ng SUV driver na nakasagasa po dyan sa Pasig City. Sinuspindi po ng Land Transportation Office.
1: Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out sa balita sa Radyo Pilipinas 7:08 AM.
0: Magandang hapon Luzon, Visayas, Mindanao. Araw po ngayon ng Martes, ika-15 sa buwan ng Setyembre taong 2026. Sa ating mong magsilip sa ibang mga pangunahing balita ngayong araw na ito. Opisyal na ho natanggap ng 110 benepisyaryo mula sa Caloocan City ang kanilang titulong lupa sa ilalim po ng Community Mortgage Program ng Pamahalaan. Ayon kay Social Housing Finance Corporation President at Chief Executive Officer Federico Laksa, ang mga benepisyaryo kanina umaga ay mga residente na dekada nang nakatira sa kanilang bahay kung hindi naman na sa kanila ang tinitirikan ng mga ito. Layon anya ng programa na gawing homeowner sa mga ito lalo't habang walang titulo ng lupa ang mga residente na nanganib silang mapali sa kanilang tinitirhan. Sa ilalim ng programa ay pinapasok sa loan ang mga lupa ng mga benepisyaryo sa abot kayang halaga. Tinatayang nasa 30 square meters ang sukat po ng lupaing ito. Habang ang loan naman ay pinagkakaloob sa mga residente ay nasa 400,000 pesos na maaaring bayaran sa loob ng 25 taon kasama na rito ang pagsasaayos ng kalsada o ilang pasilidad na nakapalibot sa bahay ng mga benepisyaryo.
1: Mark in! Mark out!
0: Umalo na ho sa mahigit 542,000 mga magsasaka, mangingisda at iba pang agriculture stakeholder ang naging benepisyaryo at nakinabang naman sa mga serbisyo, programa at intervention sa ilalim po ng handog ng Pangulo Program. Sa panayam ng programang Bangong Bayan Mahal kay Department of Agriculture Spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa, sumampa na sa mahigit 4.2 bilyong piso ang inilaang pondo sa handog ng Pangulo Program na nakatulong po sa 269 na provincial at municipal local government units sa buong bansa. Sa hari-haring serbisyo, programa at interventions po ang dinala ng Agriculture Department na mas malapit sa publiko gaya ng registration sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture, processing ng indemnification claims na kadiwa ng Pangulo at marami pang iba. Naging maayos naman ng pagtukoy ng Regional Feed Offices ng DA kaya totoong nakarating sa mga benepisyaryo ang tulong na nakalaan mula sa pamahalaan. Kagyat ding natulungan at nabigyan po ng binhi at iba pang pangangailangan ng mga magsasaka at mangingis ng labi sa napinsala ng mga nagdaang bagyo at habagat.
1: Mark in! Mark out!
0: Itinuturing namang tagumpay ng sambayan ng Pilipino ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang pagpiit, gayon din ay pagkakakulong o pagkakaarest at pagkakakulong kay dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa Panayam kay Dizon sa Marikina City. Sinabi nito na matapos ang isang linggo buhat ng masampa ng kaso, nailipat na rin anya si Romualdez sa New Quezon City Jail Annex sa Payatas dahil sa 7.4 billion pesos na plunder case kaugnay sa maanumalyang flood control projects. Patunay anya ito ng paulit-ulit na pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang sisinuhin at walang sasantuhin sa mga nagkasala sa flood control projects. Sinabi po ni Dizon na ang pagkakakulong kay Romualdez ay katunayan na walang espesyal at lahat ay mananagot basta't may ebidensya.
1: Mark in, mark out.
0: Kasunod naman yan ay pinabulaan ng Bonnie Interior and Local Government Secretary John Vicrimulya na may special treatment na bigay kay dating Speaker Martin Romualdez sa New Quezon City Jail Annex. Matapos na mailipat na nga ang dating speaker sa naturang piitan kagabi. Buhat po sa University of the Philippines Philippine General Hospital o UPBGH. Sa Panayam o sa Pulong Balitan sa Campo Crame, sinabi ni Rimulya na nakapiit sa infirmary ward itong si Romualdez kasama ang apat pang inmates na walang air conditioned units at mayroon lamang hospital beds. Ayon naman kay Bureau of Jail Management and Penology o BJMP spokesman, Jail Superintendent J. Rex Bucinera, kaya naman nilang tugunan yung pong pangangailangan pang kalusugan ni Romualdez.
1: Mark in, mark out.
0: May tuturing naman naging mapayapa at maayos sa pangalata ng pagdaraos ng kauna-unahan at parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pahayag ito ng Communications Undersecretary Claire Castro sa kabila ng mga naitalang insidente na karahasan sa kasagsagan po ng halalan. Ayon po kay Jose Castro, hindi nanaisin ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang anumang uri ng karahasan. At bagamat mayroong mga isolated incident na naitala, kung ang report ng Philippine National Police ang pagbabatayan, generally peaceful at orderly, maayos o ang isinagawang halalan kahapon. Naging maganda rin anya ang voters turnout na pumalo po sa mahigit 82% at nakatunayan na mas mataas ng 4.79% kumpara sa bilang ng mga lumahok noong 2025 midterm elections sa rehiyon.
1: Mark in, mark out. Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out. Sa Balita sa Radyo Pilipinas 7:08 AM.
0: Ang oras,
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
0: 18 sandali makalipas ang alas 4 ng hapon.
3: Good news. Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na.
4: Oo,
3: nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag, panatag ang may alam.
6: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
7: Pag-ibig
4: fan, solid kaban.
7: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics and videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Good news!
9: Yay!
8: Good vibes! I-mark in mo na yan! Fake news!
9: Fake news!
8: Disinformation!
9: Disinformation!
8: Mark out mo na yan!
3: Radyo Pilipinas!
10: Radyo Pilipinas!
3: Report!
0: 21 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Tanggap muna tayo ng mga pagulat. Malacanang muli na nindigan na walang batayan ng hirit na sa ilong ni dating presidential spokesperson Harry Roque sa The Netherlands. Itali mula kay Raquel Bayan. Raquel!
11: Binigyan diin ng Malacanang na walang basihan ang sinasabing political persecution ni dating presidential spokesperson Harry Roque, dahilan kung bakit ito humihiling ng asylum sa The Netherlands. Pahayag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro, makaraang sabihin ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na denied ang application ni Roque para sa asylum, bagay na agad namang itinanggi ni Roque. Ayon kay Castro, malinaw na hindi politika ang dahilan ng mga legal na aksyon laban kay Roque, bagkus ay mga totoong kasong kinaharap nito, kabilang na anya dito ang kasong human trafficking. Ayon kay Castro, posibleng mayroon pang mga sumunod na kaso laban kay Roque tulad ng land grabbing at tax evasion. Giit ng palasyo ang mga opisyal na record at ebidensya ang mismong nagsasalita sa mga usaping legal ng dating palace official at hindi usaping politika.
12: Ang paniniwala ng PCO ay wala pong batayan ang ginawang request ni Harry Roque na sinasabing political persecution lang ang ginagawa sa kanya. Maliwanag naman po ang mga kaso, hindi lang qualified human trafficking. Meron pa po yatang nakabanta na kaso patungkol sa land grabbing at patungkol din po yata sa tax evasion. So, hindi ito political persecution, records ang nagsasalita dito, ebidensya ang nagsusumigaw.
11: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
3: Report.
0: Yan daw po mga tagapayo na mula sa House Prosecution Team. Ha? May hamon po kay Attorney Harry Roque. Umuwi ka na ng bansa. Eh, matapos po yung ibasura, yung pong hirit na umanong asylum. Yan o sa Austria. Detalya mula kay Melanie Valdez Reyes. Lan!
13: Yung mga kinikaya ni House Impeachment Advisor at dating Quad Committee Lead Chairperson Robert Ace Barber, si dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque na bumalik na sa Pilipinas upang harapin ang mga nakabimbing kaso laban sa kanya. Kasunod dito ng pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla na ibinasura na umano ng Austria ang aplikasyon ni Roque para sa political asylum. Bagay na itinatanggi naman ni Roque, si Roque ay nahaharap sa kasong qualified human trafficking na may kaugnayan sa operasyon ng illegal na pogo. Ayon kay Barbers, wala nang dahilan upang magtagupa si Roque, lalo na't ngayon ay napababalita nga naudlot ang paghingi niya ng proteksyon sa ibang bansa. Sinabi ni Barbers na panahon na upang patunayan ni Roque ang kanyang sinasabi sa korte at sagutin ang mga seryosong paratang laban sa kanya. Narito ang pahayag ni dating Congressman Robert Ace Barbers.
14: Oh, wala na siyang rason na hindi harapin niyan dito sa atin, no? Kasi kung if he claims he's been saying he's not guilty of anything, eh, wala daw siyang kaso, politically persecuted daw siya. O ito ngayon yung pagkakato, humingi kang asylum, dinina yung asylum mo, bumalik ka rito, harapin mo yung kaso mo. Magaling ka namang abogado. Diba? No one is saying, in fact, no one is saying na ikaw ay may pagkakasala. Kaya nga maraming tanong na iniwan mo because you did not or you failed to submit the documents that was asked of you when the quadcom hearings were being conducted. Ikaw ang nangako, ikaw ang hindi tumupad sa pangako, ininjan mo yung quadcom.
13: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Akbayan Party List Representative Percy Sendanya dumulog po sa National Bureau of Investigation na kaugnay sa mga natatanggap niyang online harassment at online bullying. Detalye mula kay Kathleen Forbes. Kat!
15: Formal na naghain ng reklamo sa NBI sa Akbayan Party List Representative Percy Sendanya laban sa ilang online influencers dahil sa umipaglabag sa Magna Carta for Persons with Disabilities at Safe Spaces Act. Kabilang sa mga reklamo ang hindi bababa sa 30 social media accounts o maninagalaman ng pambabatikos at pamumutya sa kanyang physical features bilang stroke survivor, gayon din ng homophobic at iba pang mapanirang komento. Din Sendanya hindi lamang ito personal na laban kundi panawagan para maprotektahan ang iba pang persons with disabilities na nakararanas ng online bullying, harassment, pangungutya at diskriminasyon. Anya dapat din masaklaw ng mga bata sa mga ganitong pag-atake sa digital spaces dahil hindi dapat maging lugar ang social media para manghiya o mang-dehumanize ang PWD. Hinilig nga sa NBI na tukuyin ang mga nasa likod ng mga account, investigahan ang mga umuripaglabag at mapangalagaan ng digital evidence. Nauna na rin siyang humingi ng aksyon sa National Council on Disability Affairs kaugnay ng mga online attacks. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Inobong sugpina na ipinadala ng Department of Justice kaugnay sa kasong o sa reklamo obstruction. Natanggap na raw po ni Senator Robin Padilla. Detalye mula kay Nympha Asuncion. Nympha?
16: Binahangingan ni Senador Robin Padilla na natanggap na niya ang subpoena mula sa Department of Justice o DOJ kaugnay ng reklamong paglabag sa Presidential Decree 1829 o yung obstruction of apprehension and prosecution of criminal offenders sa isinamba ng PNP laban sa kanya. Sa subpoena, pinapasunod din ng DOJ si Padilla ng kanyang counter affidavit at mga dokumentong susuporta sa kanyang depensa kaugnay ng reklamong isinamba laban sa kanya. Bahagi ito ng preliminary investigation ng panel of prosecutors ng DOJ. Sa subpoena, inatas na si Padilla na humarap sa panel at magsumite ng kanyang counter affidavit kasama ang mga affidavit ng kanyang mga testigo kung mayroon. Nakatakdang gawin ito sa September 25 at October 9 ng alas 2 ng hapon sa new NPS building ng DOJ sa Padre Faura sa Maynila. Kalakip din ng subpoena ang kopya ng reklamo at iba pang ebidensyang isinumite ng mga nagre-reklamo. Sa preliminary investigation, susuriin ng mga prosecutor kung may sapat na batayan o probable cause para ituloy ang kaso sa korte. Matatanda ang nag-ugat ang kaso sa alegasyong tinulungan umano ni Padilla si Senador Bato de la Rosa na makatakas sa protective custody ng Senado madaling araw ng May 14, 2026. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: 10 bagong libro na nagtuturo po ng magandang asal sa mga asal ng mga Pilipino. Ito po riyan po ni Cabinet Secretary Ben Olabalos Jr. Detalye mula kay DK Sarate. DK!
17: Inulunsad ngayong araw ang The Adventure of Barangay Maligaya Book Series sa Museo Pambata sa Lungsod ng Maynila. Ang 10 libro ay naglalaman ng mga magagandang asal nating mga Pilipino. Ayon kay Kapitan Jessica D., ang presidente ng Liga ng mga Barangay sa Pilipinas na siyang sumulat o author ng mga libro. Ibang-iba na ang panahon ngayon kasabay ng pag-unlad ng social media, mga laro at posibleng pagbabago sa kultura.
18: Kung ginagawa po natin ngayon because we are facing an unprecedented cultural shift. Kung ibang-iba na po ang panahon na kinabuhayan po natin ngayong panahon na to. Ilan na tayong maging mabuti? Ilan na tayong mapagkumbaba? masipag, hindi mabilis bumigay, kilala tayong maka-Diyos and many more of our good attributes as Filipinos, pero nawawala na po yun. At yung goal ng magalang na Pinoy ay ibalik yung mga yun.
17: Ayon kay Cabinet Secretary Attorney Benjamin Abalos Jr., pinarating nila kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang plano sa paggawa ng libro at ito ay sinuportahan ng Pangulo.
19: Sabi niya sa akin, pwede pa pumunta tayo kay Pangulo at may idea ko eh. Nakausap namin si Pangulo, ang sabi niya ganun, meron po kami project na yung values ibalik natin. Alam niyo, walang isang salita. Sabi ng Pangulo, sige, go ahead, Jessica. Maganda yan.
17: Sinabi pa ng Kalihim na napapanahon ang paglalabas ng gantong uri ng libro dahil nabubuhay ang creativity ng mga bata sa pagbabasa ng libro kumpara sa puro cellphone at social media lamang. Bukod sa matututong maging magalang, mabait, matulungin at mapagmahal sa magulang, malalaman din ng mga bata sa libro kung ano ang maitutulong sa kanila ng barangay, kapitan, kagawad at iba pa. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, D.K. Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Yun pong lisensya ng SUV driver na nakasagasa po dyan sa Pasig City. Abay, sinuspindi po ng Land Transportation Office. Detalye nga mula kay Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray!
21: Sinuspindi na ng Land Transportation Office ng 10 ang lisensya ng driver ng SUV na nakasagasa at nakapatay sa isang 4 gulang na batang babae sa Pinagbuhatan, Pasig City. Nangyari ang insidente noong Huwebes sa Victorino Street malapit sa Pinagbuhatan Arc ng lungsod. Batay sa report ng LTO, tumatawid ang bata ng tamaan ng harapang bahagi ng SUV at na masagasaan ang gulong. Sa CCTV, makikitang buwi-bili lang ng pagkain ang bata bago ang insidente. Isinugod siya sa Prime Hospital pero idiniklarang dead on arrival. Nag-issue rin ang LTO ng show cause order laban sa driver at rehistradong may-ari ng SUV na pinagpapaliwanag sa September 22. Kabilang sa tinitingnang paglabag ang reckless driving at improper person to operate a motor vehicle. Inilagay na rin sa alarma ang SUV habang nagpapatuloy ang investigasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Samantala, India, posible naman tumulong sa Pilipinas para sa planong palakasin ang space agency ng bansa ayon po sa Department of Foreign Affairs. Dali naman iatid ni Luisa Irispe. Luisa!
22: Jay Mark, inaasahan nga ng Department of Foreign Affairs na malaki ang posibilidad na makatulong ang bansang India sa plano ng Pilipinas na palagasin ng Philippine Space Agency. Sa isang panayang kay Foreign Affairs, Secretary Maria Perez Lazaro, kasama umuno ito sa napag-usapan nila Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Indian Prime Minister Narendra Modi sa sidelines ng 18th World Summit to Delhi, India. Naniniwala pa ng DFA, malaksang may tutulong ng Indian Space Research Organization o ISRO, lalo na at matibay at maratag ang kooperasyon ng Pilipinas at India. Bukod naman sa space agents, sa pag-usapan din anya, ang pagpapanaganapan ng maritime industry, defense cooperation, infrastructure at pati na ang financial technology o fintech. Narito ang pagkakag ni Secretary Maria Perez Lazaro.
23: Possibility of the Indian ISO, the Indian Space Organization, to also help us with our own very just a starting space agency that we have established, among others. But you have mentioned a good number of issues, of course, ranging from defense and maritime security, among others. Of course, as I said, I can add infrastructure, fintech, and many other important issues.
22: Para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Mark in, Mark in, Mark out, Mark out. Sa balita, sa Radyo Pilipinas, 7:08 AM.
0: Ang oras po natin,
24: Radyo Pilipinas,
20: Radyo Publiko.
0: 34 minutos, 30 segundos, makalipas ang alas 4 ng hapon.
25: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, paninuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Pinalakas, pinalawak,
2: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publico, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
4: Ang tagintig ng FM
1: at lakas ng AM
4: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
4: Radyo Magazine 1278.
1: Sports Radio 918.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
4: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3.
1: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: Radyo Pilipinas is on Viber.
6: Viber.
5: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
26: Good news!
27: Yay!
26: Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news.
27: Fake news.
26: Disinformation.
27: Disinformation.
26: Mark out muna yan.
0: Alas 4.38 po ang oras sa buong Kapulang Pilipinas. Tiniyak po ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na wala magiging special treatment kay dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa loob ng Quezon City Jail Annex. Diyan po sa Payata sa Quezon City. Kasalukuyan pong nasa infirmary ward ng piitan. Ito si Romualdez kasama ang tatlong regular na inmate matapos pong ipag-utos ng korte ang kanyang pagkakakulong doon. Wala ring air-conditioned unit ang naturang ward at wala ring personal nurse na makakasama ang dating speaker. Hindi rin ikinababahala na kalihim ang pangamba ng ilan na baka kulang ang kakayahan at kagamitan ng Bureau of Jail Management and Penology upang matutukan ang kalusugan po ng mambabatas. Nilinaw din po ni Rimulya na may in-house doctor ang BJMP na magbabantay sa kalagayan nito at may nakahanda ring mga medical equipment. Sakaling magkaroon po ng medical concern, ipadadala po ang resulta nito sa mga regular na doktor ni Romualdez at sa UPPGH para sumailalim po sa pagsusuri. 1 to 5pm po ang visiting hours dyan po sa Quezon City Jail Annex sa Payatas. Every day, parang Tuesday to Sunday. At wala, maliban nung sa Lunes, wala hong dalaw pag Lunes. Dahil po dyan, yung makakasama natin, para linawin po, iba pa mga detalye. At mabigyan po tayo ng walkthrough na dito ho sa nangyaring pagpiit nga ho kay dating Speaker Romualdez. Makakasama po natin ang tagapagsalita ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Walang di iba kundi si Jail Superintendent J. Rex Bustinera. Superintendent Bustinera, sir, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Dagala po, live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Yes, magandang hapon po sa inyo, sir, at sa mga sumusubaybay sa inyong programa. Good afternoon.
0: Apo. Sir, tama ba? Yung visiting hours kay former Speaker Romualdez, except Monday, Tuesday to Sunday, pwede?
3: Tama po, Tuesday to Friday.
0: Tuesday to Friday.
3: 1 p.m. 1 p.m. to 5 p.m. Mm-hmm. And then Saturday and Sunday, 8 a.m. to 5 p.m. Wala pong dalaw pag Monday dahil general cleaning po ito at dito po yung bulto ng hearing natin.
0: Yan, oho. So, yung palang weekend, medyo iba palang oras noon. Ano ho?
3: Tama po. At binibigyan natin ng mas mahabang panahon ang mga PDL natin dahil yung mga anak yan nag-aaral. Kasi yun pong kulungan na yun ay may 3,200 plus na nakakulong. Kasama na ho dyan, ordinary PDL at high profile, itong mga bago natin.
0: Opo. Can you give us a walkthrough? Ano po yung mga nangyari kagabi? Dahil I understand, inilipat to si former Speaker Romualdez in the wee hours, no? Ibig sabihin yung pinatapos na yung rush hour. So para at least mas smooth na yung paghahatid sa kanya from PGH to Quezon City Jail Annex. Can you give us a walkthrough? Ano po yung mga naging highlights kagabi, sir?
3: Okay, ito po yung nangyari kahapon. Natanggap natin ang court order late afternoon na ho. At kaya minarapat natin na mga alas 6 ng gabi na mag-start ng biyahe dahil kailangan pa ho natin mag-coordinate ng PNP, transport, mga tauhan. Ganun din ho, ayaw din ho natin makaabala sa taong bayan during rush hour na magkakaroon pa ng convoy. So nakarating ho yan, bale 10, mga past 10 umalis ng PGH. Then mating ng mga 10:49 sa loob ng Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City. At pagdating ho doon, standard operating procedures ho tayo. Kung ano yung dinadaanan ng isang ordinaryong PDL galing presinto, yun din ho yung dinaanan niya. Booking procedures ho siya, mugshot, palit ng damit, interview, at ilalagay sa cell ang assigned. So yun lamang ho ang ano. At ang kanyang assignment ay sa infirmary ward. May kasama ho siya doon. Apat ho sila ngayon doon. May naabutan siyang tatlo. Ito ho yung mga needing continuous medical monitoring. At yun din naman ho kasi ang nakalagay doon mismo sa court order at rekomendasyon ng PGH doctor na hindi na siya kailangan ma-confine pa sa hospital katulad ng PGH dahil kakayanin naman ho ng BJMP base sa manifestation ng aming doktor na may facility naman ho kami, may infirmary kami at may mga medical staff at may doktor na kaya naman tugunan ang mga pangangailangang pangkalusugan ng sinong PDL. So yun ho, mula kagabi, nandun na siya. Then this morning, so far wala naman ho tayong any incident report concerning him or any other PDL doon. So normal situation naman ho.
0: So yung kasama niyang tatlo na doon sa infirmary ward, ordinary PDL ito, sir, no? Hindi ito yung mga controversial na kilala na natin na nandyan din po.
3: Tama ho, ordinary PDL ito, may mga sakit ho ito. For example na lang ho, sinabi na rin naman yung kanina, mga continuous medical monitoring, yung isa po yung patient number one, for example, cardiomyopathy o heart enlargement daw po, sabi ng doktor natin, kasi nagtanong ho tayo, sino mga laman nun? Pangalawa, yung isa may liver disease na severe na kailangan na naka-confine din ho doon. Yung pangatlo naman ho, isang senior citizen daw ho na vulnerable, kailangan ng 24/7 monitoring sa gamot at sa kung ano pang kailangan niya. Elderly patient. So ayun ho, bali pang-apat ho siya doon dahil may mga nakalagay ho doon eh, kasama yung pagpapagamit ng CPAP machine, pag-ECG, yes, regularly. Base na rin sa sinabi ng ating kalihim, Secretary Juanito Victor Rimulla, at iba-iba pang mga medical history at kailangan ni monitor sa kanya. So, at ito naman ang pagtitiyak ng BJMP, kahit sinong PDL yan, kung kailangan ng medical intervention, available naman ho yan, lalo doon sa bagong facility natin.
0: So, dito nangangahulugan na, nabanggit nyo nga, ay pantay-pantay ang pagtrato. Walang dating House Speaker, walang senador, walang kongresista, lahat pantay-pantay ang trato ho. Tama?
3: Yan, tama po. Yan po yung keyword. Napakaganda po ng punto nyo. Lagi ko naming sinasabi yan. Pantay-pantay, magkaparehas ang pagtrato sa lahat ng nakakulong sa DJMP. Hindi lang dyan sa Quezon City Jail. Meron ho kaming 489 facilities nationwide, yes, city, district, and municipal jails.

0: Pero bago yan, meron pong pahabol na ulat dito ang ating kasamang si AJ Ignacio. Sandali po.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
0: AJ!
2: Yes, Tito J. Mark, ipinadala na nga ng Department of Energy ang certification nito na bawasan ang o posibleng bawasan ang pag-alis ng excise tax sa petrolyo. Kung saan ibinigay ito ng kagawaran sa Development Budget Coordination Committee ng ating bansa. Dahil lumagpas na o umabot na dito, J-Mark, sa $99.41 ang kada barilis ng presyuan ng petrolyo sa Dubai Crude Oil na isa sa mga nagiging batayan upang alisin na ang excise tax sa petrolyo. Kaso nito kasi dito, J-Mark, ng panibagong ang taas presyo sa produktong petrolyo ngayong araw na ito hanggang September 21, kung saan tumaas ng 5 piso at 68 sentimos ang kada litro ng gasolina, habang 4 na piso at 31 sentimo naman sa diesel at 4 na piso at 62 sentimos sa kada litro naman ng diesel. Ito ay upang matiyak kung maaprubahan na nga ang pagtatanggal ng excise tax sa presyo ng produktong petrolyo ay ayon kay Energy Secretary Sharon Garin na nakadepende ito sa magiging rekomendasyon sa Pangulo ng Development Budget Coordination Committee o DBCC na matanggal na nga ang excise tax sa produktong petrolyo. Samantala, Tito J. Mark, tiniyak naman ng Department of Energy na sapat naman ang supply ng langis sa bansa na may mahigit 57 days araw na supply ng gasolina at mahigit 60 days naman sa supply ng diesel ay batay sa datos noong September 11. Patuloy pa rin ang fuel subsidy, Tito J. Mark, para sa mga POB driver habang minomonitor naman ang pamahalaan ng presyo ng langis at iba pang mahakbang para maibsan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo na ikinababahala ng ating mga motorista at maging ng mga consumer. Tito J. Mark, wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report, mark in, mark out.
3: Ang tunay na Pasko ay tayo.
0: With that, ay salamat sa mga

0: Pantabayanan po ang susunod pala tuntunan, Fight News Weekly. Atin po sa inyo ng Sports Radio. Ito po ang inyong lingkod, Jaymar Dagala. 101 days ago bago ang Christmas. Bukas, official na ang countdown. Kaya, ihanda nyo na ang inyong mga portamoneda. At yung inyong mga pitogo. Bye! Happy weekend!
1: Pinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Pinalakas. Pinalawak.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
3: Ang tagintig ng FM
1: at lakas ng AM
3: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
3: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
3: Radio Magazine 1278.
1: Sports Radio 918.
3: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
1: At Radio Pilipinas World Service.
3: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3
1: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran.

0: Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
1: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: Radyo Siyensya, ang programang hatid ng Department of Science and Technology. Ilalatag ang mga proyekto at serbisyo na bukas para sa bawat Pilipino. Alamin ang iba't ibang asistensya.

0: Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
1: Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa.
2: Tune in na
1: sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya.
2: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
1: Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka.
2: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
3: Na-miss mong panoorin ang favorite mong sport?
4: Worry no more!
3: Worry no more!
4: Recap tayo!
3: Dito sa Post-Game!
4: Walang mintis!
3: Walang mintis! At may kasama pang update! Post-Game sa Radyo Pilipinas 2!
2: 918 AM!
5: Ladies and gentlemen, welcome to the main event!

0: Bahagi ng patuloy na aksyon kontra baha. DPWH Secretary Vince Dizon, personal na ininspeksyon ang ongoing drainage improvement project sa Marikina City. Unang gabi ni dating House Speaker Martin Romualdez sa New Quezon City Jail, naging maayos ayon sa BJMP. DILG muling nanindigang walang special treatment na ibibigay kasunod ng paglalabas ng bagong mugshot sa mambabatas. At pagsasagawa ng kauna-unahan at makasaysayang BARM parliamentary elections naging matagumpay ayon sa COMELEC. Ang iba pang update sa rehiyon, tutukan na!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan daan-daang informal settlers ang pwede nang magbago ang buhay sa kanilang bagong bahay.
2: Matagumpay na naialis ng pamahalaan sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga informal settler na naninirahan sa high-risk zones o lugar na madalas binabaha.
3: Bahagi ito ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program ng pamahalaan. Narito ang ulat.
4: Trauma para kay Emelina ang kanyang karanasan sa dati nilang tinitirhan. Dahil tabing ilog, gadibdib ang baha tuwing masama ang panahon.
5: Yung bagyong Karina po, yun po. Doon po kami talaga na gano'n. Asakan po yung apok na may kapansanan. Halos talaga lumutang po lahat ang gamit namin.
4: Hindi rin nalalayo ang karanasan ni Crisanta.
6: Nililigtas po kami sa evacuation center, sa mga school, ganyan, health center. Ang hirap po talagang masyadong delikado po kasi doon eh. Pag tumas yung tubig.
4: Ilan lamang si Emelina at Crisanta sa libo-libong informal settler sa Valenzuela City. Pero ngayon, hindi na sila no permanent address. Matapos ma-turn over sa kanila mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang housing unit certificate para sa kanilang bagong tahanan sa Disciplina Village Arcong Bato sa Valenzuela City. Sa kabuuan, nasa 333 units ang naipamahagi na mula sa Phase 1, 2 at 3 ng proyekto. Sa ilalim yan ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH ng pamahalaan. Ayon sa Pangulo, hindi lingid sa kaalaman ng gobyerno ang pagiging lantad sa panganib ng mga informal settlers sa tuwing may sama ng panahon dahil sa kanilang paninirahan sa danger zones. Kaya marapat lamang anya na mailipat sila sa ligtas na komunidad.
7: Sa tuwing masama ang panahon, nag-aalala sila para sa kanilang pamilya, kagamitan at kaligtasan. Kaya mahalagang mabigyan natin ang mga pamilyang ito ng pagkakataon makalipat sa isang komunidad na mas ligtas para sa kanilang mga pamilya. Dito sa Barangay Arcong Bato, itinayo ang Disciplina Village. Ito po ay bahagi ng ating relocation program para sa mga informal settler families, kabilang ang mga pamilyang nakatira sa mga lugar na madalas bahain malapit sa Tulahan River.
4: Kampante ang Pangulo na kasabay ng pagkakaloob sa mga benepisyaryo ng kanilang bagong tahanan ay ang pagsisimula rin ng panibagong buhay.
7: Bukod sa seguridad ng isang maayos na kabahayan, ang isa pang maganda sa proyektong ito ay malapit ito sa mga paaralan at mga paghamutan. Mas madali para sa mga bata ang makapag-aral at para sa mga pamilya na masiguro ang kanilang mga kalusugan. Kaya sa ating mga pamilyang benepisyaryo, congratulations po sa inyong lahat. Inaasahan ko po na ito ay simula ng pagbuo ninyo sa mga masasayang alaala ng inyong pamilya. Nawa sa mga tahanan na ito ay mapalaki ninyo ng maayos ang inyong mga anak at may pagpapatuloy ang mga pangarap na matagal na ninyong pinagsisikapang abutin.
4: Hinimok naman ng presidente ang mga homeowners na pangalagaan ang iginawad sa kanilang bahay.
3: Andito nga tayo ngayon sa 30 square meters na model unit noong mga ibinahaging pabahay dito sa Valenzuela City. At makikita nyo na disente yung bawat unit na ibinigay doon sa mga benepisyaryo. Merong loft kung saan doon mahihiga o matutulog yung mga pamilyang titira dito. Mayroon ding living at dining area, CR at kusina.
4: Sa ngayon, wala pang pinal na halaga para sa buwan ng hulog ng mga naninirahan dito. Pero siniguro ng gobyerno na abot kaya ito. Laking pasasalamat naman nila dahil mas panatag na raw sila ngayon sa kanilang bagong bahay.
5: Kadaulan, parang safe na po talaga kami. Lalo pa po nasa third floor na ako. Safe na safe po kami.
6: Masaya po, sir. Kasi po,

0: Hindi na po kami kakaba-kaba na mangyari ulit yun, na bumaba sa loob ng bahay.
1: Muli namang tiniyak ng Pangulo na magpapatuloy ang pagsisikap ng pamahalaan na punan ang kakulangan ng pabahay sa bansa. Katunayan, umabot na anya sa 600,000 pabahay ang nagawa ng pamahalaan mula noong July 2022 hanggang nitong Hulyo ng taon.
2: Asahan ninyo na patuloy na magtutulungan ang pambansang pamahalaan, lokal na pamahalaan, mga komunidad at ang ating mga katuwang na pribadong sektor upang may pagpatuloy ang marami pang programa sa pabahay na tulad na ganito.
1: Kenneth, pasyente, para sa bayan.
3: Hawak na ng higit 100 benepisyaryo ang titulo ng sarili nilang lupa sa Caloocan City. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., bahagi ito ng programa ng pamahalaan na makapagbigay ng disente, ligtas at abot-kayang tahanan sa bawat pamilyang Pilipino. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
4: Hindi na kailangang mangamba ng mga Pilipinong wala pang sariling tirahan dahil patuloy na pinaiigting ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program. Ipinamahagi na ang mga titulo ng lupa sa higit 100 benepisyaryo ng Community Mortgage Program o CMP sa Caloocan City. Isinagawa ito sa pakikipag-ugnayan ng Disyud at Social Housing Finance Corporation.
5: Lahat po ng ahensya ay nagkakaisa dito dahil napakalaking bagay para sa isang pamilya, lalo na merong ligtas, may tiyak, merong tahanan ang ating mga kababayan, may hawak na titulo para sa kanilang mga pag-aari. At ito na ay pagsisimula para sa ating mga kababayan na bago nakatanggap ng mga titulong yan ay yung inyong mga pangarap sa buhay.
4: Isa sa mga benepisyaryo ng programa, si Rogelio Bustamante, na maagang nagantabay sa pamahagi ng mga titulo.
6: Oh, malaking bagay kaysa mauupahan ka. Sa panahon ngayon, hirap ng buhay. Maraming salamat sa mga Pangulo kasi nabigyan kami ng kahit malaking talot eh. Naging sayo, hindi ka na mauupahan.
4: Imbes na patuloy na mangupahan o manirahan sa lupang hindi nila pag-aari, inilalapit ng pamahalaan ang mga programang makatutulong sa mga pamilyang magkaroon ng sariling tahanan. Kaya naman sina Eddie at Genaro na 2 dekada nang naghahangad ng sariling bahay, masayang-masaya sa programang handog ng pamahalaan.
7: Ang programa na ito ay malaking na itutulong sa amin dahil doon sa murang pabahay na inuhulugan namin sa monthly decision namin. Tsaka parang kumangupahan kami, lalo kami nahirapan.
8: Malaking bagay po ito para sa amin, ma'am. Kasi simula noon, 2006 hanggang ngayon, nakamit na namin yung inano namin na awardee ngayon.
4: Lagpas 3 dekada na rin ang Community Mortgage Program ayon sa SHFC.
9: Ngayon, tinutulungan natin sila para mabili nila yung lupa doon sa mga landowners. Ngayon, yung kagandaan ng CMP is that hindi natin sila rinirelocate kung saan-saan at hindi sila nalalayo sa kanilang kabuhayan at hanap buhay.
4: Sa pamamagitan ng mas abot-kayang amortization, nagkakaroon ng pagkakataon ng mga benepisyaryo na maging legal at formal ang pag-aari ng lupang kanilang tinitirhan. Isinasagawa ang Community Mortgage Program bilang bahagi ng 4PH sa iba't ibang lugar sa Pilipinas sa ngalan ng pagsusulong ng administrasyon sa karapatang magkaroon ng ligtas at sariling tahanan para sa bawat Pilipino. Sheila Natividad, para sa bayan.
1: Misto lang superheroes ang mga opisyal ng barangay na bida sa mga kwentong laman ng inilunsad na serye ng mga librong pambata. Layon itong ibalik ang pagbabasa ng mga bata at maging gabay nila para lumaking may mabuting puso at malasakit sa komunidad. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla.
10: Awat muna sa screen time and say hello to the adventures of Barangay Maligaya. Hindi ito online game ha, book series ito na naglalaman ng mga kwentong pambata. Mula sa pagsasalita ng opo, salamat at pasensya, pagtugon sa basura at baha, hanggang sa pag-iwas sa gulo at pagpapahaba ng pasensya. Ang magagandang asal na dapat matutunan, tampok sa mga libro. Espesyal daw ito dahil ang mga tauhan sa kwento, our barangay superheroes. Proyekto ito ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas na bigyan ng libreng libro ang 31 kabataan mula sa isang bahay ampunan.
11: We're trying to teach and instill values. Number two, we're trying to promote literacy. And number three, to appreciate our barangay officials and barangay workers as our modern-day superheroes.
10: Ayon sa survey ng SWS, mula 5.8% noong Marso, tumaas sa 8% itong Hunyo ang mga pamilya nagsabi na nabiktima sila ng cybercrime tulad ng online scam at cyberbullying. Kaya si Cabinet Secretary Benhur Abalos, suportado ang mga ganitong proyekto para mailayo ang mga kabataan sa mga karahasan online.
12: Tamang-tama ito dahil dumadami ating cyberbullying. Una-una, ang bata, magkakaroon siya ng kumpiyansa sa sarili niya na dapat pala maging mabait ako, dapat magaling ako makisama, dapat maging matulungin ako. Opo, yung tamang value ng bata. And then, kung talaga nangyayari niya, alam niya kung sino mga pupuntahan niya.
10: Ayon sa isang eksperto, mahalaga ang pagbabasa sa child development ng isang bata. Nahasa kasi nito ang reciprocal interaction sa sibling pagtatanong ni bunso tungkol sa kwento at pagsagot ni nanay, natututo ang bata na magsalita, magbasa ng emosyon at nagagabayan sila sa kung ano ang mali at tama.
13: Yung patuloy pong pagbabasa ng bata, no, yung sustained reading can already improve attention. Kapag ang bata ay nagbabasa, no, sinusubaybayan nila yung kwento, no, inaalala nila kung ano yung mga nangyari, no, ng mga past chapters o unang kabanata, no, na-imagine nila yung characters or yung mga places. Nag-i-improve din ito yung kanyang imagination at saka creativity.
10: Kaya naman bilang ina at lola, si Mariel, hindi pinalampas ang pagkakataon na makakuha ng kopya ng The Adventures of Barangay Maligaya, lalo't ginagawa nilang family bonding ang pagbabasa.
14: Talagang you have to limit screen time. Wala naman yan dati nung kami lumalaki, di ba? Kaya importante ang presensya ng mga magulang para alam ninyo kung anong ginagawa ng mga bata at andyan kayo para sabihin ano tama, ano mali.
10: Sa ngayon, maaaring mabili ang libro sa website ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Target ng grupo na mapalawak pang partnership sa mga ahensya at iba pang organisasyon para mas marami pang maabot na kabataan. Clayzel Cordelia, para sa Bayan.
15: Libo-libong residente sa Benguet Province ang nagpasalamat matapos makapag-avail ng inilapit na iba't ibang serbisyo ng pamahalaan mula sa handog ng Pangulo Program. Yan ang ulit ni Janice Dennis ng PTV Cordillera.
16: Pinilahan ng mga residente ng Benguet ang handog ng Pangulo 2026 Serbisyong Sapat para sa Lahat Program. Ayon sa mga opisyal, iba't ibang venue ang pinuntahan ng mga residente gaya na lamang sa Benguet Sports Complex sa La Trinidad. Tinatayang mahigit 20,000 residente ang nakapag-avail sa iba't ibang serbisyo ng gobyerno. Kabilang na dito si Dixon na nakapag-proseso ng kanyang dokumento sa National Bureau of Investigation.
17: Parang 2 days ago nakita ko siya sa Facebook. So nakita ko, let's check kung ano mga gagawin sa province ngayon. So pagpunta ko dito, swift naman, parang pumili lang kami, tapos nagpa-register and everything. Yun pa nga, nakatanggap pa nga kami ng free na snacks for today.
16: Si Nanay Rosemary, nagpasalamat sa gobyerno dahil nailapit sa kanila ang serbisyong medikal. Kaya't naiproseso niya ang kanyang mga dokumento sa PhilHealth at nabigyan ng libreng gamot.
18: Maraming salamat sa programang ito na nagbibigay ng mga libreng gamot.
16: 26 na ahensya ang nagtipon-tipon upang ihatid ang serbisyo ng pamahalaan. Ayon sa mga opisyal ng probinsya, tuloy-tuloy ang serbisyo ng mga ahensya sa kanilang opisina kahit natapos ang isang araw na aktibidad.
19: Nakamarami is this Department of Agriculture. So, nagbibigay pa sila sa munisipyo ng La Trinidad, umaabot ng mga 5,000 beneficiaries yun, saka yung mga nabigyan dito. So, nakita natin na lumabas lahat ng mga line agencies, of course, mga local government para dito sa handog ng Pangulo.
20: Kung saan ang ahensya ng pamahalaan, pambansa at lugar ay nag-aatid mismo sa inyo ng kanyang mga serbisyo. Kabilang dito ang serbisyo ng kalusugan at patuloy-tuloy ng trabaho ng kababayan.
16: Janice Dennis, para sa bayan.
3: Personal inspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon ang isinasagawang drainage improvement project sa kabaan ng Sumulong Highway sa Marikina City bilang aksyon kontra baha. Inaulat ni J.M. Thompson.
0: Di hamak na mas malaki ang ipinapalit sa mga drainage pipe ng DPWH sa kahabaan ng Sumulong Highway sa Marikina City. Ito ang tiniyak ni Secretary Vince Dizon sa kanyang pag-iinspeksyon ngayong araw sa ongoing drainage improvement project na inaasahang makatutulong na mabawasan ang pagbaha sa lugar.
21: Alam niyo naman, no, paugit-ugit yung pangulo natin na dapat talaga i-upgrade na natin kasi marami sa mga drainage natin post-World War II pa to. So kailangan talaga pagitan na.
0: Sa pagsasaayos, ikokonekta na ang drainage mula sa Marikina River hanggang Balanti Creek. Tapos ng palitan ng mga drainage ng ilang bahagi ng kalsada, habang ang natitirang portion ng highway ay inaasang matatapos ngayong taon.
21: Dati, binabaha talaga dito sa Sumulong, no? Pero ngayon, kahit na hindi pa tapos itong nakarang habagat, hindi na halos binaha. Kung may baha man, baka ano lang, wala pang gutter deep, no? Pero pag natapos na to lahat, tingin ko, kahit na undoy type event, masostore na natin yung tubig dito at talagang halos minimal o wala nang baha dito sa Sumulong.
0: Inaasahan kasi na mas mabilis dadalo yung tubig dahil sa mas malalaking drainage pipes, lalo na kapag malakas ang buhos ng ulan. Ayon pa kay Secretary Dizon, bukod sa mas mabilis na pagdaloy ng tubig, maaari din anya itong maging imbakan o magsilbing detention basin sakaling magkaroon ng malaundoy na bagyo kasabay ng pag-apaw ng Marikina River.
21: Magsaserve din itong dalawang 2-meter HDPE pipes natin para na rin siyang detention basin.
0: Inaasahan na ganito na rin ang gagawing pagsasaayos ng drainage sa ilang lugar sa Metro Manila tulad sa Taft Avenue para sa 2027 flood mitigation projects.
21: Yun ang gagawin natin sa mga major flood-prone roads natin. Pero yung Espanya talaga, sinasabi ko nga kailangan, ganito na rin ang gawin.
0: Pinabibilisan naman ni Dizon ang pagsasaayos ng mga flood mitigation projects sa iba't ibang bahagi ng bansa habang pansamantalang humupa ang buhos ng ulan. Tinitiyak ng kalihim na hindi tumitigil ang ahensya sa mga programa at proyekto na makababawas sa problema sa baha sa bansa, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. J.M. Thompson, para sa bayan.
1: Pinahaharap na ng Department of Justice si Senador Robin Padilla sa Panel of Prosecutors para sa reklamong obstruction of justice na inihain laban sa kanya. Sa inilabas sa subpoena ng DOJ, itinakda sa September 25 at October 9 ang pagharap ni Senador Padilla para sa investigasyon ukol sa umano'y pagtulong niya para makatakas si Senador Ronald Batol de la Rosa. Kinumpirma naman ni Senador Padilla na natanggap na niya ang subpoena mula sa DOJ.
3: Mananatili muna sa jail infirmary ng New Quezon City Jail si dating House Speaker Martin Romualdez salip na sa regular na selda. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.
22: Naging maayos ang unang gabi ni dating House Speaker Martin Romualdez sa New Quezon City Jail male dormitory sa Payatas, alas 10:49 ng gabi nang makarating ang convoy ng dating House Speaker sa kulungan. Ayon kay BJMP spokesperson, Jail Superintendent J-Rex Bostenera, inilagay ang mambabatas sa jail infirmary. Bate na rin sa rekomendasyon ng mga doktor kung saan isinagawa ang independent medical examination kay Romualdez. Pang-apat si Romualdez sa selda kung saan siya nananatili.
23: Dumaan po siya sa isang standard booking procedures. Ito yung kanyang mugshot, fingerprints. At the same time, nagkaroon tayo ng interviews and basic orientation. After these booking procedures, siya po ay dinala sa kanyang assigned cell. Ito po ay infirmary ward.
22: Inilabas na rin ang Department of the Interior and Local Government o DILG ang bagong mugshot ni Romualdez. Si DILG Secretary John Vicrimulia muling nanindigan na walang special treatment na ibibigay sa mambabatas. Katunayan, walang air conditioning system ang kwarto ni Romualdez. Tiniyak din ni Remulia na may mga kagamitan sa jail infirmary na kailangan ni Romualdez para sa kanyang health monitoring.
24: He is fit to be confined but has to be under medical supervision. So may EKG na required sa kanya, I think once a week. May CPAP machine na recommended sa kanya. Pero as of now, tinanggihan niya, ayaw niya gamitin.
22: Kahapon nang ipag-utos ng Sandigan Bayan na ilipat na si Romualdez sa New Quezon City Jail kasunod ng resulta ng independent medical examination na isinagawa sa University of the Philippines Philippine General Hospital kung saan idiniklarang clinically stable at hindi na kinakailangang manatili sa paggamutan ng mambabatas. Ryan Lisiges, para sa Bayan.
3: Mula sa pagiging makasaysayang pasyal, maaring maging bahagi na rin ng solusyon sa pagbaha sa Maynila, ang Luneta Park. Inaasahan kasing sisimula na sa unang quarter sa susunod na taon ang pagpapatayo ng tatlong detention basin na layong saluhin at iimbak ang tubig baha mula sa mga kalapit na lugar. Inuulat ni JM Thompson.
0: Sinong mag-aakala na ang makasaysayang bantayog ni Gat Jose Rizal at kilalang pampublikong pasyalan na Luneta Park ay makatutulong din para mabawasan ang mga pagbaha sa lungsod ng Maynila? Matapos ang pakikipagpulong ni Public Works Secretary Vince Dizon kasama ang National Parks Development Committee, inaasahang sisimula ng gawin ang tatlong detention basin sa Luneta Park sa first quarter ng 2027.
2: And magaking bagay ito kasi yung tubig mula Taft Avenue pababa, dadaan ng Calao, dadaan ng Burgos, dadaan ng Ross Boulevard, baka pati parts of Remedios and Magate, pwede naming i-divert dito sa tatlong magagaking detention basins na ito.
0: Ang bawat detention basin na gagawin ay tinatayang may 4,000 square meters na sukat o katumbas ng 6 na Olympic-size swimming pool.
2: Doon muna pupunta dito sa tatlong detention basin na ito para meron munang imbakan. Kasi kung aaso lang tayo sa ating mga pumps, ang layo eh. No? So medyo mabagal at hindi ganun kabilis. Pero pag may imbakan na, hindi na rin mahihirapan yung mga bomba natin. Kasi once na may imbakan, dahan-dahan na siyang mapapump out. Pero yung tubig, hindi na magsistay sa kalye, dire-diretso na siya pababa dito sa mga detention basin.
0: Maglalagay ng detention basin malapit sa bahagi ng Luneta Pumping Station, sa ilalim ng parking lot malapit sa isang kainan at sa kanto ng Maria Orosa at Roas Boulevard. Ayon naman kay NPDC Executive Director Cecil Lorenzana, makatutulong din anya ang gagawing proyekto sa supply ng tubig sa parke.
5: Hindi na siya enough kasi nga medyo may water problem din. I mean, water supply problem din ngayon. Nahirapan siya. And yung dahil sa init din na experience natin ngayon, hindi enough talaga yung water that we're using. So, makakatulong siya.
0: Bukas naman ang DPWH sa suhestyon ng NPDC para ma-utilize ang tubig na maiimbak sa gagawing detention basin.
2: Pero maganda din yung naging suggestion ni Ma'am Cecil na baka pwedeng gawa namin ng paraan na imbes na itatapon lang natin yung tubig sa dagat, magagamit niya pandilig, magagamit niya for other purposes, no? Para sa park.
0: Umaasa ang kalihim na ito ang magiging simula na posibleng gawing detention basin ng mga open spaces sa Metro Manila para makatulong na mabawasan ng mga pagbaha, lalo na sa mga flood-prone areas.
2: Isasubmit na namin to as a additional item for the 2027 budget. Kasi ngayon lang tayo nakakuha ng right of way and ng no objection. By the way, kasama din siya sa drainage master plan ng City of Manila.
0: JM Thompson, para sa Bayan.
1: Pinawi ng AFP ang anumang pangamba sa naging aktibidad ng Chinese research vessel sa Scarborough Shoal na mayroong drilling capability. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
6: Walang nakikitang indikasyon ng Armed Forces of the Philippines na may isinagawang drilling ang Chinese research vessel Hayang Dishi Shihao na nanatili sa Scarborough Shoal sa loob ng 28 araw o mula August 11. Sa monitoring ng Philippine Coast Guard, nakabalik na noong September 11 sa Guangdong Province sa China ang naturang barko na may kakayahang makapagbutas ng seabed. Sa obserbasyon sa track ng barko, nagsagawa lamang umano ito ng surveillance at research activity.
7: To be able to conduct drilling activities, it would take a stationary. The ship would have to be stationary and not moving. Secondly, other sensors that we have in place would give us the appropriate reports. Thirdly, in coordination with other government agencies, no such activity has been monitored.
6: Muli namang iginiit ng AFP na anumang aktibidad ng China sa karagatan ng Pilipinas ay illegal.
7: The stand of the armed forces of the Philippines when it comes to the West Philippine Sea, to Batanes, Bajo de Masinloc, and Ayungin Shoal. Our stand is supported by domestic law and international law, specifically the Arbitral Tribunal of 2016.
6: Noong nakaraang linggo, halos 50 barko ng China Coast Guard at PLA Navy ang namataan sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea. Higit 20 rito ay nasa Bajo de Masinloc. Samantala, isinagawa sa Sulusin noong September 12 hanggang 13 ang 20th Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA sa pagitan ng Pilipinas, Estados Unidos at Canada. Lumahok para sa Pilipinas ang BRP Diego Silang ng Philippine Navy at BRP Suluan ng Philippine Coast Guard at kasama nilang naglayag ang HMCS Regina ng Royal Canadian Navy. Ipinadala naman ng US ang isang Poseidon Maritime Patrol Aircraft. Patrick De Jesus para sa Bayan.

0: ang nakararanas ng maulap na panahon at paminsang pagulan. Ang Intertropical Convergence Zone ay umiiral sa bansa. Ito ay ang pagsasalubong ng hangin mula sa northern at ng southern hemisphere at apektado nga nito ang malaking bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Samantala, ang binabantayan naman nating bagyo sa Dagat Pasipiko ay nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility at ayon sa pag-asa, palalakasin nito ang hanging habagat this weekend sa Visayas at sa Mindanao. Bukas sa Luzon, makararanas ng maaraw na panahon sa umaga at bahagyang maulap na panahon at isolated rain showers posible sa hapon o gabi. Sa Visayas, nagpapaulan ang ITCZ, kaya makararanas ng maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan sa Negros Island Region, gitnang Visayas at Silangang Visayas. Gayon din sa Zamboanga Peninsula, Hilaga Mindanao, Caraga Region, Masbate, Lano del Sur at Davao Oriental. Ngayon, silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan.
1: At abangan, silipin ang mga naging kaganapan sa bar matapos ang makasaysayan at kaunarang parliamentary election sa Rio.
0: Tauhan ng Ombudsman Records Division, humarap bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: At sa ulang probinsya, mahigit 10,000 residente sa Central Visayas nakatanggap ng tulong pinansyal sa ilalim ng uplift program ng pamahalaan. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
3: Health Watch. Mga paalalang pangkalusugan laban sa leptospirosis. Ang leptospirosis ay sakit na dulot ng Leptospira bacteria, isang uri ng bakterya na naipapasa sa tao mula sa putik o tubig na nakontamina ng ihi ng mga hayop. Maaari itong pumasok sa katawan mula sa bahaging may sugat o sa mata, ilong at bibig, sa kontaminadong pagkain at inumin, at paglusong sa maruming tubig o baha. Kabilang sa sintomas ng leptospirosis ang lagnat, panginginig, pananakit ng katawan, sakit ng ulo, pamamantal, pamumula ng mata, paninilaw ng balat at diarrhea. Maaari itong magdulot ng problema sa bato, paga, patay, at pag di maagapan, ito ay nakamamatay. Para makaiwas sa leptospirosis, iwasang lumusong sa maduming tubig o baha. Gumamit ng bota at gloves kung kinakailangan. Maligo at magsabon agad kung nababad sa maduming tubig. Siguraduhin malinis ang inumin, panatilihing malinis ang bahay at kapaligiran, at ugaliin ng tamang pagtatapon ng basura. Agad rin kumonsulta sa doktor kung makaramdam ng sintomas. Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Dahil sa mahigpit na seguridad ng pwersa ng pamahalaan sa mga voting center, naging generally peaceful ang halalan sa Special Geographic Area ng Bangsamoro. Yan ang ulat ni Chris Verhinayon ng PIA SOC Sergeant.
1: Isa-isang pinapapasok ng pwersa ng pamahalaan ang mga butante sa Akmad Elementary School, Barangay Kadingilan, sa bayan ng Nabalawag, SJ Barm. Ito ay bilang hakbang ng pamahalaan upang masigurong hindi magkasiksikan ang mga butante sa pagdadausan ng halalan. Sa bayan naman ng Kadayangan, maayos na nakapila ang mga butante na naging resulta sa tuloy-tuloy at mas organisadong pagpasok sa mga polling precinct sa Dato de Maudtang Dilanggalin Elementary School sa Barangay Tugal.
2: Matiwasay din ang naganap na butuhan sa Barangay Nalapaan, Maridigaw at Simsiman, Pahamudin.
3: Matagal na natin itong pinaghandaan. Tayo nagpapasalamat sa lahat ng security sectors sa ating pong brigade commander. Alam po ninyo, halos weekly nagmi-meeting kami para po paghandaan ito with the different stakeholders, the local government units, the barangay captain, the municipal mayors, and the other stakeholders, the local commanders of the MILF. Ay nagkaroon tayo ng mga coordination meeting para po sa paghanda na masigurado natin na mapanatili ang kapayapaan dito sa kauna-unahang parliamentary election.
1: Sa pamamagitan ng eleksyon ay matutukoy ang 80 miyembro ng parliament na bubuoy ng party, district at sectoral representatives. Mula rito sa Special Geographic Area ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, para sa Integrated State Media, Chris Verhinayon ng Philippine Information Agency, SOC Sergeant.
4: Ipinagpatuloy ngayong araw ang pagboto sa bayan ng Maluso sa Basilan matapos na maudlot dahil sa na-discovering three shaded ballots. Yan ang ulat ni Tricia Aragon ng PTV Cotabato Live. Tricia?
5: ICE, matapos ang pagkaantala ng botohan sa Maluso, Basilan dahil sa mga problema sa balota, na ipagpatuloy din ng halalan matapos dumating ang mga replacement ballots. Inaasahang makukumpleto ang mga resulta ng bond elections habang nagpapatuloy ang canvassing na maaari ring makatulong sa paghupa ng tensyon sa ilang bahagi ng barb. Alas 9:30 ng gabi nang dumating sa Maluso, Basilan ang mga replacement ballots o reprinted ballots na kaagad na ipinadala ng Special Action Task Force.
6: Nakapag-transmit ang bawat presinto sa munisipyo ng Maluso at sa ating mga server, at ang munisipyo ng Maluso makapagtatransmit hanggang 9 to 9.30 naman sa Provincial Board of Canvassers.
5: Alas 2 ang madaling araw nang may pamahagi ang mga balota sa mga Electoral Board members bilang paghahanda sa pagpapatuloy ng botohan. Alas 5 ng umaga nang muling magsimula ang pagboto at pinalawig ito hanggang alas 7 ng gabi para mabigyan ng pagkakataon ang mga botante na makaboto. Matapos ang botohan, isinagawa ang canvassing at inaasahang malalaman ang resulta sa Maluso. Ipadadala ang resulta sa Provincial Board of Canvassers ng Basilan bago ito iakyat sa Regional Board of Canvassers. Kasunod ito, ang proklamasyon ng mga mananalong kandidato at mga kinatawan mula sa regional political parties at sectoral representatives alisunod sa opisyal na resulta ng canvassing. Sa kasalukuyan, may mga partial na resulta na sa BARM parliamentary election, subalit hinihintay pa ang pagkumpleto ng mga canvassing kabilang ang mga boto mula sa Maluso, Basilan. Inaasahang sa paglabas ng mas kumpleto at opisyal na resulta ay mas magiging malinaw ang kinalabasan ng makasaysayang halalan. Ayos, nakikitang mahalaga rin na maayos at mabilis na pagkumpleto ang canvassing upang makatulong sa paghupa ng tensyon sa ilang bahagi ng Bangsamoro Region, lalo na sa Cotabato City. At yan muna ang latest update mula dito sa Dato Udin Sinsuat Maguindano del Norte, Tricia Aragon, para sa Bayan.
4: Maraming salamat, Tricia Aragon. At sa punto pong ito, makibalita pa tayo sa nangyaring eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Makakausap po natin COMELEC Spokesperson Director John Rex Caudianco. So magandang gabi po sa inyo. Diane Kerr po ito ng PTV sa Ulat Bayan.
7: Magandang gabi po, Ma'am Diane, at magandang gabi po sa taga-subaybay ng Ulat Bayan. Good evening po.
4: Alright, Director, ano po ang inyong pangkalahatang assessment sa naging BARM parliament elections? At ano na po ang estado ng bilangan po ng boto, sir?
7: Alam niyo po, kapareho po ng assessment din ng ating Integrated Bar of the Philippines, ng PNP at ng AFP. Generally peaceful at very successful po ang halalang ito. Tama po, talagang nagkaroon ng mga insidente ng karahasan dito po sa Cotabato City, lalo na na nung gabi ng halalan, meron pong mga nagpaputok ng baril, meron ng gulo sa paaralan nung umaga, meron pong nagpasabog ng improvised explosive device na lumalabas nga po yung may dala at nagtatangka mismo ang nasabugan. Meron din po na nagkaroon ng pre-shading ng balots, tinampering balota bago po masimula ng halalan dyan sa Maluso, sa Basilan. Ngunit kung makikita nyo po, ito po ay pockets ng mga karahasan, pockets ng panggugulo, pockets lang po ng pandaraya. Pero yung pangkalahatan ay naisagawa po ng maayos. At bilang patunay po niyan, siguro ang pinakamagandang measure of success ng halalan, eh kahit na mayroong mga nagtangkang manakot, eh tingnan niyo naman po, 80 to 81% voter turnout po tayo. Hindi po nagpatakot, hindi nagpaloko, at higit po sa lahat, hindi nadampen yung spirits ng ating mga kababayan na bumoto sa halalan ito.
4: Well, mataas po ang voter turnout, sir. Alright, doon po dun sa pre-shaded ballot, sir, nabanggit po ninyo, dun sa Maluso, Basilan, paano po ito na-discover, sir? At mayroon po bang masasabing insidente na maaaring maka-apekto dun sa kredibilidad o integridad po ng nasabing halalan, sir?
7: Eh, yun po talaga ang intention po nila. Una, mandaya. Pangalawa, kung sakali man, questionin yung integridad. Pero dahil nga po, may mga procedures ang COMELEC. Pag binigay ang balota, ini-instruct po natin ang ating mga teachers na silipin. At kahit nga po, dun pa lang sa pagmamahagi, may window po kasi yung ating mga kahon ng balota. So nakita na mayroong mga nakashade. At nung binuksan po, inimbentaryo, talaga namang po, 36 out of the 32 precincts ay ginalaw. Talagang nilagyan ng shade po yan. At dahil dyan po, dineclare natin na under COMELEC control ang Maluso, Basilan at din dito sa Cotabato dahil sa mga kaguluhan, under control po yan. Ang ginawa kagad natin, pinatupad natin ang ating contingency plan. Agad-agad, inutusan ng National Printing Office, i-retrieve po yung template ng balota na yan, nag-imprenta kagad ng 16,000 ballots po na para kapalit. Yan po kasi pag-imprenta, medyo natagalan yan dahil yung pag-imprenta po, mabilis lang. Pero may proseso, isa-isang ininspeksyon ng 16,000 na balota na yan pagka-imprenta at isa-isang ipinaan dun sa automated counting machine kasi machine readable po yan at dapat ang babasa lang po dyan yung makina para dun sa presinto. Ginawa pa po yung procedure na yan doon sa National Printing Office. At nung nasiguro na na ready na mga balota at saka po ito na ipack via air freight ay pinadala sa Zamboanga, sinalubong po ng COMELEC at ng Philippine Air Force aircraft, dinala sa Maluso kahapon. Meron pa po sanang oras na pakapagbutuhan kahapon. Kaya lang, naging pasya po ng COMELEC kaysa magtagal sa gabi. Pagod na rin ating mga kababayan. Medyo nakaramdam na rin po ng frustration. So para po naman mabuo yung kanilang pagboto, sapat yung oras, ngayon na po natin ginawa. At kaninang madaling araw po, na-distribute ng maayos, nagsimula ang botohan sa 36 po na precincts na yan. At natapos po sila, matatapos po sila ngayong alas 7. Actually, ang report po namin, wala nang bumoboto. Yung mga gustong bumoto po, nakaboto na ng maaga. Kailangan lang po namin hintayin ang alas 7 para makapagtapos. Yung po mga makina ay yung 36 na makina na yan, makapagbilang, makapag-imprenta ng election returns, maikabit sa internet, makapag-transmit po at tapusin ang lahat ng proseso. Inaasahan po natin sa loob po ng mga isa't kalahating oras, tapos na rin po ang proseso ng canvassing sa buong Basilan. Kasi yan na lang talaga po ang hinihintay. At once nakatransmit po ang Basilan dito sa regional board, inaasahan din po natin 9 PM onwards, matatanggap na namin yan. Tuloy na po ang canvassing at sinisiguro po namin sa inyo bago mag alas 12 ng gabi na iproklama na po natin. Una, sa mga probinsya po, inaproklama na yung 32 district representatives at dito po sa region, ipoproklama yung 40 na magiging miyembro ng political party representatives at yung 8 sectoral organization representatives. So, asahan po ninyo, matatapos ngayong gabi ang halalang ito.
4: Well, Director, I also like to ask, naka-encounter din ba tayo ng mga karinuang problema sa national elections tulad ng mga hindi nakaboto, yung hindi matungtong presinto, hindi gumagana ng makina at iba pa? At kung meron man, ano po naging action dito ng COMELEC?
7: Opo, yung po sa mga hindi nakaboto, ay naku, napakalaki po ng nabawas. Bakit? ito pong buwan ng Agosto ay dinedicate namin para maibigay sa lahat ng kababayan natin dyan. Yung tinatawag po natin na voter information sheet. So practically po, yung ating 2,393,202 na mga butante, halos natanggap po nila ang kanilang VIS. E doon po sa VIS, nandun yung kanilang pangalan, nandun yung kanilang presinto, nandun yung kanilang paaralan, at nandun na rin po parang sample ballot na yan. At sabi po namin, yan na ang gamitin ninyong parang kodigo, yung listahan, para hindi na kayo mahirapan sa paaralan. So naging mabilis. At yun po, malaking tulong din po talaga, ma'am, yung ating tinatawag na mga computerized voters list na may mga litrato ng mga butante. Dahil dun po, mas mabilis matignan yung mga litrato po eh. Yung mga ibang nahihirapan basahin yung mga kanilang pangalan, medyo nahihirapan silang makita. Eh, pag nakita nila yung mga litrato, nagtuturuan, oh, nandito ka, nandito yung litrato mo. At isa pa pong naging benefit niyan, eh wala na po yung flying voter. Wala na po yung magtatangka, yung dating sinasabi na yung mga patay ay bumoboto pa rin dahil kitang-kita na ng mga guro kung sino yung taong nasa harapan sa kanila at nasa harapan nila at makikita po nila larawan at colored po yun. Hindi po black and white, kaya talaga napakalinaw. Pagdating naman po sa mga makina, eh meron pong ilan na nagkaroon ng problema, eh, pero lumalabas po, eh, parang user error. Medyo hindi lang naisara, baliktad ang kabit ng papel, eh may technician naman po sa paaralan. So napakalaking tulong po na may mga technician sa paaralan. Ready rin po kami in case magkakaroon ng breakdown ng machines dahil marami po kaming mga sobra na contingency machine. So all in all po, gumana ang original plan ng COMELEC, gumana pati po ang aming contingency plan.
4: Director Lau, diyan ko pang huling mensahe na lamang po sa ating po mga taga-subaybay, particular po sa mga taga-BARM, sir.
7: Pwede po pakiulit yung tanong, medyo lumago po.
4: Panghuling mensahe na lamang po na nais iparating po sa ating pong mga kababayan, particular po sa mga taga-BARM.
7: Maraming salamat po, Ma'am Bean. Una po, maraming salamat sa lahat ng kababayan natin dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nagpabago-bago ang panahon. Merong mga nagtangkang guluhin kayo, takutin kayo, pero hindi po nanaig ang mga masamang balaki na yan. Kayo po talaga ay lumabas. 81% voter turnout. Maraming salamat po sa inyo. At ngayon, very historic talaga. Kauna-unahan na parliamentary elections, may mandato na mula sa bayan, mula sa mga taga-Bangsamoro ang upo sa inyong parlamento. At dahil po sa inyo nanggagaling ang kapangyarihan na ibibigay sa kanila, hinihiling po natin sa lahat ng kandidato, alam naman po natin kung sino man ang mga nanalo at sino na rin natralo, ay igalang po natin ang pasya, ang desisyon ng ating mga kababayan. Lahat po kayo ay tumakbo sa halalang ito na nagnanais na maglingkod bayan. Simulan po natin ang paglilingkod bayan sa pagtanggap ng desisyon ng ating mga kababayan. At para po sa lahat ng naging katuwang ng COMELEC dito sa halalang ito, mula po sa PNP, sa AFP, mga guro, mga nagsilbing Special Electoral Boards, MBHTE, ang ating peace process, APAPRU, ang PT POMS, nakatuwang po natin sa seguridad ng media, ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center at ang DICT, nakatuwang po natin sa technology, sa laban sa AI at disinformation, at iba pa, at ito pa pong ahensya, ang Philippine Coast Guard, na tumayo bilang security ng Commission on Elections. Sa inyo pong lahat, pati na rin po yung hindi namin, hindi ko nabanggit ngayon, taus-pusong pasasalamat po, parte po kayo ng history ng BARM sa matagumpay na halalang ito. Pagpalain po tayo lahat, mabuhay po ang Pilipinas, mabuhay po ang Bangsamoro.
4: Mabuhay din po kayo at of course, we congratulate everyone in COMELEC sa naging BARM parliamentary elections po ngayon. Very historical indeed. Maraming salamat po, COMELEC spokesperson, Director John Rex Laudianco. Samantala, nilinaw po ng COMELEC ang dahilan kung bakit hindi agarang rumesponde ang kapulisan sa dalawang sasakyan sinira ng ilang individual sa Sinsuat Avenue, Cotabato City noong kasagsagan ng BARM elections. Inuulat ni Jay Lagam ng PTV Davao.
8: Ipinakita ng grupong ito ng mga kalalakihan ang sinasabing armas na nakuha nila mula sa dalawang sasakyan na kanilang sinira. Ang naturang mga bulletproof na sasakyan ay nakaparada sa Sinsuat Avenue na malapit lang sa Cerro Central Elementary School na isa sa mga voting centers sa Cotabato City para sa parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ang nangyaring kaguluhan ay hindi kaagad direspondihan ng mga otoridad na makikitang nakadeploy sa area. Bagay na umani ng negatibong reaksyon. Paliwanag ng Commission on Elections o ng COMELEC, inatasan nila ang security forces na iwasan ang bagay o aksyon na posibleng papabor sa isang grupo o kandidato sa eleksyon. Dahil posibleng naghihintay lang ng hudyat ang naturang mga individual na sangkot sa gulo sa Sinsuat Avenue na mayroong kampihan ang mga pulis at sundalo sa pangyayari na posibleng maging rason upang mas lalong gumulo ang sitwasyon. Kaya naman, maximum tolerance ang ipinairal ng mga law enforcement units.
9: Hindi pinigilan ng PNP, pero hindi po gumawa ang PNP ng dahas para lamang po pag-aarestuhin o kaya po, sapagkat yung po ang palagay ko na hinihintay lamang ng kung sino man para lang po magmasabi na si, kita niyo po, ang PNP, military, militarized na nga, etc. Yung po ang ayaw namin ibigay sa kahit na sa kanino.
8: Tiniyak naman ng Police Regional Office sa Bangsamoro Autonomous Region o ng PRO Bar na patuloy ang kanilang investigasyon sa kung sino ang nagmamayari ng sinirang mga sasakyan at kung sino ang mga sangkot sa paggiba nito. Hindi rin kinumpirma ng PRO Bar na mayroong armas na nakuha mula sa dalawang sinirang mga sasakyan.
10: Nag-aapila kami sa mga would-be witnesses na nakakita ng mga pangyayari para mag-testify sila at makapagsampatay ng kapulang kaso sa mga incidente na nagkaroon.
8: Maliban sa nasirang mga sasakyan ay wala naman umanong napaulak na nasawi o nasugatan sa pangyayari. Jay Lagang para sa Bayan.
4: Sa ika-25 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, tinalakay ang mga hindi naideklara ng Vice Presidente sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALEN. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
11: Para po sa 2007 SALEN, wala pong dineclare si VP Sara na stocks or any acquisition costs.
12: Iyan ang sinabi ni Ombudsman Records Division OIC Attorney Karin Batu kaugnay ng SALEN ni Vice President Sara Duterte noong 2007. Pagkamat stakeholder si Duterte sa Davao Emerging Taipan Corporation, Davao Bounty Times Food Corporation at City Hall King Chow Foods Corporation, wala siyang idineklarang stocks o acquisition cost sa kanyang SALEN.
13: What is the declared acquisition cost or puhunan ng mga negosyong ito, kung meron man?
11: Wala pong dineclare si VP Sara.
13: Okay, salamat po. I'm sorry. So meron pong negosyo pero walang deklaradong puhunan. Tama po ba?
11: Yun po yung nasa SALEN yun.
13: Alright.
12: Wala rin dineklarang stocks ang Vice Presidente sa kanyang mga SALEN para sa mga taong 2009 hanggang 2012 at 2016 hanggang 2025. Bagamat nadagdagan pa ang mga kumpanyang nakalista sa kanyang mga SALEN. Batay sa Section 8 ng RA 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, kailangang ideklara sa SALEN ang personal property at acquisition cost. Ganyan din ang iba pang assets kabilang investments, cash on hand o in banks, stocks at bonds. Bagamat walang idineklarang stocks o acquisition costs sa ilang kumpanya, lumobo ng higit 1,260% ang idineklarang net worth ni Vice President Duterte mula sa 7.2 million pesos noong 2007. Nang magsimula siya sa gobyerno, umabot ito sa 98.6 million pesos. Tinanong ni Senator Judge Francis Kiko Pangilinan si Batu kung saan dapat ideklara ang acquisition cost ng mga kumpanya.
14: Based on the law, kinakailangan yung personal properties dinedeklara. So there is a separate declaration or form, sa form, yung personal property declaration, di ba?
11: Opo.
14: At naroon sa personal property declaration, yung acquisition cost.
11: Nandun po.
14: Okay, so it may not be in the business interest form, part of the form, but it is in the personal properties part of the form yung nire-require yung acquisition cost.
11: Tama po, Your Honor.
12: Tinanong naman ni Senator Judge Lito Lapid si Batu kung totoo bang walang politiko ang nagsusumite ng tama o wastong SALEN.
15: Meron po kasi ako napanood na isang abogado na in-interview sa TV. Ang sabi niya, ewan ko lang po kung tama ito, walang politiko o magsasubmit ng SALEN na tatrabaho sa gobyerno na totoo. Ang sabi niya, isang kalokohan yan kung magsasabi sila ng totoo. Tama po ba yun?
11: Ako po, nagsasubmit po ako ng totoong SALEN ko, Your Honor.
15: Di joke yan, ha?
11: Hindi po.
12: Tinapos sinagat ang pagsalang sa witness ka ni Batu matapos ang direct at cross-examination ng prosecution at defense panels, gayon din ang interjection ng center judges. Bernard Ferrer para sa Bayan.
4: Ibinasura ng Quezon City Regional Trial Court Branch 98 ang motion for inhibition ng kampo ni Vice President Sara Duterte. Sa desisyon ng korte, walang sapat na merito ang motion at wala rin manong malinaw at matibay na ebidensya ang nagpapatunay na bias, may prejudgment o anumang dahilan para questionin ang pagiging impartial ng judge. Gitnaman abogado ng BSN na si Attorney Paul Lawrence Lim, gagamitin nito ang lahat ng legal remedies. Susunod din sa utos ng korte na iwasang talakayin sa publiko ang merito ng kaso alinsunod sa sub-judicial rule. Matatanda ang ipinagpaliban muna ng korte ang arraignment ni Duterte kaugnay ng tatlong kaso ng grave threats.
0: Samantala, kinumpirma ni DILG Secretary John Vic Remulla na denied ang asylum application ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Dahil dito, sabi ni Remulla na maaari nang arestuhin si Roque sakaling magkaroon na ng Interpol Red Notice. Samantala, sinabi rin ni Remulla na hindi nararapat na mabigyan ng asylum ang nagtatagong si Zaldico. Ayon sa kalihim, pupunta siya ng France para kumbinsihin ang kanyang counterpart doon na huwag tanggapin ang aplikasyon na asylum ni Coe.

0: libo-libong benepisyaryo sa Central Visayas ang nakinabang sa tulong pinansyal mula sa uplift program ng DSWD. Yan ang ulat ni Adrian Cabase ng PTV Cebu.
1: Hindi na gaano makapagtrabaho si Aling Maria. Mahina na ang kaliwang bahagi ng kanyang katawan, kaya hindi na siya gaano nakakatulong sa kanyang asawang magsasaka. Hindi rin sapat ang kanilang kinikita para sa pang-araw-araw na pangangailangan, kaya malaki ang naitutulong ng ayudang natatanggap nila mula sa pamahalaan.
2: Dako junig tabang na mo, sama na ko nga, daghan kong anak, niya akong bana, mag-uumara, niya ako narako sa balay. Nga ako masakiton sag ko, dako yung tabang kining kwarta nga gihatag sa gobyerno namo mga kubri. Abot yun yung 2 kasimana. Kay, bayinon man sa bugas, bali 25 kilos paliton yung sobra, palit og sudan.
1: Si Aling Maria ay isa sa 10,693 beneficiaries ng DSWD Region 7 na nakatanggap na ng tulong pinansyal sa handog ng Pangulo 2026 Service Caravan kahapon. Bahagi ito na ikalawang payout ng Uplift, a unified package for livelihoods, industry, food, and transport program. Nakatuon ang programa sa mga mahihirap at near-poor na pamilya upang maibsan ang kanilang pinansyal na pasanin at matulungan silang makaraos sa araw-araw na pangangailangan. Umabot sa 12,000 pesos ang kabuuang ayuda para sa bawat pamilya o 2,000 pesos bawat buwan mula Hulyo hanggang Disyembre.
3: Ongoing ang registration sa atuang PhilSys ID. Mao na niya ang requirements sa third tranche para sa atong uplift payout. Sa karong ikatuha na payout, both PhilSys ID or any government ID.
1: Manual pa munang isinagawa ang payout para sa buwan ng Hulyo at Agosto dahil hindi pa lahat ng benepisyaryo ay nakapag-register at nakakuha ng digital wallet, kabilang ang mga walang cellphone o cellphone number.
3: Amo yung side sa DSWD in partnership with the local government unit nga tabangan minila nga masiguro nga ang tanang uplift beneficiaries makakuha ang PhilSys ID para magawag nila ang para sa bulan sa September o makarehistro sa government to person digital wallet.
1: Kahapon, 5 LGU muna ang napagserbisyuhan ng DSWD sa manual payout. Kabilang dito ang Talisay City, Cebu City, Lapu-Lapu City, Mandaue City at Tagbilaran City. Simula ngayong araw, sisikapin ng DSWD Region 7 na tapusin ang lahat ng manual payout para sa buwan ng Agosto na target makumpleto hanggang October 16. Mula sa PTV Cebu, Adrian Cabase para sa Bayan.
0: At para sa iba pang updates at balita, follow at i-like namin social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTV PH. At yun pong mainit na balita ngayong Martes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
4: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Kenneth Pasyente para sa Bayan.
0: At hanggang bukas, ako si Dayan Kirel ng inyong pambansang TV para sa
5: Bagong Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Time to celebrate Kulturang Pinoy.
8: The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
12: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
11: kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
13: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
14: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
11: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
15: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
16: Inyong napakinggan ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasahing papawid mula alas 5:45 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi mula Lunes hanggang Sabado. At mula alas 6:45 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahing papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon, Perez Street, Barangay 10, Lucena City. At mula sa transmitter sa barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor, Engineer Robin E. Celis, kasama sina Josephine S. Evangelista, Jocelyn J. Gonzalez, Edgardo M. Triz, Ronald M. Rowe, Nicanor P. Danyes, at Rodelio B. Perlas. Sa ngalan ng mga tagapangasiwa ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, nagiiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pahikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
5: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Kasama si Alan Alyanige.
4: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, cash remittances ng overseas Filipino workers tumaas sa $3.24 billion ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas.
5: Headlines.
4: Bansang India tutulong sa Pilipinas sa pagpapalakas ng Philippine Space Agency ayon sa Department of Foreign Affairs.
5: Headlines.
4: Pilipinas at Republic of Korea, pinalalalim ang kooperasyon para sa pagpapalakas ng kalidad pang imprastruktura at pagnenegosyo.
5: Headlines.
4: Pilipinas, itinanggi na may naging kasunduan ang Maynila at Beijing na nag-obliga na alisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal.
5: Headlines.
4: Department of Health, nagpaalala sa publiko na mag-ingat laban sa mga sakit na maaring makuha sa patuloy na pagulan at pagbaha.
7: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
8: Sa buong bansa.
5: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
4: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, September 16, 2026. Muli sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
5: News Nationwide.
4: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Tumaas sa $3.24 billion ang cash remittances na overseas Filipino workers o OFWs noong Hulyo 2026. Ayon sa huling tala ng Bangko Sentral ng Pilipinas, mas mataas ito ng 1.9% mula sa $3.18 billion na naitala sa parehong buwan noong nakarang taon. Batay sa mga opisyal na remittance transactions, nanatiling pangunahing pinagmumulan ng padalang pera ang United States na sinundan ng Singapore at ng Saudi Arabia. Dumaas din ang seasonally adjusted personal remittances na kinabibilangan ng mga perang pinadala sa pamamagitan ng mga bangko, informal channels at remittance in kind o mga padalang kargamento. Patuloy naman na lumago ang kabuang cash at personal remittances mula Enero hanggang Hulyo 2026. Nagpapakita ito ng tuloy-tuloy na pagpasok ng pera mula sa mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
5: News Nationwide.
4: Posibleng tumulong ang India sa plano ng Pilipinas na palakasin ang Philippine Space Agency ayon sa Department of Foreign Affairs. Sinabi ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro na kabilang ito sa mga napag-usapan ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Indian Prime Minister Narendra Modi sa kanilang pag-uusap sa sidelines ng 18th BRICS Summit sa New Delhi, India. Ayon sa DFA, malaki ang maaring may tulong ng Indian Space Research Organization o ISRO sa pagpapaunlad ng space program ng Pilipinas, lalo na sa ilalim ng matibay na ugnayan ng dalawang bansa.
9: Of the Indian ISO, the Indian Space Organization, to also help us with our own very just a starting space agency that we have established, among others. But you have mentioned a good number of of issues, of course, ranging from defense and maritime security, among others. Of course, as I said, I can add infrastructure, fintech, and many other important issues.
4: Si Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Samantala, bukod sa space cooperation, tinalakay din ang dalawang leader ang pagpapalakas ng maritime industry at defense cooperation ng Pilipinas at India. Napag-usapan din ang mga oportunidad para sa infrastruktura at financial technology o fintech. Ito'y bilang bahagi ng pagpapalawak ng bilateral cooperation ng dalawang bansa.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Pagpapatibay ng regional cooperation laban sa kalamidad, sentro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience. Narito ang balita ng atin sa atin ni EJ Lazaro.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Dahil wala kinikilalang hangganan o border sa mga kalamidad, higit na pinalalakas ng Pilipinas at ng mga bansang kasapi ng ASEAN ang pagtutulungan sa disaster risk management at humanitarian assistance. Ito ang binigyang diin ni OCD Administrator Undersecretary Harold Cabreros sa idinaos na ministerial press briefing. Ayon kay Cabreros, sentro sa pagpupulong ang pagpapatibay ng mga mekanismo tulad ng AHAS Center Regional Warehouses sa bansa, gayon din ang pagbabahagi ng teknolohiya at pagsasanay sa pagitan ng mga kasaping bansa gaya ng Singapore, Malaysia at Indonesia. Inihelg din ng opisyal na maglalabas ang mga ministers ng tinaguriang Manila Declaration upang mapabilis ang implementasyon ng mga programang tutugon sa banta ng mga matitinding sakuna sa Timog Silangang Asya.
10: The primary purpose of having this the ASEAN Ministers Conference is to come up with our systems in supporting one another, in helping one another, not only during a response phase, but also prior to any occurrence of a disaster.
8: Yan ang tinig ni Undersecretary Harold Cabreros ng OCD. Mula sa International Media Center ng ASEAN 2026 sa Pasay City, para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Pinalalalim ng Pilipinas at Republic of Korea ang kanilang kooperasyon para mapalakas ang kalidad pang infrastruktura. Gayon din ang upang mapaigting ang kakayahan ng Small and Medium Enterprises o SMEs sa pandaigdigang merkado. Kaugnay nito, matagumpay na nakumpleto ng Department of Trade and Industry o DTI kasamang mga katuwang na ahensya at technical experts ang isang knowledge exchange program sa South Korea. Layunin ng programa na matuldo o matutunan ng Pilipinas ang mga sistema at karanasan ng Korea sa pagpapaunlad ng standards, metrology, accreditation at conformity assessment. Ilalakay rin sa programa ang risk-based regulation at mga mekanismong maaring makatulong sa pagpapalakas ng kapasidad at competitiveness ng mga SMEs sa pakikipag-ugnayan sa mga pangunahing institusyon sa Korea. Nakakuha ang delegasyon ng Pilipinas ng mahalagang kaalaman na maaring gamitin sa pagpapahusay ng quality infrastructure at suporta sa mga lokal na negosyo.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Itinanggi ng Philippine government na may naging kasunduan ng Maynila at Beijing na nag-oobliga sa Pilipinas na alisin ang BRP Sierra Madre sa Yungin Shoal. Ayon kay Department of Foreign Affairs spokesperson for Maritime Affairs Rogelio Villanueva Jr., walang batayan ang pahayag ng Chinese Embassy na ilang beses nang nangako ang Pilipinas na alisin ang barkong pandigma sa naturang lugar. Sinabi pa ni Villanueva na walang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at China na nag-uutos na tanggalin ito sa Yungin Shoal. Ang BRP Sierra Madre ay isang commissioned Philippine naval vessel na permanenteng nakatalaga sa Yungin Shoal. Ayon kay Villanueva, ang pagpapatupad ng China ng maritime law enforcement powers sa Yungin Shoal ay lumalabag sa sovereign rights at jurisdiction ng Pilipinas at sa international law. Kaugnay ito sa sinabi ni Chinese Embassy Deputy Spokesperson Guo Wei na paulit-ulit ng nangako daw ang Pilipinas na alisin ang BRP Sierra Madre.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Muling giniit ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na hindi ikokompromiso ng Pilipinas ang territorial integrity at sovereignty nito. Ayon kay Teodoro, patuloy na lalabanan ng bansa ang anumang uri ng aggression laban sa teritoryo ng Pilipinas at pananatilihin ang papel nito sa pagtataguyod ng international law. Binigyan din pa ng kalihim na nananatiling pangunahing layunin ng pamahalaan ang pangangalaga sa teritoryo at soberanya ng bansa. Kasabay nito, sinabi rin ni Teodoro na palalakasin pa ng Pilipinas ang Defense Modernization Program at ang kakayahan nitong harapin ang mga banta at krisis. Isusulong nito sa pamamagitan ng sariling kakayahan ng bansa at pakikipagtulungan sa mga bansang may kaparehong paninindigan ayon pa sa Defense Chief.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Nagawa ng pabahay mula July 22 hanggang July 2026 ang pamahalaan, umabot na sa halos 600,000. Ito'y ayon po kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito ang balitang atin sa atin ni Alvin Baltazar.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Sa halos 600,000 bahay ang nagawa na ng Marcos Administration simula nang mag-umpisa ang termino nito higit 4 na taon na ang nakakaraan. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang bilang ng nabanggit na naipatayong bahay ng

0: ang mga katuwang na pribadong sektor para may pagpatuloy ang marami pang programa sa pabahay. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Halos 600,000 pabahay mula Hulyo 2022 hanggang Hulyo nitong taon ang nagawa ng inyong pamahalaan upang magkaroon ng sariling bahay ang ating mga kababayan sa ilalim ng iba't ibang programa ng pamahalaan.
0: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Magtutulungan ng Department of Agriculture at ng Philippine Space Agency o PhilSA sa paggamit ng space technology para sa pagpapalakas ng food security ng bansa. Gagamit ang dalawang ahensya ng satellite data at artificial intelligence upang mas mabilis na matukoy ang pinsala sa mga pananim at mapahusay ang pagpaplano sa irigasyon. Layo rin din ang programa na makatulong sa seguridad sa produksyon ng pagkain laban sa mga panganib dulot ng pagbaha, tagtuyot at iba pang climate-related hazards. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., mahalagang may ugnay ang mga impormasyong nakukuha mula sa satellites sa aktwal na kalagayan ng mga magsasaka sa mga komunidad. Sinabi pa ni Laurel na sa pamamagitan ng teknolohiya mula sa kalawakan, mas mauunawaan ng pamahalaan ang epekto ng mga kalamidad sa mga magsasaka. Makapagbibigay din ito ng mas maagap na tugon upang maprotektahan ang kanilang ani at kabuhayan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Hiniling ni Senate President Sherwin Gatchalian sa Energy Regulatory Commission o ERC na magsagawa ng audit sa fuel pass-through. Ito upang matiyak na makatwiran at may sapat na batayan ang mga dagdag singil sa kuryente. Kasunod ito ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis na lumagpas na sa 100 pesos kada litro. Maaring magdulot ito ng panibagong dagdag sa electricity bills ng mga consumer. Binanggit din ng senador na noong Hunyo, pinakamataas sa Southeast Asia ang average residential electricity rate ng Pilipinas sa 12 pesos 43 centavos kada kilowatt hour kumpara sa 12 pesos and 34 centavos kada kilowatt hour sa Singapore. Gitpanya, kailangan ng higit na transparency at accountability upang mapanatiling pinakamababa hanggat maari ang presyo ng kuryente.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nanawagan si Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Secretary Kiko Benitez na mas palawakin ang pagsasanay at technical vocational education para sa mga manggagawang Pilipino habang malaki pa ang working age population ng bansa. Sa Senate Finance Subcommittee hearing para sa panukalang 2027 budget ng TESDA, sinabi ni Benitez na kailangang sulitin ng Pilipinas ang demographic advantage nito bago lumiit ang working age population at tuluyang tumanda ang populasyon. Binigyan din pa niya ang pangangailangang ihandang mga manggagawa sa epekto ng artificial intelligence, bagong teknolohiya at makabagong learning systems. Inaasang makakaapekto ang mga ito sa umigit kumulang 25% ng mga trabaho. Gitpa ni Benitez, kailangan palawakin ang access sa skills training upang mapakinabangan ng bansa ang malaking labor force at maiwasang mawalan ng demographic advantage.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nagpaalala ang Department of Health sa publiko na mag-ingat laban sa mga sakit na maaaring kumalat kasunod ng patuloy ng malalakas na pagulan at pagbaha sa maraming bahagi ng bansa. Ayon sa DOH, kabilang sa mga dapat bantayan ang wild o WILD diseases, waterborne and foodborne diseases, influenza-like illnesses, leptospirosis at dengue. Maring tumaas ang panganib ng waterborne at foodborne diseases dahil sa kontaminadong tubig at pagkain dulot ng baha. Nagbabala rin ang DOH laban sa leptospirosis lalo na sa mga taong na lumulusong o kaya'y direktang nakokontak sa tubig baha. Gayon din sa dengue na maaaring kumalat sa mga lugar na pinamumugaran ng lamok. Hinikayat din ang ahensya mga pamilya na sundin ang mga pangunahing hakbang sa kalinisan at pag-iwas sa sakit. Binigyan din pa ng DOH na mahalaga ang pakikisa ng bawat isa upang mapanatiling ligtas at malusog ang buong

0: Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Marami pang mainit na balita at idamin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 19 minutes makalipas po ang alas 6 ng umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Radyo Pilipinas is on Viber.
3: Viber.
2: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
3: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
3: Stay on track
2: with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber.
2: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo. Publiko.
0: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Department of the Interior and Local Government nanindigan sa pahayag nitong tinatanggihan ng Austria ang hirit na asylum ni dating presidential spokesman Harry Roque. Narito ang balitang atin sa atin ni J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Kayang tindigan ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya ang pahayag nito na tinanggihan ng bansang Austria ang hirit na political asylum doon ni dating presidential spokesman Harry Roque. Ito ay makaraang tawaging fake news ni Roque ang naging anunsyo kahapon ni Secretary Rimulya sa pulong balitaan sa Capo Crame. Nanindigan si Rimulya sa impormasyong kanilang natanggap hinggil sa estado ng asylum doon ni Roque. Kaya't hinihintay na lamang nila ang red notice para rito upang masimulan na ang pag-aresto. Kasalukuyan nagtatago si Roque sa ibang bansa matapos itong maharap sa kasong qualified human trafficking dahil sa money connection nito sa kumpanyang Lucky South 99 na isang Philippine offshore gaming operator o Pogo sa Pampanga. Sagot naman ni Rimulya, mailalabas nila sa tamang panahon ang mga dokumento para patunayan kung sino sa kanila ni Roque ang nagsisinungaling. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Tinalakay ng prosecution ng mga negosyong dineklara ni Vice President Sara Duterte noong unang termino niya bilang alkalde ng Davao City sa ika-25 araw ng impeachment trial laban sa kanya. Inusisa ni Private Prosecutor Attorney James Brian Ibrahim Ali ang testigong si Attorney Karen Batu ng Office of the Ombudsman tungkol sa acquisition cost o kapital na nakasahad sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni VP Sara. Kinumpirma ni Batu na sa tatlong dokumentong sinuri ay walang nakatalang acquisition cost para sa mga negosyong nakasahad sa 2007 SALN ni VP Sara. Giniit ng prosecution na lumalabas dito na may mga negosyong dineklara ngunit walang nakatalang puhunan.
8: What is the declared net worth of the Vice President in 2008 after one year in public office?
9: For 2008, the declared net worth is 18,493,616 pesos and 65 centavos.
8: Okay, so tama po Madam Witness, no? After one year lang sa public office, sobra doble na yung tinaas ng kanyang net worth based on the records.
1: Samantala, ayon pa rin kay Batu, walang dineklarang stock sa 2007 at 2009 SALENs ni VP Sara. Tanging sa 2008 SALEN lamang may nakasahad na stocks equity paid batay sa mga records ng Ombudsman. Bahagi ito ng presentation ng prosecution ng mga dokumento ng Ombudsman sa ilalim ng Article 2 ng impeachment case. Tumatalakay ito sa mga alegasyon na hindi may paliwanag na yaman, maling deklarasyon sa SALN at pakikipagsosyo sa negosyo habang nasa serbisyo ng gobyerno.
9: For 2016, the net worth is 34,895,997 pesos.
8: 2017, ano po yung kanyang net worth?
9: For 2017, declared net worth is 44,828,759 pesos.
8: How about in 2018?
1: Yan po ang bahagi ng paglilitis kaugnay ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.
0: Radyo Pilipinas. Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Umano'y yaman ni VP Sara CCDP ng prosecution panel base sa mga dineklara nito sa kanyang statement of assets, liabilities and net worth. Narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Susuriin ng House Prosecution Panel kung naideklara ng buo ni Vice President Sara Duterte ang lahat ng kanyang kayamanan sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, pati na kung tugma ang mga ito sa kanyang naiulat na kita. Ginawa ni Private Prosecutor Attorney Benjamin J. Tolosa Jr. ang pahayag kasunod ng pagharap ng opisyal ng Ombudsman na si Attorney Karen Batu sa paglilitis kung saan nailatag ang mga numero ng kayamanan ng Vice Presidente sa loob ng 19 na taon. Paliwanag ni Tolosa, ihahambing ng prosecution ang mga SALN ni Duterte sa mga record ng kanyang buwis at hahanapin din ang iba pang mga ari-arian na posibleng hindi nakasaad sa mga opisyal na dokumento. Ayon sa panel, gagamitin ang mga dokumentong ito bilang pangunahing basihan habang pinagpapatuloy ng prosecution ang pagtalakay sa Article 2 ng impeachment at ito ang unexplained wealth. Narito ang pahayag ni House Trial Legal Spokesperson Attorney Benjamin J. Tolosa Jr.
10: Tulad ng sabi namin kanina, mga susunod na tanong dyan, yung unang-una muna yan, totoo yan sinabi mong buong yaman mo, ito ba ay tumutugma doon sa dineklara mong kita doon sa BR tax filings mo? No? Pangalawa, totoo bang yan lang ang buong yaman mo? Yan lang ba talaga ang tanging yaman mo? O meron ka pang ibang yaman na hindi mo dineklara? No? So yan yung tutuntunin natin dito sa usapin ng unexplained wealth.
6: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Dinuturing ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na tagumpay para sa mga Pilipino ang paglilipat kay dating House Speaker Martin Romualdez sa Quezon City Jail sa Payatas. Ayon kay Dizon, pinapakita ng hakbang na walang espesyal na pagtrato at walang sinisinong pamahalaan sa mga individual na naharap sa kaso kaugnay ng mga irregularidad sa flood control project.
11: Victory for the Filipino people. Doon naman natin makikita na talagang ano, no, yung sinasabi ng pangulo natin na walang sasantuhin, walang sisinuhin. Kung saan ang ebidensya doon papunta. Tingin ko, prueba na itong mga nangyari itong nakaraang linggo. Na na-firean si former speaker at again si former Congressman Zalvico.
1: Si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon. Samantala, ginit din ang kalihim na dapat hayaan ang justice system na isagawa ang proseso at managot ang sinumang mapapatunayang sangkot sa mga anomalya. Binigyan din pa ni Dizon na kailangan pantay ang pagpapatupad ng hustisya sa lahat anuman ang katayuan o antas sa lipunan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Tiniyak ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na bukas sa kahit sinong person deprived of liberty o PDL na may sakit ang infirmary ward ng New Quezon City Jail kung saan nakapit si dating Speaker Martin Romualdez. Sa panayam ng mark-in mark-out, inihayag ni BJMP spokesperson Jail Superintendent J. Rex Bustinera kasama ng dating speaker sa infirmary ward ang lahat ng mga ordinaryong PDL na may karamdaman. Pag tiyak niya, pantay-pantay ang kanilang pagtrato sa lahat ng mga nakapiit sa nasa mahigit 480 pasilidad ng BJMP. Gate pa niya, profesional, makatao at matino ang BJMP na at, ginagalang ang karapatan ng lahat kaya walang mataas na opisyal o maliit na tao para sa kanilang ahensya.
12: Hindi lang dyan sa Quezon City Jail, meron ho kaming 489 facilities nationwide, yes. City, district and municipal jails. Kung ano ho, ang BJMP professional ho yan, makatao, matino at magiging professional, trabaho lang, wala hong mataas na opisyal o wala ring maliit na tao, pare-pareho lang ho yan. Kung anong karapatan ng isa, karapatan ng lahat.
1: Samantala, sinabi pa ni spokesperson Bustinera na stable ang kalagayan ni dating Speaker Romualdez batay sa court order at evaluation ng mga doktor. Dagdag pa niya, normal ang kanyang kalagayan nang ma-admit sa infirmary ward ng pasilidad sangayon sa doktor doon. Ibinahagi rin ng tagapagsalita ng BJMP na lahat ng mga PDL kabilang na ang dating speaker ay binibigyan ng isang oras para makalabas ng selda para makapagpaaraw.
12: Kasi yan ho kasi yun sa lahat ng nakakulong, hindi lang ho sa kanya, kundi sa lahat ho ng PDL ng BJMP, may minimum 1 hour a day na dapat nasa labas ka ng selda. Ayaw rin namin na lahat na nakakulong ay 24 hours nasa loob lamang. Delikado ho sa kalusugan yun. Kailangan ho nilang lumabas, magpa-araw, at least pahangin at mag-ersisyo. Meron ho silang at least 1 hour a day or more, depende ho sa schedule na availability. At ito naman ho ay available sa lahat. Kaya lang, hindi pwedeng lumabas ng sabay-sabay yung 3,000.
1: Yes.
12: Kaya nga ho, naka-scheduling lamang ito at allowed naman ho siya.
1: Si BJMP spokesperson Jill Superintendent J. Rex Bustinera.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Dating Speaker Romualde sa harap sa arraignment sa Sandigan Bayan gamit ng video conference. Narito ang report ni Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Sa halip na ihatid sa Sandigan Bayan, inaasahang haharap sa pamamagitan ng video conference si dating House Speaker Martin Romualde sa arraignment at plea trial ng kinaharap niyang kasong plunder. Ito matapos na aprubahan ng Sandigan Bayan 3rd Division ng urgent motion ni Romualde na dumalo sa proceedings via video conference. Nakatakda ang arraignment mamayang alas 8:30 ng umaga. Inatasan din ng korte ang jail superintendent na maglaan ng kinakailangang pasilidad, serbisyo o technical equipment para sa video conference hearing. Samantala, personal namang babasahin ng Division Clerk of Court ang mga kasong nakasaad sa information sa harap mismo ni Romualde sa detention facility. Pinayagan din na isang assisting counsel ni Romualde at isang member ng prosecution na pisikal na dumalo sa itinalagang lugar sa QC Jail. Habang iba pa pang mga abogado ay kinakailangan dumalo naman sa hearing sa korte. Sa arraignment, formal na babasahin kay Romualde ng sakdal at hihingan siya ng plea kung guilty or not guilty. Mula sa Sandigan Bayan, para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Pag-alis ng Bureau of Internal Revenue sa system loss charges sa linsunod sa layunin ng Marcos Administration, revenue loss bunsod ng hakbang na ito, gagawa ng paraan ng gobyerno ayon sa Malacanang. Narito ang balita ng atid ni Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Nakaangklang sa layunin ng Marcos Administration ang pag-alis ng Bureau of Internal Revenue sa value-added tax para sa allowable system loss charges. Lalo't inaasahan ito na makapagbibigay ng direkta at agarang benepisyo sa mga consumer ng kuryente. Kung matatandaan, una nang ipinag-utos ni Pangulo Marcos ang paggawa ng mga hakbang upang mapababa ang electric bill ng mga Pilipino. Ayon kay Castro, gagawa naman ng paraan ang BIR at Department of Finance upang mapunan ang 10 million peso revenue na tinatayang mawawala sa pamahalaan kasunod ng pag-alis ng allowable VAT sa system loss charge. Nariyan anya ang tamang tax administration, paniningil ng tamang buwis, mga reforma patungkol sa VAT sa digital services, create more at iba pa. Sabi ni Castro, lahat ng mahakbang na ito ay dapat na makapag-engganyo pa ng mga mamumunan sa bansa upang mas madagdagan ang buwis na nakukulata ng gobyerno.
15: So lahat ito ay dapat na makapag-engganyo pa tayo ng investment para mas makagain po tayo na maaaring tax na maipasok o revenue na maipasok sa ating bansa. Ang layunin po kasi ng polisiya na to, na alisin ng VAT sa allowable system loss charges, ay hindi para maisip agad kung paano mapupunan yung maaaring mawala. Ang iniisip po dito ng Pangulo at ng Administrasyon ay paano mapapagaan yung nararamdaman ng ating mga kababayan sa mga mahal na mga bilihin at maaaring makadagdag ito kapag mahal din ang babayarin sa kuryente.
14: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Appropriations Chair, bukas na pag-aralan ng Lagman Model sa partisipasyon ng civil society organization sa pambansang budget. Narito ang balitang atin sa atin ni Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
16: Bukas si House Committee on Appropriations Chair Mika Swansing na pag-aralan at gayahin ang modelong ipinatupad noon ng mamayapang Albay Representative Edsel Lagman para sa aktibong partisipasyon na civil society organization sa pagbuo ng pambansang budget. Sa debate sa General Principles and Provisions ng 2027 General Appropriations Bill, binanggit ni Kamanggagawa Party List Representative Elison Fernando ang hinaing ng ilang CSO na 3 minuto lamang yung ibinigay sa bawat grupo sa isinagawang People's Budget Review Ayon kay San Fernando, hindi sapat ang 3 minuto para maipaliwanag na maayos at komprehensibo yung mga panukala ng mga CSO. Nilinaw naman ni Swan Singh na hindi ang Appropriations Committee ang nagtakda sa format at oras ng presentasyon, kundi yung Congressional Policy and Budget Research Development o CPBRD. Mung kaya ni San Fernando, balikan yung ginawa ni Lagmano noong 2007 noong siya ang umupong Appropriations Chair kung saan aktibong isinama ang People's Organization at NGOs bilang resource person sa pagbusisi at pagbalangkas sa national budget. Ni Swan Singh, mataas ang kanyang respeto kay Lagman at handa siyang tingnan at ikonsidera ang modelo nito para higit pang mapalakas ang partisipasyon ng mga CSO sa proseso ng budget. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mas malalim na mensahe sa pagsasagawa ng taon ng International Coastal Cleanup, nais na ipaunawa ng DNR sa publiko. Balita mula sa Radyo Magazine, hatid sa atin ni Manuel Francisco.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
17: Kaugnay sa paglulunsad ng International Coastal Cleanup 2026 sa darating na Sabado, September 19, patuloy ang apila ng DNR National Capital Region sa publiko sa kahalagahan ng disiplina at tamang pagtatapo ng basura. Sa panayam ng Radyo Magazine kay DNR NCR Assistant Regional Director for Technical Services, Engineer Henry Pasis, binigyang diin niya na dapat maunawaan ng mga Pilipino kung gaano nakalala ang suliranin at krisis ng basura sa bansa.
18: Kung patuloy tayong dadami, patuloy tayong mag-develop katulad dito sa National Capital Region, katumbas niyan ang patuloy na pagdami po ng basura na i-produce natin. Late na nga po eh, na maintindihan ito na if we don't move up on this, tayo pa lang ngayon in the next generation getting more problems.
17: Paalala ng DNR sa mga lalahok sa International Coastal Cleanup 2026 na tiyakin ang tamang pagsagot sa ICC Trash Data Form bilang basihan sa mga patuloy na pag-aaral at pagtukoy sa mga basurang nagdudulot ng polusyon sa ating mga katubigan. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas o Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Balita mula sa Bayong Dagat, Cambodia at Thailand, sinimula na ang pag-uusap upang tuldukan ang alitan sa maritime claims. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Win Peñano.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
19: Sinimulan na ng Cambodia at Thailand ang formal na pag-uusap upang tuluyan ng tuldukan ang kanilang dekadekada ng maritime boundary dispute sa Gulf of Thailand. Itong Martes, dinaluhan ni na Cambodian Foreign Minister Prak Sokhon at Thai Foreign Minister si Hasak Puangket Keo sa Singapore ang conciliation process ng United Nations para sa pinag-aawayang 26,000 square kilometer na katubigan. Ayon sa Cambodian official, nais ng Phnom Penh na magkaroon ng isang tratado na nagtatatag ng isang maritime boundary sa pagitan ng dalawang bansa. Bukas din anya ang Cambodia sa isang kasunduan para sa joint development at pantay na hatian ng mga likas na yaman sa nasabing golpo. Sa panig naman ng si Hasak, sinabi nito na ang proceedings ay limitado lamang sa maritime boundary delimitation at binigyang diin na ang pakikipag-usap ng Bangkok ay in good faith. Salig na rin sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Matatanda ang ilang taon nang may awayan ang Cambodia at Thailand sa mga teritoryo kabilang ang nasabing katubigan na pinaniniwala ang may malaking deposito ng langis. Mula RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Win Peñano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Narito ang ating balitang sports.
0: Radyo Pilipinas Sports.
1: Sa 2026 Asian Games, Pilipinas bigong ma-upset ang Uzbekistan sa pagsisimula ng Men's Under-23 Soccer Tournament sa Nagoya. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
20: Bigo ang ating Philippine Men's National Under-23 football team sa kanilang unang laro sa Asian Games 2026 sa CS Asset Pinat Soccer Stadium sa Nagoya kahapon. Nanaigang higher rank na Uzbekistan kontra sa PMNT U23. Sa full-time score na Uzbekistan 5, Philippines 1. Bumuslo si Joshua Merino para sa Pilipinas sa second half, ngunit hindi napigilan ng ating national booters ang tactical finishing at skill set ng Uzbekistan sa kabuuan ng laro. Susunod ang mga kalaro ng Pilipinas ang Vietnam sa darating na Biyernes. Para sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 38 minutes makalipas po ang alas 6 ng umaga.
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
21: Pag-ibig fund, solid kaban!
22: Bago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
23: Si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kaming system ng DICT. Actually, on the part sa BTL, sa BTLO, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirements. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pag-collecta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kung kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
24: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
24: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang mga update mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. 80% ng mga public schools sa Region 2 nakapagsimula na sa paghahanda para sa kaligtasan ng mga mag-aaral laban sa active attack. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tuguegarao, Cagayan. Darito ang balitang hatid ni Dina Villacampa.
24: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Dina.
27: 8 sa bawat 10 public schools sa Region 2 ay nakapagsimula na ng kanilang paghahanda upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral laban sa anumang aktibong atake sa mga paaralan. Ito ang ulat ng DepEd Regional Office tumula ng simulan ang National Simultaneous School Safety Drill kung saan nasa 81% ang compliance rate ng lahat ng public schools sa Region. 19% lamang sa mga paaralan na hindi pa nakapag-comply dahil sa ilang rason. Kabilang dito ang kakulangan ng miyembro ng PNP na makakasama sa drill. Isa pa, ang panay-panay na pag-uulan sa mga lugar na apektado ng habagat. Sinabi ni focal person Romeo Palatao na ilan sa mga nakapag-comply ay lahat ng public schools sa Batanes, City of Ilagan at Santiago City. Halos lahat naman ng paaralan ay tapos na ng kanilang drill sa Cagayan, Tuguegarao City at Quirino Province. Samantala, marami ang kailangan pang mag-comply sa Cagayan City, Isabela at sa lalawigan ng Nueva Vizcaya. Matatanda na base sa guidelines ng DepEd, hindi bababa sa 2 beses sa isang taon isasagawa ang school safety drill at pinapayuhan ng mga paaralan na gawing panay-panay ito upang ma-develop ang muscle memory ng mga mag-aaral para sa kanilang kaligtasan. Ay pa kay Palataw, kasama ang aktibidad na ito sa pagbuo ng bawat paaralan ng contingency plan for incidents of active attacks in schools. Para sa Bagong Pilipinas, Dina Tudaw Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao City.
24: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Department of Agriculture nabigay ng tulong pang agrikultura sa mga magsasaka kaugnay ng handog ng Pangulo sa Mountain Province. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok. Narito report ni Donalyn Balio.
24: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Donna.
27: Nakatanggap ng iba't ibang tulong pang-agrikultura ang anim na farmers associations mula sa mga bayan ng Paracelis, Sagada, Sabangan at Sadanga, gayon din ang provincial government sa isinagawang handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat sa Bontok. Ipinagkaloob ng Agricultural Program Coordinating Office ng DA ang mga Certificate of Award sa mga beneficiaryo. Ayon sa APCO, mahigit 18 million pesos ang kabuang halaga ng mga agricultural intervention na ipinamahagi sa Mountain Province. Kabilang dito ang swine multiplier farm sa ilalim ng Livestock Economic Enterprise Development Program, coffee dehuller sa ilalim ng High Value Crops Development Program, gayon din ang duck multiplier farm at sugar cane presser sa ilalim ng Special Area for Agricultural Development. Samantala, tumanggap ang provincial government ng higit 1.5 million pesos na halaga ng vegetable seeds para ipamahagi sa mga magsasakang naapektuhan ng mga bagyong Luis, Maymay at Habagat. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Cavisbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mga kawanin ng local government unit ng Kalinga binigyan ng reset Wednesday ngayong araw. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tabok. Darito report ni Estrella Loque.
24: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Estrella.
2: Magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kawanin ng Kalinga Provincial Government para mag-recharge, mag-reset at mag-refocus sa pamamagitan ng Reset Wednesday na inilunsad ng Office of the Provincial Human Resources Management Office. Layo ng inisyatiba na bigyan ang mga kawanin ng 2 oras kada Miyerkules para sa physical exercises, reflection, sharing sessions at iba pang mental at emotional wellness activities. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Kalinga Provincial Governor James S. Duba ang kahalagahan ng employee welfare sa mahusay na serbisyo publiko. Anya, ang kakayahan ng gobyerno na magkaloob ng mga serbisyo ay nakasalalay sa physical at mental preparedness ng mga kawani na balikatin ang mga hamong kaakibat ng epektibong serbisyo publiko. Hinikayat niya ang PLG employees na gawing regular ang pakikiisa sa wellness activities. Para sa Bagong Pilipinas, Estrella Loque, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mahigit sa 24 million pesos na halaga ng intervention mula sa Department of Agriculture na ipamahagi na sa mga magsasaka sa Palawan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito report ni Lizelle Pilapil.
24: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Lizelle.
4: Iginawad sa mga magsasaka na lalawigan ng Palawan ang suporta nagkakahalaga na mahigit sa 24.4 million pesos mula sa Department of Agriculture ni Maropa na bahagi ng handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat nitong 14 na Setyembre. Kabilang sa mga naipagkaloob na suporta sa mga kwalipikadong asosasyon at kooperatiba sa probinsya ay ang 5 pump and engine set, 3 multipurpose grain collector at 7 hand tractor sa ilalim ng rice program. Naipagkaloob din sa mga beneficiaryo ang 3 pump at engine set, kayon din ang 1 corn meal sa ilalim ng corn program at ang 60 bote ng liquid foliar fertilizer sa ilalim naman ng high value crops development program. Nakatanggap naman ang mga livestock raisers ng 1 module ng chicken layer farm, 2 module ng goat multiplier farm at 2 module ng beef cattle production na nasa ilalim ng livestock economic enterprise development program. Sa ilalim naman ng National Urban and Peri-Urban Agriculture Program ay naipagkaloob ang iba't ibang input para sa school garden establishment ng 5 paaralan sa lalawigan. Nakatanggap rin ang 10 samahan ng mga katutubong magsasaka ng vermicompost, complete fertilizer, assorted garden tools at corn seeds at assorted vegetable seeds bilang mga beneficiary ng kabuhayan at kaunlaran ng kababayang katutubo program. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 48 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
24: Magbabalik
0: ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
0: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Agriculture and Aquatic Products itinampok sa Agri Aqua Fair and Garden Show sa San Juan, Southern Leyte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, so good. Narito report ni Ria Mikate.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Ria.
12: Ipinakita at itinampok ang iba't ibang produktong agrikultural at aquatic mula sa 18 barangay sa bayan ng Anahawan, Southern Leyte sa nagawang Agri Aqua Fair and Garden Show. Ginawa ang aktibidad bilang bahagi ng pagdiriwang na 166 na founding anniversary ng bayan. Pinangunahan ito ng Municipal Agriculture Office na nagbigay daan upang maipakita ng mga magsasaka, maging isda, hardinero at residente ang kanilang mga produkto, talento at pagkamalikhain. Lumalo rin si Mayor Naldo Saludo kasama ang mga barangay kapitan, kinatawan at mga residente ng iba't ibang barangay. Layunin na aktibidad na itaguyod ang mga lokal na produktong agrikultural at aquatic, gayon din ang kahalagahan ng agrikultura, aquaculture at napapanatiling pag-unlad sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikati, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Persons deprived of liberty sa Bacolod City nakisa sa t-shirt at tote bag printing training. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang balitang atin sa atin ni JP Hervas.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: JP.
28: Sumba itlalim sa t-shirt at tote bag printing skills training ang nasa 20 persons deprived of liberty o PDL ng Metro Bacolod District Jail Male Dormitory. Isinagawa ang pagsasanay ng Bacolod City Government sa pamamagitan ng City Cooperative and Livelihood Development Office, katuwang ang Bureau of Jail Management and Penology. Layunin ng programa na mabigyan ang mga PDL na mga kasarayang maaari nila magamit sa paghaharap buhay at pagsisimula muli ng kanilang buhay matapos magsilbi ng sentensya at makabalik sa komunidad. Ang mga produktong kanilang ginawa ay bibenta sa Bacolod Showroom at tadalhin din sa Negros Trade Fair sa Taguig City. Plano rin ng City Government na maglaan ng mga kagamitan upang maipagpatuloy ang livelihood program para sa mga PDL. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Comelec Tawi-Tawi, pinangunahan ang proklamasyon ng mga bagong halal na district representatives sa Lalawigan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tawi-Tawi. Narito ang balitang hatid sa atin ni Laila Shari Nami.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Laila.
29: May proklama na ang mga nahalal district representatives mula sa Lalawigan matapos makumpleto ang resulta ng election return sa buong Tawi-Tawi. Nahalal sa Tawi-Tawi 1st District si Julbert Cue, kung saan nakalap nito ang botong 54,496. Mula District 2 si Haji Marmatba na may kabuang boto ng 38,545. Sa District 3 si Rosatina de Asis, nakakuha ng botong 31,418, at mula District 4 si Nur Mahadil Ahadja na may kabuang boto ng 19,174. Mula sa halalan hanggang sa proklamasyon ay naging maayos at payapa ang proseso at walang anumang di kanais-nais na pangyayari sa buong Lalawigan. Ang mga bagong halal na district representatives ay magiging parte ng komposisyon ng parlamento kung saan 32 ay mula sa iba't ibang distrito ng rehiyong BARM, 8 mula sectoral representatives at 40 mula sa party nominees ang siyang bubuo ng 80 miyembro ng parlamento. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sherinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: DTI maglulunsad ng Arte Vida 2026 sa Zamboanga City. Alamin natin ang detalye sa report ni Raon ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Zamboanga. Narito si Justin Bulanon.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Justin.
3: Ilulunsad ng Department of Trade and Industry o DTI Zamboanga City Office ang Arte Vida 2026 sa isang lokal na mall sa lungsod ng Zamboanga sa darating na September 18 hanggang 19 ngayong taon. Ang dalawang araw na aktibidad ay inorganisa ng DTI sa pakipagtulungan ng City Tourism Office at ang Zamboanga City Creative Industry Development Council. Itatampok sa Naturang Creative Expo ang lumalagong creative industry sa lungsod habang nagbibigay oportunidad para sa mga kabilang sa industriya na bumuo ng mga koneksyon, kolaborasyon, palitan ng kalaman at tumuklas ng mga bagong merkado sa pagitan ng isa't isa. Tinipon sa iisang platform ang mga manlilikha tulad ng mga entrepreneur, practitioner, talents, mga institusyon at mga potensyal na merkado upang mas lalo pang palakasin ang ecosystem ng creative industry sa Zamboanga. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Region 10 nagsagawa ng information campaign para sa mga manging isda sa Sugbong Kogon, Visayas Oriental. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingo og Siri. Daritong balitang atin sa atin ni Noel Calonia.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Noel.
9: Nagsagawa ng Information, Education at Communication Campaign para sa local fisherfolk at leaders ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 10 sa pamagitan ng Provincial Fisheries Office sa 5 coastal barangay sa Sugbong Kogon, Misamis Oriental. Tinalakay sa itong aktibidad ang Republic Act No. 10654 na mapalakas ang kalaman ng mga mangingisda para maproteksyonan ang marine resources laban sa illegal fishing at ma-report ito para maipatupad ang Philippine Fisheries Code of 1998 sa pamagitan ng pagtutulungan sa mga ahensya ng pamahalaan bilang mga bantay dagat. Para sa Integrated State Media, Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Hingog Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Miyerkules, September 16, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
15: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
14: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas ng mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
16: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
17: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
14: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
18: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: ko.
1: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years?
5: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
4: Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
5: Ang saya ng high school, seniors in my school, di na mapapantayan.
4: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
5: Till I met you.
4: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
5: I love you more each day.
4: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
7: Philippine Standard Time. 6 minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay lead.

0: Now sa mga usaping napapanahon, boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan, boses, kasama si Alan Alanige, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
1: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila, good morning. Araw po ng Wednesday, Miyerkules. Ngayon ay September 16, 2026. Midweek na. Ito po mga kaibigan ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa bayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Sama-sama tayo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alanige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Ano man po pinagkakabalahan nyo, mga kaibigan, ngayong Wednesday morning, Duque Pass Company hanggang alas 8 ng umaga. Mamaya tayo po'y makikipag-ugnayan sa Commission on Elections. Hingi tayo ng update, ika nga, dyan po sa Bangsamoro Parliamentary Elections. Bilang pambungad natin ngayong Wednesday morning, mga kaibigan, narito muna ang traffic update direkta mula po sa MMDA Metro Bay.
0: Radyo Pilipinas Traffic!
1: Iatid sa atin ni Jam Satira. Jam, good morning!
2: Good morning po, Sir Alan Alanige, at sa lahat po ng tagapakinig ng Radyo Pilipinas. Update lang po tayo ng traffic natin. Unahin po natin yung southbound lane ng EDSA Quezon Ave. Papunta ng EDSA Timog, makakaranas pa po tayo ng tuloy-tuloy na dalay ng traffic. Southbound lane ng Timog hanggang pagbaba ng Kamuning Flyover, hanggang makarating po tayo ng Monte Dipidad, makakaranas po tayo ng moderate to heavy. Hanggang ito po ay makarating ng EDSA Pituason at pagbaba ng EDSA Main Avenue, paakyat naman po ng Santolan, moderate to heavy na rin po ang mararanasan natin. Southbound lane po ng Connecticut hanggang makarating po tayo ng EDSA Ortigas Street, makakaranas na rin po tayo ng moderate continuously moving. Southbound lane po tayo ng Shaw Boulevard hanggang makarating po tayo ng EDSA Boni, moderately continuously moving po tayo. Southbound lane naman po ng Australia, makakaranas na rin po tayo ng mabagal na dalay ng traffic ko hanggang makarating po tayo ng EDSA Ayala. At ito po'y tuloy-tuloy na hanggang papunta ng EDSA Magallanes Flyover, makakaranas po tayo ng tuloy-tuloy na dalay ng traffic ko hanggang makarating po tayo ng Evangelista, papunta po ng EDSA Top. Meron na rin po tayo ng may pagbubugal na dalay ng traffic. Northbound lane naman po tayo, MB Harrison, papunta ng EDSA Top Avenue, makakaranas na po tayo ng moderate to continuously moving. Northbound lane po ng Magallanes, hanggang makarating po tayo ng EDSA Ayala, moderate to continuously moving na rin po tayo. Ang northbound lane po ng Guadalupe, makakaranas na rin po tayo ng heavy traffic, papunta na rin po yan ng EDSA Ortigas. Hanggang makarating po tayo ng EDSA Connecticut, ituloy-tuloy po na dalay ng traffic. Hanggang makarating po tayo ng gateway ng Camp Aguinaldo at paakyat po ng Santolo Flyover, makakaranas na po tayo ng heavy traffic. After naman po nang papunta ng Cubao area, makakaranas po tayo ng moderate to continuously moving. Ngayon pong araw, ang Miyerkules, na may lako po tayo ng 5 and 6, ay bawal po tayo lumabas mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At ito po ay magtutuloy-tuloy ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Kung may iba pang tanungan at emergency assistance, tumawag lang po sa MMDA Hotline 136. Mula po, ito po si Jam Satira mula sa MMDA Metro East. Good morning.
1: Thank you. Si Jam Satira, direkta mula po sa MMDA Metro Base.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 11 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Department of Tourism nagpahayag ng pagtutol dito po sa permanenteng paglilipat sa Singapore ng obra ni Botong Francisco. Alamin natin ang detalye mula kay AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: AJ.
3: Yes, Boss Alan. Tutol nga ang Department of Tourism sa planong permanente paglilipat sa Singapore ng isang mahalagang obra ng pambansang alagad na sining na si Carlos, o tinatawag natin, Boss Alan, na Carlos Botong Francisco. Ito yung kalantsaw o lublubang na ipininta noong 1946. Hiniling kasi ni Jaime Alfonso Lawrence Ponce de Leon ng Leon Gallery ng National Commission for Culture and the Arts, o NCCA, na alisin ang pagkakatalaga sa naturang obra bilang important cultural property. Ayon sa petisyon, hindi umano makakabawas sa mga mahalagang likhang sining ng Pilipinas o sa pabansang pamanang pagbebenta at paglilipat ng obra sa National Gallery ng Singapore. Pero ayon sa DOT, Bosalan, mahalagang mapangalagaan ng mga obra sa pambansang alagad ng sining dahil hindi lamang umano ito ang mga mahalagang bagay kundi bahagi ng kasaysayan, kultura at pagkakakilanlan ng ating bansa. Samantala, Bosala, nagsimula ng NCECA noong Lunes ng pagtanggap ng mga komento at petisyon kaugnay nga sa nasabing petisyon ng Department of Tourism. Boss Alan, mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you so much, si AJ Ignacio. Nagatid po mga kaibigan ng update mula dyan sa Department of Tourism. Philippine Standard Time, meron tayong 13 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Good morning muna kay Sean Kyle Flores ng Barangay Sapang Bato sa Angeles City, Pampanga. Good morning din kay Lea Barantes Santos. Good morning po. Good morning. Sabi niya, nag-post din siya. Good morning po, Sir. Radyo Pilipinas. Good morning at salamat po sa inyong panonood, ha, at pakikinig. Mga kaibigan, maya-maya, subukan nun natin makipag-ugnayan kay Professor Astro Del Castillo. Pag-usapan natin itong mga economic benefits ng pagtungo ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa India at yung kanyang pagdalo diyan po sa BRICS Summit sa India. Yan po'y maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Boses dito sa

0: service.
1: Ang tagintig ng
0: FM
1: at lakas ng AM sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak,
0: mas maraming mararating
1: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko.
2: Radio Pilipinas and Capital 104.3 COLA.
3: Radio Pilipinas News Nationwide.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: World News in 5.
6: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
7: Di papahuli
8: sa mahahalagang kaganapan.
9: 66 Informasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
1: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
5: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
6: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
2: The AM and FM collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
10: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
0: Collab.
1: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 16 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ngayong umaga, tayo po ay makikipag-ugnayan sa isang batikang financial and market analyst at ekonomista, Professor Astro Del Castillo. Professor Astro, sir, magandang umaga po.
11: Alan, magandang umaga rin po sa ating mga kababayan.
1: Yes, sir. Well, as an economist, nice naming makuha ang inyong mga pananaw, ano? Tungkol po rito sa mga economic benefits, ika nga, ng pagdaloon ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. diyan po sa BRICS Summit sa India. Dito lamang pong nagdaang mga araw, Prof.
11: Oo, tama po, no? Nung nakaraang linggo, ay ating Pangulo ay pumunta ulit po sa India, no? Pangalawang punta po niya, no? He went also last year. But this time, dalawa po yung sombrero niya bilang presidente ng Pilipinas
1: yes.
11: at ASEAN chair.
1: Opo.
11: Oo. So may magandang ano naman po, resulta yung pagbisita niya na nag-commit po ulit yung grupo ng mga Indians, no, na meron na ng exposure dito sa Pilipinas, no, ng additional investments para sa kanilang expansion sa Philippine operations, no. So magandang balita po 'yun. Ang pangalawa naman po ay at least nagkaroon po ng oportunidad ang ating presidente, no, para naman ma-follow up rin yung mga commitments ng India business, no, and government, no, nung nakaraang state visit niya. Medyo malaki-laki rin po 'yun, ilang billions of dollars 'yan, no. So hopefully ma-translate na ito into real investments dito sa ating bansa at makakatulong sa paglago ng ekonomiya at pagdagdag ng trabaho.
1: Ayun, okay. Prof. Astro, kanina nabanggit mo na ang pagtungo ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. doon sa India, he's actually wearing two hats. Yung isa, of course, bilang Pangulo ng Pilipinas at yung pangalawa, bilang chair ng ASEAN, ano po, ng Association of Southeast Asian Nations. Ito pong mga gampanin na ito, ika nga ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., malaki ang naging ambag, ika nga, doon sa kanyang pakikipag-usap sa mga negosyante at madaling nakumbinse mga ito na magdagdag ng puhunan sa Pilipinas at sa iba pang bahagi ng ASEAN, considering napakaganda ng naging chairmanship ng Pilipinas dito po sa ASEAN, Prof. Astro.
11: Tama po, no? So dalawa po ang benepisyo niyan sa Pilipinas, sa ASEAN, no? Lalo na nga po, no, nasabi niyo, chairman pa rin ang ating pangulo sa ASEAN region, no? Na talagang napakalaki pa rin ang populasyon at napakalaki ang kontribusyon sa pag-unlad ng global economy. So maganda rin pong relasyon ang establish niya, considering that ang laki ng market mo, India, even that more than a billion, yung billion population ang kanilang ang India, no. So the opportunities are really there for

0: trade and also for exchanges of technology mm-hmm. and other know-hows or knowledge.
1: Opo, yan, nabanggit mo yung technology exchange. You understand among those discussed ay ang may kaugnayan sa railway technology, pati yung space research at saka digital payments and infrastructure development, Prof. Astro, sir.
0: Tama po, no? Dahil digital world na talaga, we need to really expand our horizon, no? In our partnership and our so-called interoperability, no? Between other institutions, other countries, no? So isa po yan sa pinalakas, no? Yung so-called digital economy sa India, no? And also, nabanggit nyo na rin yung mga tech-related sa yung mga IT BPOs, no?
1: Mm-hmm.
0: Mga
1: yes.
0: AI,
1: yes.
0: Advanced electronics, yan. Sana po mapalakas talaga, no? Yung infrastructure, na pag-usapan din po yan, nasabi nyo nga yung railway. And then, of course, yung pinaka-importante sana, no? Na matulungan tayo ng maayos para naman mag-self-sufficient talaga tayo sa agrikultura, no? And also, yung opportunity sa medicines, no, sa health, very well known ng India for pharma. Kaya nga no, Manong Ala, no, ang bola rin ay talaga nasa staff ng presidente to make this a reality, no. Kailangan may follow through dito sa mga agreements na ito, no. Kailangan talaga gumalaw na for this year, lalo na medyo nakaka-experience tayo ng slowdown ng ating economy for the past two quarters.
1: Ayun, okay. Nabanggit niyo yung nag-slowdown ng economy for the past two quarters. Pero this is actually a global concern, di ba? Because of the situation in the Middle East, Prof. Astro.
0: Yes, it's one of the factors, no? Talagang lahat apektado, lalo na pagtaas ng presyo ng langis sa world market, no? Na nakaka-apekto naman sa presyo ng mga bilihin dito sa ating bansa. So very important talaga ang role ng ating mga cabinet secretaries, no, para talaga ma-soften yung impact na to, yung mga nangyari crisis sa overseas. And katulad na banggit natin, yung recent visit ng ating presidente maging reality.
1: Mm-hmm. At isa pa sa I understand mga napag-usapan o nakakuha ng commitment ay sa aspeto ng renewable energy. How does this translate sa aspetong pang-ekonomiya coming from you as an economist, Prof. Astro, sir?
0: Well, very important talaga ang energy sa atin, no? Power and energy, ang know-how talaga ng India in terms of power and energy, solar, among others, no? Ay talagang advanced yan, no? So mga katulong yan, lalo na isa yan sa pinaka hinaharap natin na madaming challenges yan, power and energy, no? Isa pa rin tayo sa medyo mataas ang cost, no? Kailangan talaga mapababa, no? At pangalawa, kailangan talaga ma-increase natin yung reliability ng supply para naman mas maka-attract tayo ng investments dito sa ating bansa.
1: Ayan, nabanggit mo na mataas ang cost ng enerhiya. Pero dito sa isa sa mga recent developments, Prof. Astro, di ba? Ang Bureau of Internal Revenue, batay na rin sa naging kautosan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., inalis na yung value-added tax para doon sa system loss charges, di ba? Sa mga electricity providers. How does this translate? Of course, maliban doon sa nakakatipid ang mga household, ano, sa kanilang babayaran sa kuryente, we understand, siyempre, ito ay may epekto rin doon sa mga commercial users o mga negosyante, ika nga, ng kumukonsumo ng kuryente, sir.
0: Yes, definitely, it's a welcome development. It will help. It's a step towards the right direction, no? Sana ma-sustain lang and mapagaan pa rin ang burden pa sa consumers, no, including business. Kaya nga very timely yung visit ng presidente para talaga makatulong sa opportunities talaga sa power and energy. Hopefully talagang ma-solve na tong one of the major concerns, which is power and energy in terms of cost, in terms of supply.
1: Mm-hmm. Okay. Professor Astro Del Castillo. Sir, salamat po ng marami sa mga update na ito at sa mga impormasyon na inyong inihatid sa ating mga taga-subaybay ngayon pong umaga ng Wednesday, sir. Thank you po.
0: Alan, maraming salamat din. Maraming salamat din po sa ating mga kababayan. Mabuhay kayo.
1: Yes, sir. Thank you, Professor Astro Del Castillo, isa pong financial and market analyst at ekonomista.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 25 minutes na makalipas po ang ganap na alas 7 ng umaga. Uy, good morning naman kay Jim Olier. Sabi niya, naimbag na bigat, Sir Alan, listening from Tamban, Alcala, Cagayan. Thank you, Jim Olier. Good morning din kay Leticia Kaingat. Good morning po. Nag-post din siya, sabi niya, good morning. Oh, mga kaibigan, bibigyan din muna natin ang ilang mga paalala. And maya-maya sa pagbabalik po ng programang Boses, makikibalita naman tayo mula po sa Pag-ibig Fund. Ang ating makakausap, Vice President for Public and Member Relations Group ng Pag-ibig, si VP Jack Jacinto Jr. Maya-maya po yan sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan, ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
4: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, North Laba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh. Kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya magkuhan dito sa mga system na ginagawaan nila ngayon ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Radyo Pilipinas! Radyo Publiko! Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 28 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Maya-maya, may update tayo mula po sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Nakahanda pong tumulong ang DSWD, mga kaibigan, dito po sa paglilipat ng aabot sa 85 pamilyang nakatira. Diyan po sa ilalim ng tulay sa Osmeña Highway.
2: Rancho Pilipinas. Rancho Pilipinas. Report.
1: Ang detalye po iatid sa atin ni Marian Bastasa. Mary!
5: Alan, tiningnak ng Department of Social Welfare and Development, natutulong ito para sa maayos na paglilipat ng mas desenteng tirahan ng 85 pamilyang matagal nang naninirahan sa ilalim ng tulay sa bahagi ng Osmeña Highway sa Malate, Maynila. Sa pagbisita ni DSWD Secretary Rex Cachalian sa komunidad nitong Martes, nakipagkamustahan ang kalihim sa mga residente at ipiniliwanag rin yung planong relocation sa tulong ng DSWD Pag-abot Program pati na rin ng National Housing Authority. Naglaan din ng DSWD ng transitory shelter assistance at community departure conditioning para ihanda ang mga pamilya sa kanilang paglipat. Kasama naman sa itinagawang town hall meeting, sina DSWD spokesperson Asik Irene Dimlao, Social Technology Department Director Marilyn Moral at NHA General Manager Joe Bentay. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you so much, Mary Ann Bastasa. Update po yan mula sa Department of Social Welfare and Development, DSWD.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Okay, ito, para ngayon to, di ba? Para ngayon to, yung libreng sakay, ha? Oy, libreng sakay, mga kaibigan, hatid o handog po ng Department of Transportation o DOTR at ng LRT Line 3. O no, MRT Line 3, yan po yung blue line, ha? Libreng sakay. O mga kariles, ha, ito, i-take note po ninyo ang mga sumusunod na PEDSA para dito sa libreng sakay. Hatid ng DOTR Metro Rail Transit Line 3.

0: ang hatid ng DOTR MRT 3 para po sa mga government employees. Libreng sakay. Yan po'y bilang pagkikisa sa Civil Service Month na ginugurita po ngayong buwan ng Setyembre. O, anong gagawin? Pagsasakay ng MRT Line 3, ang kinakailangan lamang po ay pakita ang inyong valid government agency ID. O, siyempre, papasok kayo ng opisina, dapat dala nyo yung ID nyo, di ba? Papakita nyo lang yung ID ninyo sa inyong ahensya at libreng sakay na sa MRT Line 3 ngayon pong araw na ito, September 16, araw po ng Miyerkules. O ito, bukas naman, para bukas, September 17, Huwebes naman, para naman sa mga holder ng National ID. National ID. So, meron kayong National ID. Dalhin nyo na, silid nyo, lagay nyo na sa bulsa o lagay sa wallet para maka-avail naman ng libreng sakay. Para sa mga National ID holders, ito'y bukas naman mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga. Ibig sabihin yung oras ng pagpasok sa inyong mga opisina, 7 a.m. to 9 a.m. at ganun din 5 p.m. Oras naman ng uwian. 5 p.m. hanggang 7 p.m. ang libreng sakay sa lahat naman na may hawak ng National ID. Yan po'y pakikisa naman sa Global Identity Day. At para po kayo yung makapag-avail niyan, mga kaibigan, kinakailangang magpakita ng alinman sa mga sumusunod. Ito yung mga National ID. Alinman sa mga ito, ha? Physical na National ID. National. Physical, ha? Hindi yung ano. Digital na National ID. Pwede rin, di ba? Or yung e-fill ID. Kahit na papel ho ang format niyan, di ba? Naka-print sa papel yung e-fill ID. Yan. Okay. Yan po ay para doon sa mga sumasakay ng L on the MRT Line 3. Okay. Mga kaibigan, ang oras natin sa buong Pilipinas, meron tayong 33 minutes na makalipas ang 7 a.m.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Sabayan pong napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, sa Radyo Magazine 1278 kHz. Ay, eto na, tayo yung makikipag-ugnayan sa Vice President for Public and Member Relations Group ng Pag-ibig Fund, si VP Jack Jacinto Jr. VP Jack, sir, magandang umaga po.
2: Magandang umaga, Sir Alan, at magandang umaga po sa lahat na nanonood at naikinig po sa inyo.
0: Yes, sir. Nako, makikibalita ko kami dito sa handog ng Pangulo. Ano? Open house para doon sa mga miyembro ng Pag-ibig. We understand, merong karagdagang mga housing units ang maaring makuha. Ika nga, inilalapit, ika nga sa mga kababayan natin, yung pangarap nila na magkaroon ng sariling bahay. Please share with us more details tungkol dito, VP Jack, sir.
2: Tama po, Sir Alan. Alam mo ninyo, nakakatuwa po yung mga naganap kahapon dito po sa handog ng Pangulo, yung nationwide open house sa Bagong Pilipinas sa atin po ng Pag-ibig Fund at ng Department of Human Settlements and Urban Development. Ang layunin po nito, Sir Alan, at sa ating mga nanonood at naikinig, ay simple lang. Ang layunin po nito ay ilapit sa ating mga miyembro ang mga bahay na maaari nilang pagpilian, na abot kaya nilang mabibili sa tulong ng Pag-ibig housing loans. At ginanap po ito, Sir Alan, sa 14 na magkakaibang lugar mula po Luzon, Visayas at Mindanao, at mahigit 3,500 na dekalidad na housing units po ang nakita ng ating mga pumunta diyan po sa mga naganap nating mga open houses.
0: Okay, ito binabagit mo, Jack, VP Jack, sir, yung around 3,500 housing units. Ang mga ito po, ika nga, ay ano ba ito? Ready for occupation?

0: pansina o in the immediate future ay matitirahan na? Ano pong status ng mga ito sa kasalukuyan, sir?
1: Opo, opo, Sir Alan, mga ready for occupancy units po ito. Sa katunayan po, dahil nga po open house siya, no?
0: Mm.
1: Yung mga miyembro po nating pumunta doon,
0: nakita nila mismo?
1: Nakita. Nakita ho nila mismo yung housing unit, yung pong estado ng housing unit pag ito'y mabibili nila. Kumbaga yung bare unit, pwede nang lipatan ho ayun, no? Yung bare unit na yun.
0: Yun.
1: Tapos meron din po silang mga nakitang mga model units, yung binihisan na mga units na magagawa rin po nila dahil ang ginagawa po natin sa ilalim po ng expanded 4PH, Sir Alan, at ito po yung utos ng ating pangulo, eh dapat ho abot kaya yung pagbili ng isang miyembro ng isang Pilipino ng housing unit para sa kanyang pamilya, makalipat agad, maka-move in agad doon sa housing unit na yon, at yung kanyang tirahan ay maiayos niya ng may dignidad at mapaganda yung buhay ng kanyang pamilya. Kaya ang nangyari ho sa open houses natin at ginagawa ho natin ngayon ay napakagaan na po ng Pag-ibig housing loan, napakababa po ng interest, lalo na po sa socialized housing units. May promo rates pa ho tayo ngayon, ano? Pangalawa po, yung mga housing units, yung mga presyo mismo ng housing units ay pinapababa po natin.
0: Opo.
1: Sa tulong ng ating mga private developer partners.
0: Mm-hmm.
1: At iyan po, dahil nga po sa mga open houses, lalong mas accessible na. Lalo na pong nakikita ng ating mga miyembro, ng ating mga kababayan, kung ano yung mga housing unit na maaari nilang bilhin at abot kaya na.
0: Opo. Yes, sir. VP Jack, yan, bina-emphasize mo, abot kaya ng ating mga kababayan ng mga housing units na ito. Bigyan mo nga kami, sir, ng sampol ng halimbawa, magkano ang buwan ng hulog, ika nga, kung makakapag-avail sila nito. Pag sinabing abot kaya, ito ba yung mga 3,000 o less than 5,000 a month yung monthly amortization kung sakali, BP Jack, sir?
1: Ay, magandang tanong yan, Sir Alan, para po ma-visualize po ng ating mga nakikinig at nanonood. Ano? Doon po sa pinuntahan ko, nandun po kami kahapon sa Bukawe, Bulacan Manor.
0: Opo. Opo.
1: O TBM, sa madaling salita. Yung pong mga condominium units doon, Sir Alan, 24 square meter o 26 square meter.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nga pong gawing 2-bedroom. No? So yung kanyang, yung presyo po nito sa Bulacan ho ito, hindi po binabaha. 1.6 million pesos po yung housing unit doon. Tapos ang monthly ho niya, pwede hong 3,415 pesos per month sa unang taon.
0: Mm-hmm.
1: Kausap ko nga po, Sir Alan, yung mga nandong kahapon, mahigit 600 po yung pumunta kahapon sa Bulacan.
0: Opo.
1: At yung renta ho dun ay nasa around 4,000 pesos. Tapos nakakausap po natin yung mga kababayan natin dun. 10 taon na, 2 dekada na ho silang nagre-renta.
0: Mm-hmm.
1: Na ang renta nila nasa around 4,000, 4,500. Samantalang inaalok po natin dito nga po sa handog ng Pangulo. Biguin po ninyo, Sir Alan, 3,400, 3,500.
0: Uh-huh.
1: Sa'yo na yung
0: bahay.
1: May sarili ka ng bahay. May sarili ka ng condominium unit. At yan po ang kwento sa lahat po ng mga expanded 4PH housing projects na pinapatupad po natin sa pangunguna po ng ating sekretary, napakasipag na sekretary, Jose Ramon Aliling, na yun nga po, abot kaya at dekalidad yung pabahay na inaalok natin sa ating mga kababayan.
0: Ayun, at itong nabanggit nyo na inyong pinasyalan kahapon ay nandito sa Bulacan. But we understand, meron ding mga housing units para sa ating mga kababayan sa gawi po ng Visayas at Mindanao, VP Jack, sir.
1: Ay, opo. Kahapon, 14 po na sites. At ito po ay mula Luzon, Visayas at Mindanao. Yung aming pong CEO na si Manang Malen. Nandun naman po siya kahapon sa bandang Caloocan. Meron din pong ginanap sa Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Quezon, Cebu, Bacolod, Bohol, General Santos City, Panabo City. So sa iba't ibang panig po ng ating bansa. At ang tanong nga po, Sir Alan, nakikita ho natin sa social media, eh paano ho natin yung mga hindi nakapunta? Hindi po nagtatapos diyan, Sir Alan. Yung ating hindi po dyan nagtatapos ang pag-ibig fund at ang disood sa paghatid po ng expanded 40H sa ating mga kababayan. Makikita ho nila yan sa web ng pag-ibig fund. Yung pong mga housing projects na available po for sale. Yung pong sinabi niyo kanina, sa napakahalaga po nun, ready for occupancy, ready for move-in units.
0: Uh-huh.
1: Makikita po nila yan sa ating website at doon po mismo sa website ng Pag-ibig Fund. Pwede po silang magpalista, magpapakwai kung may mapili man ng housing unit o condominium unit para sa kanilang pamilya.
0: Ayun, ibig sabihin talagang ready na. Ang mahalaga ay ma-access nila ang inyong website para sa dagdag ng mga detalye. At ano yun, sabi niyo, pwede na rin magpatala online, sir.
1: Opo, accessibility po yung isa pong mahalaga dyan, Sir Alan. So ginawa ho nating abot kaya na. Yung presyo, yung monthly payments, ginawa na po nating mag-gag.
0: Yes.
1: Pangalaw po dyan, para mabuo yung kwento, paano? So, para po gawing madali para sa ating mga miyembro, sa ating mga kababayan na bumili ng kanila ng sariling tahanan sa tulong ng Pag-ibig Housing Loan, punta ho sila sa aming website. Libre pong magpalista, libre pong magpatala at magpa-pre-qualify para ho ang susunod nyo na pong hakbang ay mag-apply na
0: yun
1: sa Pag-ibig Housing Loan.
0: Mm-hmm. Okay. VP Jack Jacinto Jr., sir, salamat po na marami sa mga updates mula sa Pag-ibig Fund, sir.
1: Maraming salamat po sa tulong at support, Sir Alan. Mabuhay po kayo.
0: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Ang Vice President for Public and Member Relations Group ng Pag-ibig Fund, si VP Jack Jacinto Jr.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 43 minutes na po makalipas ang alas 7 ng umaga. Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Dapat pakinggan po sa 104.3 The Capital FM, ganun din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. At syempre, sa bayan din na napapanood sa live streaming sa mga social media pages po ng nabanggit na mga impila ng Presidential Broadcast Service. Maya-maya, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Commission on Elections sa pamamagitan ng kanilang chairperson, Attorney George Erwin Garcia. Sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
3: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
7: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: 45 minutes makalipas pong 7 AM. Update naman mula sa Commission on Elections sa COMELEC. Makakausap natin ang Chairman ng Commission on Elections, Attorney George Erwin Garcia. Sir, magandang umaga po.
9: Magandang umaga, Sir Alan. Magandang umaga rin po sa mga kababayan natin.
0: Yes, sir. Hingi lang kami ng update. Ilang araw matapos itong very historic, ika nga, na Bangsamoro parliamentary elections. We understand na marami na rin ang naiproklama, Mr. Chair.
9: Alam niyo po, katulad ng naipangako natin, Sir Alan, na isang araw lang ipoproklama natin ang lahat ng nanalong kandidato. Kagabi po ay nangyari po yan, na ipoproklama natin ang lahat ng nanalong kandidato, yung 40 o 40 miyembro ng political parties, ang ating pong 32 na parliamentary districts at ang 8 na miyembro ng sectoral organization. So ngayon po ay proklamado na po silang lahat. At ito po ay nagresulta itong halala na ito sa napakataas na percentage ng voters turnout, Sir Alan, 84.
0: Teka, Mr. Chair, nag-choppy. Mataas na percentage ng mga bumoto, 84%, Mr. Chair, sir?
9: 34% po yan, Sir Alan.
0: Sir, pakiulit lang po yung figures sa mataas na percentage ng mga bumoto.
9: Yes po, ang bumoto ay 84.34%.
0: Ayun, may mataas nga po, Mr. Chair.
9: Opo, alam nyo kahit na nagkaroon ng ilang kaguluhan, hindi naman po na sa buong Bangsamoro yan, at nagkaroon ng ilang insidente, hindi po nagpatinag yung mga kababayan natin, bumoto pa rin po sila sa kauna-unahang parliamentary election na ito. At kita nyo naman po, 84.34%. Hindi sila takot, hindi sila kinabahan, pumunta pa rin sila sa mga presinto.
0: Ayun, okay. Yun yung binabanggit mo, Mr. Chair, di ba? Talagang, dahil ito nga, very historic, kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections, nandoon kita natin yung masidhing pakikiisa ng mga botante. I want to be part of this particular exercise, kaya bumoto ako. Yun, sir, Mr. Chair, ano po?
9: Yes po, Sir Alan. Alam niyo po kasi, apat na dekada na lang ipinaglaban yan. Ito'y parte ng usapang pangkapayapan. Alam po nilang implikasyon nito sa kinabukasan.
0: Yes.
9: Halala nito, oo. Pero siyempre, ang importante na yung boses nila napakinggan. At kahit paano, dito sa kauna-una ng parliamentary election, na ipakita natin sa buong mundo na mali ang mga nasa isip nila kapag ka ang pag-uusapan ay Bangsamoro o yung parte niya ng Mindanao.
0: Mm-hmm. And you mentioned na all 80... winners, ika nga, dito sa parliamentary elections have been proclaimed. So, ibig sabihin, meron po mga nagprotesta? Wala naman, sir.
9: Wala po. Wala po tayo natatanggap na kahit isang protesta at nag-question sa ating proseso. Alam niyo po, ito ay isa sa pinakamabilis na transmission ng results. Isipin niyo, Sir Alan, mismong tawi-tawi, ang kauna-unahang nakapag-transmit pa ng results sa ating pong mga mula sa presinto, magpapunta sa mga munisipyo at sa mga iba't iba nating servers.
0: Ayun. So, Tawi-Tawi, Island Province of Tawi-Tawi, nauna sa pagtatransmit ng mga election results, sir.
9: Yes po, Sir Alan. At napakabilis po talaga ng naging proseso sapagkat nung alas 7, yan ang katapusan ng pagboto, 7:30 pa lang, 52% na ang na-i-transmit na results kaagad magmula sa iba't ibang presinto sa buong Bangsamoro.
0: Ayun. So this shows na ang ganitong procedure ay epektibo pa rin at makatotohanan pa rin na kayang-kayang gawin. Ika nga, Mr. Chia, ano ho?
9: At yung dapat may paraan to counter-check whether yung results na nanggagaling sa presinto ay tama at sadyang nanggaling po dyan. At kung napansin nyo, Sir Alan, meron tayong server na inilaan para sa PPC Rabi, kanila yan, na Umprel, sa majority party na UBJP, sa minority party, sa Partido Federal dyan sa Bangsamoro. At siyempre, sa media, may sarili pong server media na pwedeng kuhanan directly ng results na nanggagaling sa mga presinto.
0: Ayun. And sa kasalukuyan po, Mr. Chair, tapos na ito. Ika nga, ano ang mga pinagtutuunan ng... teka muna, bago yan. Of course, merong mga international observers, di ba, Mr. Chair? Nag-observe sa naganap na eleksyon dyan sa BARMM. Ano pong mga initial, halimbawa, ano pong mga naging komento o observations nila, Mr. Chair, sir?
9: More or less po, mga 200 lahat sila na international observers, hindi man natin sila inimbitahan, pero sila po mismo ang mga nagkusang pumunta rito. Nakipag-coordinate tayo sa kanila, nag-provide tayo ng security. Ang initial nilang comment, nagmamangha sila, layo yung mga first time lang na nakakarating dito sa atin, sapagkat siyempre, bakit ganun ang haba ng pila, sobrang umaga-umaga pala nakapila mga kababayan natin, yung mga nakatatanda, bumoto rin kaagad. Lalo pa, maliliit naman ang mga classrooms, hindi naman po ganun kalalaki. Kanya't pinagtsagaan, mainit ang panahon, pero nakita nila yung ano yung pagtsatsagaan ng mga Pilipino, ng mga taga-Bangsa Moro, na pumila at makaboto. Eh, sabi nga nila, pambihira. Talagang, in fact, yung isang ambassador ng isang bansa, dinala natin, sinama natin sa pagboto ng mga PDL, yung Persons Deprived of Liberty, Sir Alan.
0: Opo.
9: Namangha sila dahil sa kanila palang bansa, hindi sila nagpapaboto ng mga nakakulong.
0: Mm.
9: Kahit pa detainee lang o yung wala pang final na judgment.
0: Mm-hmm.
9: Eh, kitang-kita nila at sinabi natin, hindi po, dito sa amin, so long as you still have an appeal, so long as there is no final judgment yet, you are still presumed innocent until the guilt is proven. Therefore, makakaboto at makakaboto ka.
0: Ayan, okay. Well, sa kasalukuyan, Mr. Chair, ano naman ang iba pang mga paghahanda at from your end, ito eh, o lumalakad o umuusa, di ka nga sa Kongreso ang mga panukalang maipagpaliban o ma-extend ang termino ng mga barangay at SK officials sa kasalukuyan, Mr. Chair, sir.
9: Sir Alan, atin pong patuloy at pinaninindigan na ang kapangyarihang mag-fix ng termino ng barangay and SK officials ay nasa Kongreso lamang. Sole authority, ika nga ng Korte Suprema. Nire-respeto, ginagalang po natin yan. Ang COMELEC tatalima lang sa kung ano ang sasabihin sa atin ng batas. At kung sabihin ng batas, walang eleksyon bilang consequence o incidental doon sa pag-fix ng termino, ay susundin po natin yan. Pero, Sir Alan, hanggat walang batas, siyempre ito ay isang responsibilidad ng COMELEC na ipagpatuloy ang kanyang paghahanda at mahirap pong magulat at mabigla dahil siyempre kahit naging batas na yan, mapirmahan ng ating kagalang-galang na Pangulo, eh paano kung biglang may mag-question sa Korte Suprema nitong naturang batas kung sakali man maipasa at paano kung tayo ipigilan sa pagpapatupad nito, ay dapat po handa rin kami na maipatupad yung batas na yan.
0: Ayan, okay. Mr. Chairman, sir, salamat ng marami ha, sa mga updates na ito mula sa Commission on Elections, sir.
9: Maraming salamat, Sir Alan. Mabuhay po kayo sa inyong programa. Maraming salamat sa tulong, suporta at pagpapalaganap ng informasyon.
0: Thank you, sir. Yes, sir. Mga kaibigan, Attorney George Erwin Garcia, Chairperson po ng Commission on Elections sa COMELEC.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Publiko.
2: 738 AM.
0: O, paalala ulit ha, yung mga nagte-text at nagtatanong, yung sa MRT Line 3, ang libreng sakay, whole day po ngayong umagang ito para sa lahat ng government employees. Ang bibit-bitin nyo lang, papakita nyo ay ang inyong government agency ID. Yon. Today yon, ngayon, maghapon ha. O mga kaibigan, bye-bye time muna kami ha. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong Wednesday morning, September 16, 2026. Mga executive producer natin, thank you. Paula Antolin, Glorife Bagon, thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Jo Marie Refarial, Arnel Villamor, Mary Ann Milios, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Publiko.
2: 738 AM.
4: We know you're always on the go.
2: On the go.
4: Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no.
2: Kaya
4: Radyo Pilipinas is here to keep you updated.
2: Reliable news delivered to you as it happens.
4: Para sure na wala kang mamimiss.
2: Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph.
4: Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1.
2: Like us on Facebook at www.facebook.com.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
6: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.